0: labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan, dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese, dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras sa 8:08 mga katrupa sa tuang tulumanon. Dining bahina mga katrupa. Hatod usab ganato sa Turbo Mail Enhancer. Gato mga labing-labing diha mga katrupa. Ang inhanglag labing-labing magpadayon ng relasyon ni Mr. nga hugot mga katrupa. Sama spisi mga kaigsunan. Gaw. Maputulaman kung imong tuyo og tigma. Gani mga katropa ang turbo makapadayon sa kiniton sa relasyon ni Mr. Olivises mga katropa available sa mga produk ang mga produkto sa mga parmasya ang mga tigpaminaw. Okay. Uy ni, may mga nagkomento katropa ang Limuel.
1: Okay.
0: Yikan kang Dai Chavez, good morning Sir Sir John G. Sir Limuel. Live Bullseye, happy Monday sa inyong tanan. Diha God bless from Alegria. Salamat kayo, Dai Chavez. Adias may alegria, ha? Salamat kayo diha ninyong tanan. Bullseye! Wilma Joaquin, good morning everyone. Salamat sa Ginoo, nindot ang panahon, amping ang tanan. God bless. Oh, pero way adlaw katropa, marag okay na po ni kaya tislandong nga po sa itong mag-uuman eh. May adlaw. Anya kang Analin Kagas. Good morning Sir John J. Great lang ko sa tanang na Mina watching from Saudi. Sabi layo ang Saudi. Salamat ha. Hamping po diha sa Saudi. Kang Tristan Yath Gulay. Good morning boys. Good morning boys. Mora po din ni Ambot, asa na to sa Padilla karon. Mora po itong Padilla sa mga katropa. Good morning, bro.
1: Ahana karon.
0: Ambot, ahana ka to sa Padilla. Gaway man to.
1: Ipanaw na.
0: Base. Kang matod pang Wilma Joaquin, magtiwas gyud para matapos na ang problema.
1: Sa may tiwaso na to.
0: Martin, Martin, Mar Datuin Matignao. Maayong buntag katropa, shout out from Barangay New Visayas, San Francisco. Salamat taga New Visayas. Yes, may taga Barangay New Visayas, Acoplis, may San Francisco. Salamat sa inyo hang pagpaminaw diya. Okay.
1: Kay Kagawad Binsyon Pataho, de repita sa may dasagan.
0: Good morning.
1: Kay katropang Larry Tikson,
0: Mangadlaw. Mangadlaw, oy. Kay message ano niya? Namay message ana.
1: Murag iyang gitagoan niya message.
0: Ah,
1: kay Imelda Dumuag Gutierrez.
0: Gutierrez.
1: Salamat kayo sa inyong
0: pagpaminaw.
1: Silip sa tong pagpanaguban.
0: Okay. Balik ta mga katrupa kay naghinam-hinam sa katrupang Wilma Joaquin. Nga mahisgutan gyud og balik ang sa ICC. So, ato na nasabtan mga katrupa nga gibarugan sa US nga wala gyud jurisdiction sa ilang dapit. Ang ICC.
1: Correct.
0: Kung ipugos mga katropa sa ICC nga mag-imbestigar sa mga tag-as nga opisyal o niya pa dalhag warrant, labi nag mga kaalyado, sama ni nila ni Netanyahu, kaalyado man eh. I-implement yun mga katropa sa US. Og nasayod ta mga katropa nga nabuhi ang ICC, pinaagis pagtinabangay sa lain nga mga nasod. Labi na sa hisgutanan mga katropas financial.
1: Correct.
0: Mauni ha, klaro na yung mga katropa. On nganong komentaryo. Nganong kaya mga katropa sa US na, sa inyong paminaw katropa. Sa inyong hanga hunahuna diha. Kaya ka sa US pokanon ang ICC? Kana mga katropa, sa inyong paminaw ka. Kang Madam Doris Mi Altisena, mayong morning nimo madam. Kaya kaha sa US mga katropa nga bungkagon ang ICC mga kaigsoonan. Para nako mga katropa sa akong opinyon, katropang Limuel,
1: kaya.
0: Kaya. Nganuman. Nganong mainyong ko kaya mga katropa. Hinumduman na to mga tigpaminaw nga pag once ang Amerika mga kaigsoonan dili maminaw sa panawagan si US, dinhi gyud ta mag-abot sa sanksyon. Ano na ramay mga taripa.
1: Mao na.
0: Kabalo na tadaas utok ni Donald Trump mga kaigsuonan. Amo bitaw na nga Venezuela. Wa maminaw. Kwaa ang presidente. Birahi og mga sanksyon nga di basta-basta. Iran, sanksyon mga kaigsunan nga prispa ang kwarta. Kunya irumduman nato ha. Dili nagpasabot nga ang mga napris nga kwarta sa Amerika lang na. Nangapris ang kwarta ani nila na aslaing mga nasud. So, like for example ang Netherlands. Ang Netherlands na ani sila kaugalingong kasabutan sa ekonomiya. Ang Netherlands ug Amerika katrupa ang Limwell. Bullseye. Na karon og muawhag og muawhag si Donald Trump ani sa presidente sa Netherlands. O so may gusto nimo padak-an pa nako ang sanksyon og di yun nimo na pukano ng ICC diha. Mapugos gyud ang gobyerno ni ini sa ICC o sa Netherlands. Kay naabi sa ilang dapit, gitukod ang ICC. Mapugos. UN. Kining UN mga katrupa namugna ra pinagi pud na sa tinabangay sa financial sa mga kaalyadong nasod. Mga katrupa, Europe. Kana. Nabuhi na mga katrupa ang ICC gumikan na mura magud ni siya katrupa og usa ka organisasyon mga independent. Gitabangan sa lain nga mga nasod aron matukod ang ICC mga katrupa independent. Onya pero ang kwarta nga gigamit ni ini kwarta sa mga kaalyado pod nga mga nitabang sa pagpatukod ni ana.
1: Murag nag-amot-amot.
0: Oh, mura balik nag-amot-amot. No, isa na ni ana ana ang Nidalan kay diha magani mismo gitukod. So nagpasabot giuyonan mga katrupa sa gobyerno. Onya karon. Kung mo sanksyon mga katrupa ang US, dagko nga taripa ni ini murag mapugos.
1: Nga di na mo suporta.
0: Mapugos gyud ang nasod nga dili mo suporta. Labi na mga kaigsuonan ang Pilipinas.
1: Di ka maipit ang Pilipinas, ha?
0: Ipit! Ala daw, testingi daw ngag. Ayaw daw kuno og kinibang ayaw.

0: gobyerno ang palisiya ng US. Mamon ni ang una biyang gipagawas ni
1: Madam Claire.
0: Claire Castro. Kining mamon ni diehard man ni diehard si katropang Wilma Joaquin ini kay idol man niya ni
1: idol,
0: si
1: idol,
0: idol niya ni si Claire Castro ni Madam Wilma Joaquin.
1: Guwapa
0: ko. Motong oh amingon niya man na makaingon ta nga tinuod ha talaga ha. Maayo. At least mga katropa nga karon na hinumduman ang soberanya nga country di Aita. Mo na nga itong i-congratulate mga katropa si Claire Castro. pero na alang ko ay naalang tayo gamay pangutan na katropang Limwell. Asa man ang sovereignty kantong panahon lagi nga gidakop si kinibang ugi padala si kanhi President Donald Trump ngadto dito sa dahil. Lison po dog naka-leave. Lison po dog naka-off. Naka-di-off. So, sobiran niya yun mga katropa ang ipatigbabaw. Mauni ang nakita mga katropa sa Amerika. Mga tigpaminaw. Mga maunang nibarog yun sila. Nga dili pwede yun nga magpadayon kining gihimo mga katropa sa ICC. Kaya dako yun ni ining resulta mga katropa. Mga tigpaminaw nga mainsulto yun ni ini. Mumana nga kung abini mo kung imong lantaon karong katropa nahimong katawanan ng nasod sa Pilipinas sa ubang laing nasod.
1: Mao.
0: Nahimo mang pulutan karon karong panahon na sa administrasyon nahimong pulutan.
1: Correct.
0: Sa isyu mga katropa ang nasod sa Pilipinas sa lain pud nya mga nasod. Kaya nga naman. Kita ragi nakahimo dinhi mga katropa nga ang ato kababayan mo'y gitugyan.
1: Gipadala
0: pag yun hinuon dito nga mila bag yun yung taong unog. Ang gobyerno ra bag yun in taon mo'y nagpadala ra bag yun dito. Mauna ba? Muna nahimo tang katawanan mga katropa sa Japan. Ha? Sa ubang nasod. Nahimo ba na mga kaigsuunan nga mismo ang gobyerno ni unay rapod sa iyahang kababayan rapod diyang tao iyang ipadala sa dahig.
1: Muna yung katropan doon nga traidor gyud.
0: Traidor gyud. Muna gina. Muna nga atong ingon nga traidor gyud mga katropa. Muna nga tanawa ang akong gibalik. Si Donald Trump mga katropa o isgutan nato katong nga background ni Joe Biden. Si Joe Biden da ay ang gisundan. Una si Donald Trump, una si Barack Obama, sunod si Joe Biden, o niya kinida yun si Donald Trump. Ang issue ang istorya ni ini mga katropa, ang pinakaunang presidente adisir si Barack Obama, si Donald Trump. Niya sunod si Barack Obama. Napildi si Barack Obama gisundan ni Joe Biden. Mao na din ikaron ikaduhang termino sa pagka-presidente nga nidaog si Donald Trump. O ana nahitabo. So kining nagunang si Barack Obama, Joe Biden, dili ni perpekto nga pagka-leader, naapod ni mga isyo. Pero gumikan mga katrupa kay di man lagi traidor mga kaigsunan sa ang presidente sa Amerika karon si Donald Trump. Wala gyud nahitabo nga gid padala sa Amerika kini si Barack Obama si Joe Biden kay ugmot sino naon kompetensya ni Donald Trump kay mga politiko ni mudagan pud ni posible pud ni mga katrupa nga muatbang sa kang Donald Trump.
1: Mao.
0: Pero wala na gihimo mga kaigsoonan ni Donald Trump bisan pa og nakita niya nga kakontra niya ni politiko si Joe Biden o si Barack Obama. Bisag na yung mga issue ni pero wa gyud nahitabo nga nagpailawom si Donald Trump sa ICC aron lang ang iyang personal nga interes nga magpabilin sa pagka-leader sa Amerika magpadayon gumikan kay iyang gitugyan kining duha ka mga kompetensya niya sa pagka-politiko. Wala gyud na niya nahimo mga katropa ngayang ipadalas dahig pero din his ato mga kaigsoonan purya gaba
2: ayaw ayaw
0: purya gaba gyud mga katropa. Daghay mga eksperto mga katropa sa balaod baka ingon gyud ngano pinakasakit mga katropa kay kadugo pinakasakit nga kababayan ra mga katropang Pilipino Maura yung nag-unay in tao ng pagpadala.

0: Wala dito sa dahig, Netherlands. Sa mga paniyaga. Pastilan na lang.
1: Pero kining...
0: Muna'y sakit kayo, yun, pamalandungon.
1: Pero kining bahat sa Amerika, katropang Junji, nga pahamtangan o silot, silot ang mga kalyadong nasod na musuporta sa ICC, doon ay posibilidad nga ang Pilipinas ni ini
0: mapugos.
1: Muatras na po sa suporta.
0: Atras!
1: So, kining ilang gihimo karon nga, sige, pangita ni Bato, dala ang warrant para sa ICC, muundang na ni sila ni.
0: Mauni mga katropa ang may tamo. Natay paminawon katropang Limuel sa itong pagbalik.
1: Sige. Kay,
0: na may usa ka eksperto sa balaod. Iyang gihisgutan ang International Criminal Court o kinimplano sa US.
1: Di ay.
0: Ato ning i-play mga katropa sa itong pagbalik. Sige. Kay commercial naman.
1: Taas pa patakuras.
0: O, commercial naman mga katropa. Ato ning i-play mga kaigsunan sa itong pagbalik, ha? Standby lang mo. Balik lamang kita human sa ito ang pahinomyo.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting.
4: Exciting.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambot rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mag premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sandon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat Sandon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Saka diri, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. Itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko na

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Boss Eye. Balikta bagi katropa sa tuang pag-uban-uban. Doon na tayo 30 minutos nakalabay sa las 8 mga katropa. Pag kining bahina mga kaigsunan, hato dosab ka na to bagi katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix bagi katropa, mga tigpaminaw, maukini mga katropa, ang isa sa mga makapaanyag sa atong kalawasan o niya siyempre sa atong panit o makapabata sa atong mga panagway. Matod pa ni Doris Mialdesen, ang ending ani, mapasmugyod ang ICC judges. Kawala na may mo finance nila especially sa pagwala. Pagwala. Sila'y gunitan ng mga kaso. Oy, tinoor yun. Maaw. So, mahitabo yun eh, katropang Limwell. Maraging aning ending. Ani. Pero, natin ipa-play katropang Limwell. Kiling ko sa ka-eksperto baga katropang iahapong pananaw. Ha? Pananaw po niya ni. Kung, abogado man eh. Maaw. Abogado man eh. Atong paminawon mga katropa, kung sa po iahang kuminto, kalabot ni ini mga katropang plano sa US nga bungkagon ang ICC.
1: Reaction niyo po about dismantling the ICC?
2: Matagal na natin sinasabi na yung neo-colonial ICC ay nawala na siyang ng legitimacy dahil sa kagagawan din niya. Remember, dito sa kaso ni former President Duterte, alam nila na illegal ang pag-aresto sa kanya. Eh sana hindi nila tinanggap siya doon sa dahil pinabalik niya siya sa Pilipinas. Kasi illegal yung pag-aresto sa kanya at wala nang jurisdiction sila over President Duterte. Why did they insist na i-try si President Duterte? Illegal na yan. Kaya ang nangyayari ngayon sa kanila, tama lang na ginaganon sila ng US kasi sumobra na sila eh, sumusobra sila eh, walang jurisdiction. Umatras na tayo from the ICC, they insist na may jurisdiction. Tapos meron pa silang collusion, conspiracy with the Marcos government. Sabi ng Marcos, hindi kami tutulong sa ICC. Tapos ang totoo pala, tumulong sila. Tapos pinaaresto nila si President Duterte. So, yun ang mali ng ICC. May karma kasi. Oh, ngayon, how will they go against the US, the most powerful nation on earth? Problema na nga ang judges nila eh. Hindi na makakuha ng taxi, hindi na makagamit ng Facebook or online, hindi na sila makagamit niyan because sanctions have been slapped on them by the United States and its allies. Eh ngayon, may pressure sa Marcos government because ally tayo ng US, syempre, sabi ng US, sundin niya yung gusto namin. Kung hindi, makakaproblema ang Marcos government sa US. Pag hindi tayo sumunod, ano mangyayari ngayon sa kaso? Ang ginawa nila, taban kay PRRD, kung ako sa kanila, huwag na sila makipagtulungan sa ICC. Kasi mali yun, injustice yun, ang ginawa nila kay President Duterte.
3: So, possible, sir, makauwi na po si Tatay Digong.
2: Dapat ipauwi na ng ICC. Alam na nila na illegal, wala silang jurisdiction. Illegal ang pag-aresto sa kanya at pagpapadala doon. Bakit nila hindi dismiss ang kaso? It's not because President Duterte is a former president. It's because he is part of humanity. He's like you and me, flesh and blood, mortal. At may karapatan siya na bigyan ng hustisya. Huwag ganun. Kasi pinuliti ka ng... Ito lang ha, totoo ito. Pinuliti ka ng ICC, si President Duterte. Yun ang totoo. Yan ang katotohanan. Biktima siya ng pamumuliti ka ng ICC kasi gusto nila magkaroon ng trophy. Gusto nila maligtas sila dahil palubog ng ICC, wala na nang naniniwala na bansa sa ICC except sa European countries. Sirang-sira na siya.
1: Thank you.
0: Bullseye! Bullseye! So, aro og tataw katropang limel kay kini abogado ba ni
4: mao
0: no abogado ni siya baga katropa so mo ni ang nakita nga wa gyud ay jurisdiction gyud jurisdiction ang ICC og illegal gyud ang ilang pagdawat sa kang PRRD ngadto sa dahig Netherlands mao ni baga katropa so mo nang medyo kining nahitabo karon murag ni alarma gyud ni sila kay nahuna ani nila patay ang atong giasahan nga ang ato ang giasahan
4: nga madakpan si bato
0: kini labad ni ang ulo karon ni Trilling
4: ay amaw
0: mga katropa abin ninyo labad yunis ulo ni Trilling karon kaya yun una niya patay yun ko ani kaya ako rabay taytayan ani so kini baga katropa buto ubog sa dili bagating paminaw basta daan na si attorney ni Ingon Amerika is a powerful nga nasod sa tibuok kalibutan. Pag once maunay mo decide mga katropa, lisod po kayo, no? Niya, muingon si Donald Trump nga, sige. Muingon sa presidentes ni Durland nga, sige. Di ka? Kay, ipang-press ko ninyong account din, eh.
4: Mao.
0: O niya, imura taraw ng isave ng ICC pilar ka personnel kay sa tibuok Netherlands nga maipiktuhan ang ekonomiya. Kaya piiton man yun ka. Piiton man yun ka kay sanksyon, God. Piiton ka pag-ayos mga negosyo. Patay yun diha. Samot na yun ang Pilipinas kay maghuwat ragtabang sa Amerika. Una-unaan ninyo mga katropa, ha? Iran, gani mga kaigso ng pinakadako nga nasud na. Mga katropa, kung imo lang kwintahon ang area sa Iran, meron kang kalimahon ang Pilipinas. Ang kadakon, anak, kanang kadakon sa historia ng Iran, na ay dagko ng mga negosyo, gikas mga oil, mga petrolyo, mga katropa, nagkadaiya. Pero pag once gipiit sa Iran, o sa Amerika, mga kaigsunan, gisangsyonan, labi na sa ekonomiya, mga katropa, pag-import sa mga mga produkto, mga kaigsunan, hugno, mga higala ang ekonomiya sa Iran. Bullseye! Pilipinas, pagkaha, mga katropa, kung sa may gipanghinambog na produkto. Gahulat na mga kaigsunan o gagapakilimos. Una-una araw na, ha? Pila ka bilyon mga katropa ang gipres sa Amerika sa nasod sa Iran nga naagay na ikatakos ang Iran nga mo kigubat sa US. Tanawa ni Nahitabo ron. Pilipinas, kaha, pakaha, mga katropa. Maunay hunaon ninyo. Maunay hunaon nila karon administrasyon. Sumapugos yun ni ini, mga katropa, ang mga nasod nga kaalyado sa Amerika. Patay. Impatso yun. Impatso yun, mga katropa. Japan, dako kayo na nga nasod. Lambos ekonomiya. Pastilan. O niya, Singapore. Part na sa China, pero doon na po na yung mga kasunduan sa Amerika. Mga katropa. Kining Macau. Kining Thailand. Mga katropa, doon na mga under na mga kaigsunas sa Amerika. Kaya karon mo sanksyon na. Niya, magpabilin tara magmagahi ang Pilipinas o ang Netherlands. Perteng luya. Mayon na nga, sige. Why problema na? Ipa-back out ko na kung mga US diha. Kay pagubat na bus China. Anaon ta mag-aha mo pamuniton. Patay. Bullseye. Anya, di na makaadto sa Amerika si President Marcos ani ko magmagahi gud siya. Nga karon og ipang press sa Amerika ang ilang mga bank account. Impas. Akin na arabas mga Amerika ang ilang mga mansion ani. Na magyud ni mga balay dito. Nga karon og ipang pang press na. Impas. Mao na mapugos man nga katropa gyud ang Pilipinas ani. Ang administrasyon ni ini mga katropa. Nga mo pawalang visa sa suporta sa ICC. Mao gyud ni klaro yun. Pag once mo tiwalag na ang Pilipinas, si Duterte magkatropa, makauli yun ni motugot, masugot mong sa dili kung ma-implement yun ni mga katropa. Pero motuo mong sa dili, basta ni wagawas sa ba-ba ni Donald Trump, mga kaigsunan. Morag yun po ni ako mabiliban sa yaki morani siyang si kanhi Rodrigo Duterte. Nga, pagdako kag utang sa gobyerno sa mga tax diha, pagbanta anak niya mga katropa, bayari yun. Kaya na, madisgrasya yun ka. Anak niya, moni kang Donald Trump. Ah, di ba ni warning siya sa Iran nga ayaw gyud og palabi Iran. Kay mapuno na gani ko na impas gyud ka. Oh, tanawang nahitabo mga katropa. Ha? Balita. Di gibirahan. Mo na, oh, Venezuela gibantaan niya. Sige, di gani ka mo kuan sa ko ah, magmahay gyud ka. Ah, tanawa ang presidente sa Venezuela. Gikuha ragwa ra mag-adlaw. Oh, asa na ron, oh, naanak ka ron sa Amerika. Ah, sintensyahana na mga katropas kaso.
4: Mao.
0: Ing ana gagahi ang US. Mao na kini ka pakaron ka na ICC pagkahay di kaya bungkagon
5: mo. Ayaw.
0: Ayaw na ta. Kay ngano man pinaka powerful mga katropa nga nasud biblical na nadaanan na ako giingon. Ang US mga katropa ang Amerika. Mao nang bisag unsay plano ana mapugos jud tanang nasud ni ana mga kaigsoonan. Kaya gumikan sa mga sanksyon ng ilang ihimo na yan. Impas yun, mga katropa. O na nga, ang giingon sa abogado, mga katropa, niingon si ang abogado nga ang karma, dili yun, magsaba dahil ang gaba katropang limwet. So, mga katropa, dako og porsinto nga kini, mga kaigsuunan, nga plano ni US President Donald Trump nga bungkagon ang ICC. Dako kini nga porsinto mga katropa nga makabalik yun si Duterte, Duterte sa nasod sa Pilipinas. Musugot mo sa dili mga katropa. Maone ang mga gipangbuhi ang pulong sa mga eksperto sa balaod mga kaigsoonan. Mga katropa, commercial naman. Baliktas sa mga katropa. Human sa ito ang commercial, o niya siyempre hisgutan usap. Ang impeachment mga kaigsoonan nagpadayon ni VP Sara Duterte mga katropa, human sa ito ang pahinomdom.
6: XFM. XFM.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
9: Exciting!
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong akong giyawag ako makaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ito

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik ta mga katropa sa tuang pag-uban-uban.
1: Bullseye.
0: Doon na tay, warintay. 8 minutos mga katropa na kalabay sa alas 8. Kining bahina, doon ka na to mga katropa sa Vision Express Soft Gel Capsule.
1: Bullseye.
0: Okay, balik ta mga katropa sa itong isgutanan. Katropag Limwell.
2: Anyway, katropang Junji, gamay ra magyun na itong oras nga nabilin. Pero ang atong atanganan karong hapon, katropang Junji.
0: Uy, kay kuha na po. Ikapila ka days karon?
2: Kapito naman siguro.
0: Kapito na no, one week unum. Na. Ikaunom ng adlaw sa...
2: Day 7?
0: Impeachment.
2: Day 7, kaya murag 2 weeks naman.
0: Day 7.
2: Kada simana, kaya tulo roman ka hearing kada simana.
0: Murag 3 weeks naman, di ba?
2: So, karong adlaw Lunes...
0: Na, unya.
2: Padayo na po ang...
0: Ang hearing.
2: Pagdungog sa impeachment court kalabot sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang musyon ni atong niaging simana, katropang Junji, Miyerkules... Ang motion sa prosecution nga isabina ang mga bank records, apil ang tax records ni Vice President Sara Duterte, desisyonan karon sa impeachment court.
0: Kung kini ba ablihan,
2: aprobahan ba
0: aprobahan.
2: Isabina?
0: Mm-hmm.
2: Kay ang defense ni katropang Junji, grabe magyud ang ilahang pagsupak niini.
0: Oo, mao.
2: Ngano ni supak man sila? Gumikan kay matawag magunay siya nga kana bang fishing expedition.
0: Ako,
2: kita watay supak sa kining panawagan sa defense nga ablihan for transparency.
0: Okay.
2: No, kay mao man ang panawagan sa prosecution nga ablihan ko no ang record, bank record ni Vice
0: record.
2: President. Para makita og unsay tinuod nga sulod. Dako bang isod sa iyang bank account? Pero, muna giingon na to, nga ni pabor ko sa pagsupak sa defense, gumikan kay fishing expedition mag ni katropang Junji.
0: Tinuod mag yun.
2: Kay kibalik, gigamit taraday ang impeachment court para...
0: Para maablihan.
2: Para mangitag ebidensya. So, dapat sila nga nasa prosecution.
0: Maning kamot.
2: Adeser sila nag-aligar ni Vice President Sara nga nangawkaw o... kwarta sa gobyerno, dapat doon na sila ebidensya.
0: Na?
2: Dili kay gamito ng impeachment court para lantawon ang iyang bank account.
0: Bank account para dito mo dito sila mo mubase na yon nga naagi di ay anomalya. Ana,
2: mo na siya.
0: Mamon gini mahita ko
2: nga gawas ana katropang Junji. Kung ugaling aprobahan man sa impeachment court nga tan-aon ang iyang
0: bank account.
2: Kaya ang request sa prosecution perting taasa. Gikan atong tuig 2007
0: na
2: hangtod sa 2005 gusto nila tanaw.
0: Oo, kuya, wow.
2: Ang pangutana ni katropan Junji makatarunganon ba ni?
0: Murabag di gyud na makatarunganon kay kanang 2007 dili man vice president pa si
2: vice mayor pa siya.
0: Vice mayor pa man Davao.
2: Oo. Pero mo ni gusto pablihan sa.
0: Gusto nila pablihan
2: prosecution.
0: Oo. So nagpasabot ni nga o para na ako, nagpasabot nga, kining nagpa-abli, honest. Kaya wapon ni sila transaksyon po sa ilahang bank account nga anomalya.
2: Mao.
0: Ana magod din na hitabo ka tropa.
2: Oo.
0: Kanang tanan manggod sila diha, bisag kanang mga judge sa ato ang mga senador, para na ako, doon na po na yung mga kanabang
2: ibutang na po,
0: mga tinaguan sab nga, ibutang na itong dilipod maayo. Katropang, katropang Limwell. Diba? Ang kana. Mabito nga, o baka dungog ka ito ni senator nga, kining kanhi senator Miriam Defensor. Diba ito niingon siya nga, kinsaman sa inyo ha din he ang wale gitago o wale confidential fund.
2: Mao.
0: Kay pag once mo inyong kasatao nga kini siya na confidential fund, na ay anomalya, nagpasabot niya ikaw, wa kay anomalya. Mo ni ihang gipasabot. So kining tanan diha, gikan sa prosecution ng mga na politiko, mga elected, labi na ni mga judge uban diha.
2: Mm.
0: Parehas po na naapon na yung mga gipang tago po nga di maayo.
2: Correct. Muna itong atangan o niya, ang desisyon sa impeachment court kung ilabang tungtan ang motion sa prosecution, nablihan ang bank account. Gikan, atong,
0: gikan pa sa 2007.
2: 2007 until 2025. Kay naanay kamanduan ang Korte Suprema nini itong tuig 2025 nga ang kaso sa usa ka impeachable official dapat diha lang lantawon og unsa man ang anomalya sa iyang panahon nga naglingkod anang
0: kanang
2: buhatan. Kintahay si Vice President Sara naglingkod atong
0: 2022. Mauro na itanawon.
2: So dito magsugod ug galing na may allegation nga korupsyon.
0: Korupsyon. O niya kay ang gusto speakers kay 2007.
2: Katong Vice Mayor pa.
0: Vice Mayor pa man siya.
2: Basi gusto pa nilang tanawon atong kinder pa si
0: Sara. Oh, base. Anak yun. Morang, so, ikana ang mahitabo anak katropang Limwell.
2: Manang ako ni Uyon ko sa posisyon sa defense nga dili yun dapat aprobahan. Na? Kay mahog man na nga fishing expedition. Na? So muna itong abangan o niya katropang Judy o kanunay tang maniid.
0: Okay,
2: na?
0: Kung ang mahitabo manggod ni ining, kung mauyon ang mga impeachment judges nini, kaya sa judges maghihapon ni magkuan. Kung mauyon mga katropa, nagpasabot nga under sila sa prosecution nga mga personnel, mga katropa, bisa nakita nga doon ay kalapasan sa ato ang konstitusyon. Maugyod eh, mahitabuan eh. So, buto na on, mudaog yun ang prosecution, ane, kung maya-maya na gina, mas labaw, pagiging utok ang prosecution kaysa mga judges, de, ane, na.
2: Pero anyway, ato po ning atangan katropang Junjing kay, base sa kung nadumduman atong impeachment case ni Chief Justice Renato Corona, deser maablihan ang bank records kinahalan pa mupirmag waiver.
0: Oo.
2: Muna nga, kung mupirmag waiver si Vice President Sara, nga ablihan ang iyang bank accounts, so diha na mahibal-an no? Ang sold sa iyang mga account. Kaya ko, di kayo interesado sa sulod sa bank account. Nga no? Anong dili man tayo interesado? Kay pareha mag-uni sila tanan. No?
0: Na mag-good ni sila yung mga bank. Mo lagi gani, no? Mo gani na eh. Kanang na ay kuan ba? Na ay kinibang ilustrasyon ba? Kaya nomdom ka itong babaeng bigaon. Nga basis ko tiyak babaeng biga-bigaon, so nabaligya ko siyang dungog. Gibato siya sa mga tao. Pagbato, naluoy ang Ginoo. Niya, bato-batohon sa kipat yun, pinaagis bato lagi. Ang Ginoo nagsulat, kung kinsa kaninyo gamit ang balas, kung kinsa kaninyo ang wala makasala, may muunas pagbato.
2: Correct yung kakatropang Junji, na?
0: Wala, ginagbato. Kaya unsa man, ang patitanan tong nagbato, nagkatilaw man sa iya. Ingana ba?
2: Pero
0: sumaupon ni.
2: Pero karong panahon na katropa.
0: Sa kung pa sa imong paminaw katropa, tanan ka diha pati judge. Nagtuo ka kag wala boy parehas ani kang Sara kung kinailhang anomalya nga gi-issue.
2: Pareha ra good pod ni sa mga
0: account.
2: Labi na mga nasa prosecution.
0: Samot. Oo, huh? Samot na.
2: Kay
0: gihimo lang nila na kay dunay mga issue nga something.
2: Mao.
0: Oo.
2: Para matabunan, so, matabunan ang isyo sa flood control.
0: Oo, matabunan. Niya sinapod, mahimong limpyo taraw.
2: Mao maning nahitabo nga nabisi kay sa impeachment kay para matabunan ang investigasyon sa flood control.
0: Mao may tumong ani.
2: So anyway, mao na atong panid-an kanunay katropang Junji. Padayon pa man ang isyo hangtod karon.
0: So atangan ta ni unya.
2: Gamay nan pud atong oras para manamilit man pud ta katropang Junji basig na kay mga pa-shout out diha.
0: Atangan ta ni unya katropang Limwell kining nga isyo. Kaya nagtuog yung ko ni ining nga dili gyud ni maablihan. Dili gyud ni maablihan kay kini si presiding officer si Senator
2: Chis
0: Escudero hanas nagbalaod.
2: Mao.
0: Mabitaw nang siya gyud mismo nangusog nga ibalik gyud ang box.
2: Pero ang problema ni katropang Junji kay ang desisyon niya di malagay siya, murag butaran manguni sa mga senator.
0: Malagi sa, butaran. Posible, unsay maayo ani. Pero kung ilag yun yung uting kayon pag-ayo. Kaya kung ilahang butaran o maaprobam nila ni, nagpasabot, nga ilag yung gilapas ang balaod.
2: Mauna itong bantayan o niyang hapon.
0: Gilapas yun nila ang balaod.
2: bantayan nato ni unya kay desisyonan magyon ni karong adlaw.
0: Karong adlaw man
2: lang gisaan ni atong adlaw nga Miyerkules.
0: Nga ila hangga ko anon. So mangita gid sila pamaagi. Nga dire gyud nila unaw na siguro mura bag ang nahitabo magud karong katropang Limuel nagsalimuang ang prosecution karon og asa dapita gyud sila mukuha bugat nga mga ebidensya.
1: Oh,
0: oh magyud na.
2: Dito katong death threat mura.
0: Nagkabuang ang death threat wala naman. Detreat nila ba katropang gipasumangil kang Sara? Nahimo pa hinuon silang katawanan.
2: Correct.
0: Nahimong katawanan. Wala gyud na mao. Mao na nangita pa gyud ni sila karon og walaing ebidensya.
2: Mao.
0: Ali man ka adi sir pa mangita ang dugang ebidensya na ana diha sa sini.
1: Mao.
0: Dapat intact na daan imong ebidensya diha.
2: Suguon pa nilang oh. Impeachment court nga, oh, nga. Isabina.
0: Isabina. Dali man ka na
1: pagkat.
0: Uyaway.
2: Sila nga nagreklamo sila na ebidensya.
0: Oh, mao gyud. Oh. Mao na nga
2: ipakita nila sa korte ilang ebidensya dili kay ang korte pa
0: ang
2: ilang
0: korte
2: suguon.
0: Ilang suguon nga mapangitaon og ebidensya.
2: Sa pina.
0: Naunsa mani, wala man
2: anyway, naman. Anyway, wala naman tayong oras katropang Junji.
0: Wala naman tayong oras baga katropa. Tangin na lang ninyo unya hapon kay dunay special coverage.
2: Mm-hmm.
0: Ay, tanaw lang mo sa mo ang Facebook baga katropa account. Kaya i-live na to unya mga katropa ang nagpadayon ng impeachment batok ng Vice President Sara Duterte. Mga katropa, wala man tayo igong oras, mga katropa, mapadayon pasunahan. Alang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ako nga among partner sa Pikas Lawa, katropang Melanie Duran. Ang mga kaubanan, pinagi na katropang Ali Vicente, katropang Ray Alinton, katropang Kian Sibial, katropang Harvey Ramis. O ang inyong angkurman sa kahanginan, katropang John Celebrias.
2: O katropang Limuel Okay.
0: Among station manager, katropang Ray Sora Vasquez. Mga katropa, dalay ko ng Diyos ka na tong tanan. Mayong buntag, mga katropa.
3: XFM. XFM.
4: Ura, Kapitan!
5: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag? Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
4: Adik! Exciting? Exciting!
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting!

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yan naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kababayan po natin na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin ha, inaanyan din po namin kaya nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc, ano? Para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. Meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad dyan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan sila mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Okay, so mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan mayroon pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon na po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency sa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may hormonal system tayo, yung glandular system. Tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano? At meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Mm-hmm. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Mm-hmm. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal. Okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Nangyayari yan once na tayo in times of stress. So,

0: tapos na may pangangatal. So alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance, eh. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance siyaan. Okay? So ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary, na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
1: Halos di na maangat.
0: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman, adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una. No? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
1: Parang so, messenger siya.
0: Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH, kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha? Hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin. So yun yung trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin releasing hormone o CRH, na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
1: yung
0: to, pero
1: sinimplified
0: lang ng natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
1: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
0: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nang kukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
1: yung
0: ay
1: sarili
0: nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition mga tumor o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila.

0: sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina, kahit anong tingin ng doktor, normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes, then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
1: Nagbibigay ng imbalances. Ano? Doon sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya kinakailangan nyo maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay, ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos. Ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman. No? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
0: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya nga, di ba, yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia sila, kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo, yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na. Yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
1: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin, ha? Kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint kaagad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
0: Okay, dito, partner, ang pinakasimple lang naman yung kinagawin para maiwasan ito. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga, wala ngang direct cure. So, ang mga nutritionist, yung mga naturopath, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin niyo yung inyong kinakain, hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain niyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede niyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kumpleto yung nutrition niyo, kasi yung Santon Gold meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap. Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3, at may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis, kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang, pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin ang dapat nyong kainin masustansya.
1: Ayun. So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para makakope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman, or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, Dok, hindi mahilig sa gulay, no. Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready ready-made, or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
0: Kung saka isang ano partner yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
1: Ayun, nako.
0: Kasi alam niyo po ba kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
1: Ayan, ako.
0: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog kasi yung katawan nila pwinersa na nila. Okay, at pagdating ng emergency wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan, kaya ganoon ang nangyayari. Kaya isa rin yon, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
1: Kasi yung mga hormones yan, Doc, eh intended lang yan for ano,
0: a specific purpose.
1: Emergency purposes, yes, ganoon. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Eh pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, eh magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na i-stress, Doc, ano. Okay na kailangan, eh alam natin kung paano
0: hindi,
1: po
0: hindi ka normal pag wala kang stress.
1: So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
0: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa, walang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin, ha. So yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Doc, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, ano? For example, sobra ka sa pahinga, Doc. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nagkikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
0: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
1: Ganon din.
0: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun na ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang, anuman. Pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
1: Tama
0: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
1: Okay, ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin, ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no, ng atin pong mga produkto diyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba diyan. Especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha. Pwede bilhin na sa pinakamalapit na butika diyan sa inyong pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ay bago tayong putuloy sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, text line 09 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
3: Sa Cellphone Plus Gold,
5: di ka basta-basta bibigay,
3: tuloy lang ang laban sa buhay.
5: Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Sanzone Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
0: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
1: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
0: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na.
1: Oh.
0: Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag nilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
1: Nakikita mo pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin niya. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So, kaya yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong limang sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. So, mga kababayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin o kahit dun sa iba, no, sa mga kababayan natin na gusto po ninyo mapanatili ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan, e uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng Premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
0: Partner, kung umiinom na sila ng Premium D3, yung ating Ultimate Trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang one capsule a day ng Vision X Plus. Mm-hmm. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Mm-hmm. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin i-prevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam. Ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: XFM.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Takum City? O kini sa Turella? Ooh! Ha! Sukan nga naminaw ko sa X? Di na ko lagan!
12: Ayo! Paturin rin wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
11: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
13: Exciting!
14: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
15: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag na koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo na inahin na siya mat mag inahin siya nagkawala siya nagkawala hanto nawala na yun mo gina pinakadibis niya kaya nawala magod basta ka ako sa lagu kumupistin mo ninyo alanga nindot yun
14: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na
16: atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
13: Premium D3 coffee mix.
16: Premium D3 coffee mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
20: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week bilisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanihan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
0: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: unas alcantarillas más cerca y déjame en el palo que le dirían, porque estás en el idiota.
1: Ve.
0: Soto unas alcantan a Tats by Tats, para el cooperator. Ito ni pahinungod sa ito ang mga nanay o tatay na kining mga panahon gikikikikiay gisila ni panahon ko niya ito mga 1980s.
1: Ay, gamitan nila mga Michigan ambil ng mga kuhan, mga pantalon.
0: Mga bell bottom.
1: Okay, sige, Ralph. Bunang Ralph, kayo nangalal.
0: Yan ako, ha?

0: tama na, oy. Tama na, tama na. Palakpak na kay... Palakpak kay nag-aaron okay. Kanal o katong kataha tutok na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga senior, amamaha ang panglawas ha. Kaya mabuta 85, doon na tayo 10,000. Mabuta 90, doon na po tayo 10,000. Mabuta 95, doon na tayo 10,000. Mabuta 100, doon na po tayo 100,000.
1: Ano?
0: So, pingi ang panglawas, kaabag sa pag-amping ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Balit na!
1: Ayaw mong dugay-dugay na kayo. Siyempre, parisa sa Santon Vitamin C. Okay, Ralph? Okay, tirahin na ito, Ralph, me. Uy, katong kanta ni mong gag-request, ha? Katong Res Cortez, o sa to?
0: Katong Res Cortez?
1: Res Cortez.
0: Sige, sa to, mga viewers, abot lang, ha? Mo pa karon ingon pa si Tita Manangula, Junril Ortiz, pagka anyag, uy, ay! Thank
1: ba?
0: You.
1: Bebe, aha. Asa man Ralph, good na kay wa pa kay. Naay ko daghan na request diyo si Josepina alisa. Just wanna be lonely dedicated sa inyong mga beauties. Oy, sure. Ato noted.
0: Napagingon di si Josepina tinambunan yung sa highlight.
1: Okay, sige, bunal. Barwar gamay be.
0: Aha, tinig kanta ha, mga higala, hatunin ka nato sa ato ang kaping ikamingawan sa matagkaroon og unya ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Sama, sige na, bunal kay nanganal! monitor ito niya, dahil itong ipasakang gamay para nindot siya, maratag na sa video. Ana, okay, bunal! Uy, huwag mo lagi!
0: Ayo ko nang kuan siya silent.
1: Nawala lagi siya. Ayo, aba. Baby.
0: Tuwala, gilisot ng
1: Ralph. Kubi-kubi na.
0: Sabi, diyan si Ralph po.
1: Ralph, kaya mo yan, Ralph.

0: Kanta grabe ka taho tu kang kang parirod dito kang taho.
1: Oh, kang parirod. Ito kan nag request din dai. Oh, si kuano si San Sanjay.
0: Sanjay. Ah,
1: request na siya kuan Ray Valera nga video. Pagay kakanta sa kuano na pagani ni isa ko. Oh, kadong I just wanna be lonely, my kuan.
0: Ato sa biranto kang Cortez.
1: Res Cortez kantas.
0: Iniibig kita palyo, girl.
1: Be.
0: Kasi ga-request ato, oy. But anyway, kung kasi ga-request ato, kinikanta imuha ni og sa mga namati karon diri as to panag-uban. Sa mga namati sa karon diri as sa Pagadian, sa General Santos City, sa Mati, sa Bukidnon, sa San Fran, sa pwede ba mag-request? Og di ba ka pwede mo manawag aron nga makaduet niyo ang inyohang mga angkor woman today.
1: Yes.
0: Bye, spree.
1: Ba, be.
0: Kining kantaha mga maring hatod ka na to sa Clear Skin Beauty Soap.
1: Hoy, pakpak mo, mga kipambayaran mo.

0: Good morning din sa makausap pa kang Pariel Rindigin nyo. Salamat kayo sa imong gihalad ri ang kanaganing mungaan.
1: So salamat kayo no. So, magdrama na siguro ta kayo alag alas 21 naman. Unsa man mo kanta pa ta?
0: Ala po ay alas

0: sa bagay natin drama, no?
1: Ay, asun si Brito doon na tama na. Hala, oy, bigan, tao na to be.
0: Wala, man si Tia Daria, natal na sa... napadala si Master Ichikoy. Shout out from Nabunturan, Davao de Oro. Pa-request sug song na Secret by Heart. Nabay,
1: aba, ano?
0: Sige, oy, sige.
1: Sa mani, katana to ning konami, just don't wanna be lonely, may, ang kanimi. Kika nga, Josepina, tinambunan.
0: Noted. John Real Ortiz pa-request ko song na Power of Love by Celine Dion.
1: Bagay ko. Listen, disoron ko dali nila, no?
0: Gusto nila ng bidla mga tahi.
1: Oh, tahi, gusto gid mo, ha? Ang napay Ray Valera Midley. Noted.
0: Ano tayo mong gikanta? Kay gitaiping na ni...
1: Kwanto, ha? Just don't wanna be lonely.
0: Just don't wanna be lonely. Just don't wanna be lonely. Kasi may artist, ano?
1: Ay, wala siya. Dakan na lang. Makita na di, ha?
0: Pili alam tong ko ang pinakataas. Santa ang gitype ni Ralph mga maring. Kining musulod nga kanta hato ni kanato sa Turbo. Alam mo yun, lucky ka kung imali na mo gahi. Ay, naman na og Turbo.
1: Turbo heavy.
0: Turbo. Kung naka-turbo si Mrs. Si Mr. Lipay kay si Mrs.
1: Bebe, asa naman eh.
0: Memorize man daw ni mo, yun si Ralph.
1: Hindi mo ni-memorize.
0: Secret by heart, please. Piting hangyo, gini ko, hangyod.
1: Ronny Dyson, okay. Ani ana, ang request ni Ma'am, si nag-request ani si Ma'am Josepina Tinambunan. Ma'am, ani ana. Sige. Kuwang na nga, kwan.
0: Birahe, kaya nakaroon na sa ang kanal.

0: Salamat kayo, no? Ay, inuha ko, matanggal mo sa ito, it me games, ani. Oy!
1: Maluha ko pa sa ito mga ikot, ani niya mga...
0: Ay, naku!
1: Pati na, ito kataha, tutukan na ito, mga igala, mga maring, sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Makabaw ba mo da, makabaw ba ka, master, no? Kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule gisagol-sagol rin yung mga batakan kaya ng mga herbal o mga lagot mo.
0: Kala mga epektibo nga mga herbal. Yan yung kayo. User, mga dadiagot.
1: Ang pinaka-the best nga pangontra o pang papugong aning pagsaka sa blood pressure, pang panormal aning ato ang mga blood pressure, kining ahos nga lamas.
0: Kana.
1: O niya pilihan sa marin, kining ato ada yung pong gisagol rin ang kining amparaya kay pang panormal po nasisya sa kining gitawag o blood sugar level.
0: Aba, kailan mga diabetes soon?
1: Yes.
0: Aba.
1: At napilya lang sa mga maring kay ang mangustin, nataas kini sa antioxidant mga maring ang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: O niya, unsa amin na ito ang malunggay.
0: Mga mo, ang malunggay mo, mm-hmm. Kitawag bin ang kuhan, bila siya ka ng miracle tree.
1: Malunggay.
0: Kailan malunggay. Kala mo na siya pinaka-epektibo, grabe kay powerful kay ng malunggay. Di ma-imagino ni ma, bisag il ninyo na, matubo na.
1: Mau ba?
0: Sa asa na, anak ka-powerful ng kamugay.
1: Kaya kay malunggay, base dahil sa pagduki-duki mga maring, kung taasin siya, kung sa mga content nga makunha, makuha ni mo dahil sa kinin, para ng orange, sa vitamin C, kapila pa pilo-piloon sa malunggay.
0: Yes.
1: Sa vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Kaya taas po siya, o ka na ganing magnesium, ang kana magnesium, isa na siya sa mga responsable nga minerals.
0: Mm-hmm.
1: Pero nga, permintin mag-normal ang ito ang mga blood pressure, ang magnesium. Pakisearch
0: pa yung bin. Aba, kuya na ni mo. Kuya mo na ni sa doktor. Mari, pwede ka na mag-doktor of naturopathy. At si Doktora Abogada Erika.
1: Assistant ako ni Doc CJ ni Drew Dabula.
0: Ala, oe!
1: O niya, basis pagduki-duki sa mga maring, ang namiruono yung agibansagan o the anti-cancer cells minerals, kining selenium, taas po kayo ang content nga naadya karon nga puyo sa malunggay.
0: Mama na nagkanta ka ng selenium, mama na nagkanta sa katong Titanic, no?
1: Si Celine Dion mo ito.
0: Sorry.
1: Parcel, limo ito.
0: Abot sa lang parcel, oi.
1: Nililidri
0: ang delivery. Lola, meri sa delivery. Waya.
1: Katawa sa muna na sila. Kang ilo, mga naong
0: Din ako maminog na joy.
1: Muna na sila. Basta mo ito, oi, ang Santon Plus Gold. Grabe kayo. Wala kayo kakumparaan ang kapsula ko nila. Only Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang pinakangilingig na kapsula sa merkado. Mamalit na sa mga parmasya butika nationwide, gigama kini sa Yes to Health. Yes to Health o siyempre mga maring, ang Yes to Health ang bugtong tigapod-apod sa mga produktong herbal. Grabe ka epektibo maring.
0: Mao na. Sa pa yung giwat ya, doon na sa mga butika parmasya sa mga lugar.
1: Aha.
0: Pangitaan ninyo alito ang mga produktong nga gikan sa Yes to Health.
1: Rolito Perez, good morning. Salamat sa pagbili dai.
0: Aba, lagi dai power of love si Rin Jun, grabe kay. Tama lang itong gingon ako ni mo kanina, mo nang nagkanta sa power of love bukod sa Titanic.
1: Si Katong Mineral sa Rin Jun. Pwede yung grabe siya kayo ng kabalo baka doon ay mga pag-unang gawas ng mga testimonya maring na kinigamunggay ay na yung mga cancer ng mga pasyente na gipulaan na mag-inom ang tambal kay mahal man kayong tambal nagbintinar lang sila o gamunggay
0: wala bintinar man na
1: ilang gidok-dok gikuha nila ang duga pero katong duga nga green ha
0: green ha ayaw itong duga nga puti kaya
1: the best kina siya nga. Ang nakanindot ani kay, okay, kapoy ba yan si Panguha Gamunggay? Ay, kay masingitan pa kasi mong silingan.
0: Oh, dito na lang ka sa giusa lang siya sa kakapsula. Dito na lang ka.
1: Kaya hindi lang Gamunggay, doon na pagin siya ay?
0: Kapagin siya ay kuan ka ng mga sangkap.
1: Ang sangkap, muna dahil mong duman.
0: Ay, mga sangkap. Alam sila ahos, mga ampalaya, nindot kayo na ano, mga mangustin. Kaya nga, kaya mangustin, kaya queen of all fruits ko na.
1: Yes.
0: Laniman ka, anak.
1: Mm-mm. Oo. Basis sa pagduki-duki, kay naano sa Pilipinas, makitaan ang daghan kayong kamunggay.
0: Mm-mm.
1: Di ba?
0: Ay, Bibiki, ito na nga, katahan ni si Camilo, kanang I need to be in love by carpenters.
1: Sige, Bibi, noted. Please, operator, pasaylo kami, kadang kami kantaro, kasi sa'yo may gamigasugod.
0: Sa'yo may nagsasabad din eh.
1: I need to be in love, but I am already in love.
0: Aba, you're... You're only in love?
1: Yes.
0: Yes. Oh, come on. Congratulations.
1: Thank you.
0: All right, sige.
1: Ano na, gikuha na, gipangita pa ni Ralph ang kanal. Ano na, ang abas, may tono ano yung kagtaha. O, hindi ko nga, hello?
2: Hello?
1: Tabangis, siguro ko ano yung kay Murat, malipat ka ano yung kagtaha.

0: sukuran ang mga silingan, maraga nagandam na mga isa ka kubiko nga kwad, isa ka kubiko nga mga bat, mga balas.
1: Lain ang tinanaman ng mga silingan.
0: Mga kwad, maraga mga head size na magipanggunita nila.
1: Oo, but anyway, kanang kanta ha,
0: mm-hmm.
1: Gihatod to ko na ito mga maring sa turbo. Ang importante di kayo ng turbo? Kaya sa kuang nakuha, ihipos ako nga mga, ako mga investigator na ako. Diri asa, dakpayan, stagom, di ka na kaayong mga nasulban yung mga relasyon tungod sa turbo. Kaya na ganyan yung asawa nga, ay, magbuwag to, ay, kayo sa pa, may akong ikalipay sa imuha nga, murigay yung tagsara ka mo ulit, ipadyog ka makahimo, kay kanang, di na mo gahin ang imuha.
0: Correct, dahil may mga inaan na. Kasi kung man ang mga ubang mga bala, may lamin, ako asawa eh. Oh, mga anaman na.
1: So, di nakainom ang Mr. Og Turbo Isis.
0: Magkayong, uy, murag nibalik ang ngayang gana. Na may mga inaana.
1: Wapa ka plastar sa mga gipangdala, mga hagyak-an
0: na. Wana, gigunita na. Murag nigunit o ka ng unsa ba.
1: Murag gagunit o limpisa ay.
0: Oo, nagunit o mga limpisa. Mga kanang nagulit o Greek, no?
1: Napaybay lang yung kanta diya, Master. Aron nga, sa pagguba ilang morning.
0: Asa ba may, ikaw kanta, ikatay na di, ha?
1: Nagaay ko di ako, Andy. Nagaay ko ganyang, sabi to, kanta. Kalimot ko itong inspirasyon kaya nang kakanta ba?
0: Yung mga ka-inspirasyon?
1: Kanang pen in my heart nga kuan. Pen in my heart ni kuan. Kasi kakanta na siya.
0: Si
1: Zoo o si Arnel Pineda?
0: Si Zoo siguro, eh.
1: Zoo siguro na.
0: Oo.
1: Sige, kanang pain in my heart dili pen, ha? Kaya katong pen, kato sa sanga, katumoy sa bullpen. So, pain in my heart. Samtang gi-typing na ni Ralph. Mo ba ni Andugay Malubat?
0: Oo, oh, kana.
1: Hello? Di siya ba, oh.
2: Hello?
1: Wala na siya. Kanyang kanta, ha? Kikanta na ko ni atong kanyang high school ko, kato nakainom ko.
0: Ah, baka, be, kana, di ay mo din ay mong ipanghambok, be.
1: Yan, to'y garo, wala ko tiyogis ako mga classmate. Eh, bati ko nung kayo kong tingog.
0: Uy! Grabe, grabe sila. Mali ang ilang istorya.
1: Kang ma'am, ay ka makasa. Maestra naman siya karon.
0: Sige. Aba, ha?
1: Amo ni. Ay, si Kanwin.

0: selingan nak bit-bit nak batol. Selamat sa nag-request ha. Selamat kayo.
1: Kang, doon na pa yung request dari akin. Yung sabi katahan niya, wala pa kadong ka ni Suka kining Secret by Heart daw.
0: Ah, sige, tirayin na na di ha.
1: Paki, kung ano ba, kaya kung di makaya ni, ato na ning EI. Apan sa dili pa ato ang mga viewer ato ang mga listeners kana mati karon usab kuno ta dili sa kuan dai sa may nabunturan
2: mao ba
1: kanto untak mga suki kay sa nabunturan sa tuong kanta nimo Secret by Heart.
0: Secret by Heart.
1: Sa kanan kan, kabalo ano na ba ano kanta di ay kang heart?
0: Amo tama na kanang karo kadoga na
1: kanang heart mang hurt mang god hurt o heart. Kanang heart ang muna sa vocalista sa katong Alon.
0: Si Alon o si Quadrique. Igaagaw man na sila.
1: Mo ba?
0: Si Alon o si Ricky.
1: Kumpanya na sila katong kuan kanya
0: to. Kansan.
1: Kastiko. Mo ba? Gisuwayan ni Ralph?
0: Aba?
1: Alas 10:41 ng atong oras, mga maring, ha? Kato mga garikwes nga wap may kabalo, niya kabaw mo sa kanta, pwede mo manawag aron nga makigduet mo, aron nga...
0: Correct. Para okay, at least kayo. Ka mapagaw po, doon nila yung kami.
1: Ang ato ang hotline, 0966-306-9569.
0: Gamitin siya niyo.
1: Waluan ako eh.
0: Sulukan na na. Asan na, B?
1: Sige na, B. Sumayin ko na ang timpo.
0: Sa sunod na lang na Ralph. Kay...
1: Sa diyan sana muna.
0: Kay kung magod may anak ka na nga... Kung may millennial sa magod niya mo, Ralph. B, takay na lang kung sakali, B. Sabi ito, yung ganda na yun. Nag-request rin sa kuwa, B. Ano yun? Si... Sa ganyan kung sakali, aba, o kani.
1: Bigyan siguro sa sakali.
0: Kung sakali daw. Sabi niya kasama kung sakali.
1: Kung sakali, ikaw ay lalayo.
0: Amot lang. Michael Pangilinan daw. Michael Pangilinan.
1: Ano yan na?
0: Okay na. Bunal kay ng anal.
1: Hulugig piso. Ayaw lang tong pingis. Pihing di ay.
0: Aba, B. Sabi niya nagkanta ni B.
1: Lagi.
0: Na-request magyun eh. Ay.
1: Samtang gilili nagmaayo sa to ang mga technician ang ato ang kanta. Gabukal-bukal na po ng adobo.
0: Boylohi ka may Ralph.
3: Ay sa'yo lamang.
0: Okay.
1: Pinapinando po ang banat
0: niyo.
1: Sige.
0: Go on, mataning ngayon. Bahala mo. Basta request mo kantahon na ito, eh.
1: Kining kantahon ito, kinaton sa Santon Vitamin C. Aron nga mas mula, may ang isi, may Santon Vitamin C. Binahin.

0: Nanay.
1: Salamat, Hiram. Salamat sa tulong mo, Hiram.

0: ako. Medyo taas-taas pa itong oras, Master, no? Katukataha. Oy, kisa na, Master?
1: Ay, ay, no, sa naman na, oy. Ano man na?
0: Naku, mga maring, ha? Oo, ingat pa si Nancy Camilo, nga pwede ba mag-apply og diganta di, ha?
1: Aba.
0: Yun, di ay tingaw si Tanini.
1: Sauna, yun.
0: Para sa ito yung kasayuran, sa mga gusto diha nga magtawag, abli atong linya sa 0966-3069569 para sa gusto diha nga mo kanta sa mga maring, ha? Pasaylo sa ban mga request nga nakanta na nato nakalabay ng adlaw, so tagay kong sa piling mo diha. Sa piling mo ni...
1: Sa piling mo, baby. Birahe lang sa piling mo, diabe.
0: Sabing Rodrigo. Wow.
1: Grabe naman nilang mga request, eh. Di naman di basta-basta ilang mga request.
0: Hello. Eh, pwede mo tanin sa tanang kuan ron sa kanaganing... Doon na nagipamati sila mga katuhuran, mga luta-lutahan.
1: Kana.
0: O niya, huwag sila kabalo nga... Dali produkto nga makaalim ana ang Santon Plus Gold.
1: Mo ni pinaka importante sa tanan.
0: Dali sangkap nga malunggay, mangustin, ampalaya, garlic og
1: oh ganing siyempre ahos. Ahos og kining ampalaya og siyempre napagini siya gitawag na to og mangustin og malunggay.
0: Wala na si Lansunis.
1: So
0: sa piling mo, by Bing Rodrigo.
1: Bim!
0: Kanya ito, magunang kanta dyan ko kao niya ito, ani? Kana mga Bing Rodrigo. Pato mga kanta ni Fernando po.
1: Kana, oh, mga, bawin ni mga bagay ni mo, maring, kahit kuhan mga maring, kana mura mo kang faster po kagtingog, maring.
0: Ito mong kanta ka nga.
2: Kumusta ka?
1: Kana, ana.
0: So, di alam sa karon sa kuhan. Kasi yung mga senior nga namati karon sa tuwabi, mga tagapagadian, kining kanta para sa inyo, ha? Tawag po muna mga tagapagadian, pamatutin po ninyo nga mo, musukol sa mo di, ha?
1: Mga tagapagadian na!
0: Mga taga-jensan na! O, mga taga-bayugan!

0: Kagigan.
1: Aha, wala kita kagigan si...
0: Anay color sa linya.
1: Anay kay color? Kasama ni...
0: Hello?
1: Hello, as!
0: Hello, nawas, ya? Wadi ay, hahay.
1: Ani, ni, naniudto siguro.
0: Naniudto pa siguro sa... ako, senior ko sa... Senior ko na mati, si Nancy Camilo. Salamat kay Ma'am Nancy, ha? Kang, Ron, sa Aya Ibs. Mga Maring, parikpas ko, kumusta ka ba FPJ? Murag imo na gin ni Master.
1: Be, ansa man na, be.
0: Last song.
1: Last song, be.
0: Bago ta mag...
1: Last song for the meantime.
0: For the meantime.
1: Mm-hmm.
0: For the meantime.
1: Yes.
0: Okay, be. Birahe diya o, Guan Maring, kumusta ka ba FPJ? Gigan kang Rons, Yaibs, mga Maring, balik-balik ko niya yung request. Kataon na gina, oy. Nanapun ni si No Jampun, o.
1: Si John Jampung.
0: John Jampung. noted ang request ni Kuan. O to ko ba na nga?
2: Minsan lang sila bata.
0: Dray Master, kaya nakita na pong kanal.
1: Bebe, di asa man ni Kuan? Asa ni kanal niyo? Kanal gini siya?
0: Kanal gini siguro na siya. Oy, kay gagihan magtubig.
1: Be.

0: papá.
1: Hola, de color, mira aquí. Seguro.

0: gun.
1: Walang masabi kundi

0: Go there, Sarinya.
1: Hello.
0: Isa ni?
2: Si Alvin Gani.
0: Si, asto?
1: Kasi pangalan ni mo, ma'am?
2: Si Alvin Gani.
0: Taga-asa, Gani?
1: Taga-asa man ka.
2: Dili,
1: Pag-asa. Isa daw?
0: Asa na?
2: Bermudis pa.
1: Ah, Bermudis.
0: Sa Apokon.
2: Oo.
1: Aba. Kaya kumusta mo mong taga-Apokon, ma'am? Okay ra mo di, ha?
2: Okay pa sa ulang
1: yan. Aba. Pila na edad ni mo, karon ma'am? Pila na imong pangina doon?
2: 30 plus na
1: kuha kayo, labot
2: na gilimod.
1: Ah! Sanaw.
0: 30 plus na kayo, labot gilimod.
1: Ah, okay. So, ano magin na, ma'am? Basta magkaedara na, ma'am. Ang limod na magin na madugay.
0: Kasi ka taon ni mo, ma'am.
2: Ay, ako request ba?
0: Unsa man pala yung gamay si mong radyo, kaya makuha na mong... Makuha na mong mga higot na mo diri. Uy, ma'am. Maluwang. Masa yung mong kantahon?
2: Request ganun ako, imong kantahon, Erika.
0: Unsa bi, kaya ako ang kata para sa imo, ha?
2: Shine?
0: Anak?
2: Oo, tama.
0: Dungan ta kanta, ha?
2: Wala may lyrics, di mo kaya yung kabalo.
0: Sige lang, kaya lang mo, alam ko.
2: Untong mga ko na sa aking kuwan.
0: Yung ba na?
2: Kababibay.
1: Hawa!
0: Unsa to?
2: Kababidoy ba?
0: Ay! Nakita pa, didoy? Ah, sige, ma'am.
2: Kababidoy.
0: Wala, uy, gabi saan ba? Senior na ka, ma'am?
2: Wala pala, king.
0: Kano sa mga mag-senior?
1: Kano sa mga mag-senior?
2: Makuman siguro ng kalibutan.
1: Bungot sa ito yung istoryahan eh.
0: Sige, Shine by Regine Velasquez.
2: Regine na konitan yun eh.
1: Hello. Hello, silos ma'am.
2: Gwapo
1: kay Stalini. Hello, hello. Uy, mauwa mo sa dano.
0: Labi na dyan ang kadaster ni siya, kaya makita niya ang mga atngal.
1: Clever.
0: Shine by Regine Velasquez. Ay, kawa, mama, kay tabangan tani kanta, mama, ha? Kaya mo makaning kuan, mo makaning dilata, siguro mo may kanyang lupa.
1: Si, kitahin niya, kantahan na, day.
0: Ladies and gentlemen, Shine. Bakit ikaw yung ipatamaan na ni Master?
1: Ha?
0: Ikaw yung ipatamaan na ni Shine.
1: Huwag ka ni, maglagot santa.
0: Sa ito, no, ni...

0: Ah, Gaby, ahora ni me hemos cantado, ¿eh?
1: Bueno.

0: Hindi
1: ko bulo niya katahaw eh. Kaya kapitin ako sa Epic Games ako papaanin.
2: Mga gani. Dahil lagi na yung kanta ni Muti.
0: Lalaki man po. Hindi na naman po sa
1: pagdito.
2: Lalaki din. Lalaki din. Ay!
0: Lalaki ko.
2: Ah, sige, mag-istorya na yun sa ta. Palungan sa Nadia Ralph.
1: Kanina, kayo ng babae imong pangalan. Ito yung pangalan mo tinood. Si?
0: Alvin.
2: Aba.
1: Oyutar, sab ka?
0: Alvin Plaza.
2: Alvin Plaza. Aba.
1: Membro po ka sa Gabi Group of Company? Membro ka sa Gabi Group of Company?
0: Magpamimbro pa kami nyo,
2: guys. Ala, sige. Ito na yung pamimbro para hindi kayo din siya ma-behind the scenes.
1: Sige lang, kahit tagaan lang ka na mag-form, ha, para maka-fill up ka, ha?
0: At ginagyan. Salamat.
1: Thank you! Kayo. Si Alvin, gigan sa may apokon. Thank you kayo, Ma'am Alvin, ha? Membro to siya sa T-Buy Group of Company.
2: Aba.
1: Ay, naku, ay mong hawa diyan mga maling. Kayo mabalik niyo. Huwag niyo makalimot sa toang drama taon-taon. Hadirig hapon sa XFM.
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ato si Ariston, saka na mo ma. Itong adlaw dyan ko, nga painit po niya, magsige pa dyugog dyan ko. Mong ibate po dato ang maglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis ang Santon Vitamin C. Ako gusto ko yan 3 times a day. Sulod sa usap semana, nawala na dyan ang maglabas sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mga katropa. Okay, so lagi plaster.
1: Lagi mga anak, mga kanagani, nagtuupo ka nga ka ng pantos ganiya, nga wala sa nagugmanin mo, pero pag-abot di sa tumoy, para sa imo gibatin, higugma po sa nimo.
0: Na mga inana nga mga faktor, no nga.
1: Ano gun lang kaayo ba kayo, mabot sa panahon nga, sus, unta ko, nakasinabta na iba mo, nagkanaon tayo yung anak.
0: Oo, oh, may mga nakasinabta na iba mo, mga gwapo siguro kayo mga anak ni sila. Ano, no?
1: Na yung mga inana, mga hitabo, master nga, kanang ang lalaki gaduha siya nga ay siguro na hindi ko masakuha ng bayhana oy kay kaya ang maldita man kayo siya makita mo ang lucky sab ang babae may nga po nga dito ko ano niya kay murag yahara dito ko nang tumong niya sa kanya Giorgio na siguro ko
0: isa gina sa mga lalaki
1: ang akala ba
0: pero di ba mo mo gina punto yun sa tumong sa lalaki yun o naman pagbanguyab ka mo mo gina siya unang tuyo ni mo yun
1: sana
0: kanang Giorgio ni mo mama Giorgio hey girls ay gina mo tuwa ng mga lalaki nga mingon mo nga isa sa higugma iwit na nang higugma oy
1: kanagani mo nga pasagaran ano kayo madungog ba nga mingon ng babae nga nili ko kanang guys, kuya pamangod ko din sa kanina. Mingon din ang laki nga.
2: Mahimo masiguro gani nga. Katabang ko din mo sa pagtapos yung mga damgo.
0: May nana.
1: May nana ba niya pag-humanda? Naburos na ang girl kayo. Dili na
0: dito na nagsugod ang laay. Mau na, diha.
1: So, ayaw din mo piyansa. Ayaw mo piyansa mga maring, ha? Kay laayan yung kini mga laki ay... Ambot na ka si Villarreal Mark Anthony kay Moraga Juan, si good boy siguro ni siya.
0: Masin good boy na si Villarreal.
1: Beth Hipolito Humalon, maayong buntag, Tita Daria Inday Tanini. I'm listening 89.5 XFM here in Purok, Jimilina, Banali, Pagadian.
0: Aba, dyan sa Pagadian na.
1: Good morning, Yurut, ya, mga taga-Pagadian. Salamat sa pamamati, ha, sa mga community.
0: Mga ito ang mga constituents diyan, no?
1: Sa mga Pagadian.
0: Alamay na, isyata na ito ang mga nantalabot sa Cebu, mga diyan sa kuhan, ha? Shoutout ay among mga silingan din sa Cebu, no? Diyan sa Kanduman, no?
1: Ako nakatama ko sa Cebu, sa airport na po.
0: Sa airport lang?
1: Wala, dito na po ko taman sa wadaman ko ni Kuan kay... Masig mabiyaan ko sa kuan.
0: Idro sa Idro.
1: Mabiyaan ko.
0: Hoy, shoutout na ito mga parinti ni Rob dyan sa kuan, dyan sa Danau, no? Ang manghimuatay paltik. No? shoutout na niya mga people of Danau, Cebu. Salamat kayo niya.
1: Ingin mga Omsim, good boy, oy, may tama kayo. Ha. Gikan kang Villarreal, Mark Anthony. Good boy, ganun si Mark. Ay. Basta mga Mark ay mga good boy gina sila, no?
0: Mga bota na sila.
1: Mga Mark Anthony, mga junior na.
0: Oh, kala mga bota, kala mga Ariel, ana, mga bota yes. Na, mga Ariel.
1: Correct.
0: Mga George, mga bota na, mga, dili kayo na sila mga mangwana, dili na mga kwan.
1: Dili na mapatakagbangag.
0: Dili na mapatakagbangag na, ana na sila, oh.
1: Ano ko, alas,
0: mga Lar, ana, mga...
1: Ano, agad, samot.
0: Bilyarik, mga ana pa. Mabilyarik sa nyo, ano ba?
1: Anak ang mga pangan. Mga good boy na.
0: Dila kayo na ito, kung ano na, kay mga karingga silin, iso na naman kitong naulin-lin. Lin, kung asa mga karulin, good morning ni mo, Dalin. Sorry po, Lin. Ano naman ito, Diyos, kanahay lang na, ato, hindi na kayo ganahan. Kanahan siya, kanahan, kauliyon na magunda siya sa Pilipinas, gudaw. Alas, sige.
1: Kapoy na siya, English.
0: Hindi kapoy na siya, doon in English.
1: Kapoy na siya, in English sa lalaing nasun.
0: Resipiat na dito siya, yun siya, 1-8 daw, yun siya, 1-8.
1: Mao ba? Diba nga na nimo nagwanta sa pila na?
0: 2-8.
1: Niya akong 2-8, niya dugangan o 200 pila na?
0: 2-8.
1: 1 plus 200.
0: What? Amat, magod?
1: Kuan na siya, Trismel.
0: Trismel o mga 4 mel. Sige, be, ato na ni sugro na itong drama, be, kayo, nagpanikan na sila.

0: Mayong hapon ka ninyong duha, mga maring.
1: Buntag pa, Mang Godron.
0: Unyang totod, hapon naman. Bisa ko mo nang utana, ako dahi si Alan. Napuyo ko din ni sa may Pagadian City. Gani, dungugag, lano kayo inyong, inyong programa di Rhea. Mga maring, ang ako suwat, ang ako suwat na tampo karoon. Perting rabiag yun, mga maring. Bahin ka din sa kong asawa nga si Perla. Gani mo kong asawa na kong si Perla, gini ka din siya o ka ng sulog-sundog. Sigili ka din siya o ka na magsunsuon o kung sa'yo naman nakita sa Facebook. Kalabas anang magpa... Daka ka din siya ka nang... actually, di man may tamatama mo yun ang amuang kahimtang. May kasarang yun, mga maring. Ang dito ko kanana niya akong asawa, kay grabe kayo, bisag ka nang maglisod na, iyag yung ipugsun. Bisag nila, kaya pugsun yun niya, kay gusto ka nakita na niya sa iyang mga idol. Para masamtan ninyo kung sa gayon o di ako suwat, yun na ano yung mga panghitabo.

0: ัง
1: โดนตีปังไงก็ไม่ชินเดือดปัง
2: ชอบกูดึงกระเกะอะไร
1: บัง
2: โอ้ kalau bos mo panghupaw do na kay problema
1: bang un problema lagi ko ni akong naong pang ay kaning akong milasma pang ba Kacawa naman ko nila sa akong mga kaila pang, uy.
2: Mang, bisang pag naan, dili na magkababag sa imong kagwapa, okay raman na siya. Wala kayo problema sa ako. Sa tinuod lang, bisang pag mahurot o malasma na imong naong. Ha? Ikaw lang, Japon, ang pinakagwapang babae nga kung kita sa kalibutan. Ha? Mas gwapa ba kay kumpara kang Gwendolyn Milly Soriano? Ganang bakong ni Daogon sa binibining Pilipinas, sakto pa yung kagbarong.
1: Hindi man, kabalan naman ko, anak, pang, ang ako walang pang banga tanggalon. Magpaliti ko, kuhan, mang bihi ko, nang gusto ko, maipakuling, ako di pa-derma.
2: Mang, dakura na gasto, makin derma ron. Dili mo sa kinsin.
1: Ano di ba ka gusto, anak, pang, ikaw no?
2: Kanang imong ipalit.
1: Nagpalit biya ka katong pangpadako biya, no? Wala ba takagi kwan? Wala ba takagi...
2: Ayaw sabaw, oy.
1: Wala ba takagi kwalan na? Wala ba takagi kwalan na? Badlong ana?
2: Ayaw sabaw, kay makadungog si Pari Ilrin di ginyon, kay musundog po na siya. Mupalit po na si papadako po.
1: Mo ba?
2: Oh, labi na gina si Pari Villarreal Mark Anthony. Ah, basi mong palit po na siya. Ayok sa ba, mga ulotas mga tao.
1: Hindi kay, wala mo. Ano, di ba ko ni mo tugtala na, be?
2: Brato, rato. Brato, ramang gunto.
1: May katong extension, be. Katong extension, pang pataas. Katong palit ka katong extension. Hindi, mo yung ulain kay ka, be. Sakit ba kay kung wala to, ha? Sakit ba kay kung...
2: Utang to, utang.
1: Sakit ba kung kuto-kuto ato, ha?
2: Hindi, mga, para mo na sa tua. God, ganang nga tua, confidential man na. Nga kanang imuhang giingon nga sa panagway ni mo, mawar, mana siya, eh. Nus-nusan na nimo na siya duga sa tilas.
1: Dili na pwede pang, uy, kibalukot pong ngayon, kayo umato-ato ko dito, na ako mga amigo dito.
2: Ah,
1: mo, sila si, sila si Beto Humalon, sa kama na nimo, be.
2: Maulagi na.
1: Maula ko nila nila, makuha na nila pang, uy. Maulagi
2: na, nagigay, magkadipindi, magkuha mo ang kuha, mukuha at magkaroon bang tao? Tanawa na si Josepina, tinambunan, o, wala ka na si Arte, pero guwapa kayo siya. No, lami kay siyang lawas ka, himos kay siyang mura siyang dumagahay nga kanang kiningyati ning manok nga Bisaya.

0: Grabe kayo pa rin yung problema sa bahay.
1: Hmm.
0: Usawa na ko ba? Sige, maghangyo nga. Iba, iba ka nang kuha na yan ng magpaderma siya, ipatanggal yun ng milasma siya ang dagway.
2: O ba, pare?
0: Anak ko nga, bisag paglilinin mo ka, o namang ikaw rin magyapoy guwapas ko pananaw niya. Di mong gusto mo sugot, pare, kaya nag-inquire ko sa dermatologist. Mahal mo din na, pare?
3: Ayaw naman.
2: Mahal ka na, pare. Aso, oh. Sa dermatologist? Agi mong iwan?
0: Na, disuot sumel daw.
2: O, dakura kayo na...
0: Mahal, yun, sugaro ko siya pagkita ng sapik. Pait kin panahon ron.
2: Kado ka na, pare. Ano lang na, pare? Grabe po dyan na milasman yung mga naong sa mga asawa, pare. Uy, ganang... Pare, ano na, pare? Namay asunting rin, pare. Tambal mo sa pare, pero pwede naman siguro rin, pare.
0: Asunting?
2: Oo. Tanggal mo, siguro nga. Tanggal
0: mo. Saan mo na pag-apply, pare?
2: Ihudod sa iyang naong, pare.
0: Hindi ka, mamuha ang naong sa komisis na, basi mura nung sag naong wak-wak nun.
2: Pare, ako ganing, ako, kabalo ka, pare. Kani mo asawa, mag-style mo asawa, pare. Imo lang, imon na siyang kanang adhihiran mo ng naong anak, pare. Kanang aksyon na siya, duka-duka na siya, pare. Kaya di na nakapalag, pare.
0: Buto sabot ni mo, kanang aksyon na siya, katulog niya.
2: Oo.
0: Nus-nusan ako yan, nagway.
2: Kanang kayo, maglingkod siya, maglingkod siya. Pag-aksyon ka ni duka-duka ng mata na, pare, kay di naman nakapalag, pare. Masugot naman ang lagay ko, kung ano lang naong anak, pare. Kunitin ang ulo na, pare.
0: Nus-nusan na yun.
2: Nus-nus, duk-duka na alam ba ito dito.
0: Yung napakasama
2: pare, nagod rin, pare.
0: Naaday ka
2: rin? Tagwala, pare. Tag-tres ang sanga, pare.
0: Ay, bangas.
2: Tag-tres, pare.
0: In-check ko ka, pare, no? In-check ko ka. Tama ka rin, pangansin mo, imo, good. In-check ko rin ka.
2: Ay, nagod, pare. Ano rin, pare?
0: Pila man eh. Yeah. Hindi naman siya makatambal sa kanang subaw, pare. Kaya gusumawan mo lagi ka.
2: Ba pare mano de book. Mano de book pare. Ini de slot de kin kon pare ba buang mo ulaw sa dani pare.
0: Ini ta dire raga
2: lain. Lain mo gani
0: dire. Sigot akong itni games pare.
2: Sauna ta dire pare. Sauna ta dire.
0: Gani pre pilang na pilang dahon na imong sunting.
2: Ya tagwa ra pare. Tag tres pare.
0: Tag tres?
2: Oh.
0: Pesos o tres mil?
2: Taga tres mil.
0: Mahal lang
2: pare. 300 pare. 300.
0: 300 dahon isang buo.
2: Epektibo man ni pare.
0: Sa mga odlot na.
2: Ugat ni pare.
0: Ugat.
2: Oh, ugat ni. Sino pare?
0: Sige.
2: Polo lang ka. Kani polo.
0: Oh. Tag 300, pila man na?
2: Pila man?
0: Tres mil. Ala pare.
2: Ay, tres mil na pare.
0: Sige lang. Bayar, babayad ko si mo.
2: Sige pare.
0: Okay, inus-nus din, no? Kanang matog siya, no?
2: Oh, kana. Aksyon yung kaduka. Kanang kuha na siya. Kanang aksyon yung buwan. Ang asawa pare. Mag-aksyon yung bukot pare.
0: Sige.
2: Kanang aksyon yung bukot pare. Bakit kinukawan mo. Diyan na ni mo nus-nus pare.
0: Sige. Sige, pre.
2: Sige, pre.
0: Karun. Dako kay bit less sa among expenses. Gikan sa 15 mil pataas, karun 3 mil na ako nabayaran. Asunting naman di ay. Unya, nagkasawahan ka, makatuga, nus-nusan kita ka.

0: mga maring isigida dayon may dagang istorya ako na yung ginusnusan ang ipabutan ako akong asawa mga maring aksiguro ka duka kay namaming kami computer dito maring galing-galing na siya katanaw na siya huwag ng mga YouTube ah. Katanaw siya YouTube maring aksiguro naman siya duka-duka muto nga pag-aksiguro duka-duka dito ako yung gibantayan ako na yung ginusnus niya nga naong uginali mga pagkita po.
1: Karon na kung asawa rin sunahan galing kulingkod siya siya tatanaw og TV ha dukdukon siya na kuni asunting bi dukdukon siya na kuni ano tangan ako gamay kuan tangan ako gamay kining yati ning sabon aron nga mo buak-buak siya karon paduulam gani na siya karon ka kaduka na siya. Kaduka na si Perla. Karun lang. Kalain dagway sa kong asawa. Ay, nag-itom-itom na mag-idea eh. Karun. Ano? Ano? Ano? Ano?

Wa siya ka bantay ginusnusan na ko yung naong. Tulog ka siya. Mauli anak ka ni Ugma. Pasagdaan na ako siya kay ginusnusan na mo yung naong. Ugma po hon. Ah, basig mawa na na yung naong. Este, yung... Yahang milasma. Magawas ko.

0: Mang. Bangun na, oi, buntag na.
1: Asam,
0: buntag na, oh, sige. Alas 5, imidya na,
1: ayaw, walang habol ba sa kong naong bagay? Alang kayo sa mata, bang, ayag ba?
0: Ayaw na ba? Bangun na diya ba? Kay... Asa kay tsura sa dagboy, no? Nagbukot pa siyang habol. Naulian na gano'y iyahang aping. Ah, sige, birakon ako ding habol. Ani, oops. Uy. Ginoo ko. Kailan na magnaon ni... Mang,
1: okay na pang.
0: Mang, sige lang, kaya basig, pipila ka adlaw pas yung effect, kay basig muna siya ka ng mga good effect ba siya?
1: Talawa niya akong naungo? Uy, ginoo ko mura na, mura na yung manok kapatan eh.
0: Mura na yung manok na kubra.
1: Talawa niya akong naung, gawa na kagyo, sabi naman eh.
0: Ang naung niya, mura nagtapay sa manok.
1: Hindi lang taka nga, magpaderma ko? Hindi ka magpaderma, hindi ka masugot.
0: Mangi, na brator mong good na, tersmil na, kay... Kanang dahon.
1: Ay, abot di ba yan?
0: Mang! Nasuko ako ng asawa. Ang sabot ng sahila ito nga. Mura na mag-aping miyag. Ay, makalagot. Giilad ko sa kong pare.
1: Mga maring, bisa sa inato nga pagkaitabo, ang asawa, wag yan po di surrender. Nakita niya dito sa mga silingan na kada lagi nga na ay mga kanang mga enhancer-enhancer ma. May nasa yung mga ilong, ana ba? Nakita doon niya mong silingan nga ang iyang lubot. Para bang kwan ma? Nagpadako, nagpaigwan. Kay sapyot mo ito mong silingan, maramag ka nang puste, mga tuntunado kayo. Puto na kisuryana yung mingduan sa mga asawa o ginaan yung mga pangitabo. Unsa? Oh, kwan magod pang. Dili ba, nakuha lang ba?
0: Samok na perla, oy. Siya, unsa rin mo na unaan niyo ba?
1: Hindi ba kay, kitabi ako na ni, kuano, ni, ganing, ni Tony Powler. Kitabi ko ni Tony Powler. Di ba kaya na siya, oh, nagpadako siya, lumagpadako, lubot
0: ka, bini. Sampot, lain kita na
1: kayo ko ba, lain kita na ako maglingkod, akong lubot, kaya masangko na dito sa kwan, tikod na ako.
0: Perla, lai, kita ka na, lai, kita na, ano, murag pato.
1: Ikantsawa na gani ko sa kong mga amiga gani. Lai, nagiga kayo pang. Ikantsawa na ko nila niya nga. Nakukulong kayo kong totoy, niya pa kuman. Gamay kayo kong sapyot kayo, murag ko na kong letter P. Lai, mga ika pang, uy. Murag ko na kong letter P.
0: Ang importante nga, ang imong banda, wala magreklamo, ano, imong murag na kag letter P. Pan sa kuha kay manong manong sapot lamig mong yapon
1: pero pang gusto po gumagawan pang kay siyempre na sila si Reggie Bupil o saan mo na ni Mobi
0: nagkuhan ko nag-inquire ko sa kuhan na mahal kayo na yung magpa-injik sa lubot
1: pa sige na mahal kayo sige na pang
0: mahal kayo na ba
1: gusto ka talaga kansawan ko nila ni Reggie nga mura ko liter P ganaan ka na Liter P, ana. Lain lagi kapang ay.
0: Di ko masugot. Kaya dugang rasgasto na to. Kanang igasto na to, pang ipa-repair niya tong bahay na to, kaya tulo na. Kasi nang ipadako-dako na yung lubot. Kasi may padakoan na yung lubot. Kasi may paibugan na yung mga...
1: Grabe, yung kaya kapang. Yung kaya gusto yung support sa kuwa pa. Grabe naman kaya kapang, oy.
0: Dili man sa inyo ka na, kundi ko walang support. Ang akong ganoon na, ugma na to ba, sige, nagasto na yung lawas mo niya. Trawa na naong limang.
1: Ako gusto kayo magpatas mo kong ilong, kaya akong ilong na ko, kaya pag mag-smile ko na ko, kaya kansawan ko na, pag mag-katawa ko, kaya mawa ko na akong ilong. Magbabiras ako pa, akong aping.
0: Okay na na siya, basta kayo nilang kamang gawa sa taligsik.
1: Muna kayo, muna kong sumusuko ko na na. Ha? Siya magtuwa naman akong ilong, sandayong. Ayaw ko ka na naaba.
0: Mugin niya ang gubutan na to, Darigig. Ako nyo gumuoyon, anang magpausap-usap ka. Dilibawa, di ko masugot sa sabon ko. Unsa ta ka nakaila ka ni Adto? Gusto na ko yung anak, raga.
1: Ay, makilala
0: pa. Sa mga manunin mo yung mga anak ko tagasto. Asa man tayo ko ang sapi, be.
1: Ang support mo kanila sila, si Rodela o Pinaldo silang mga asawa? Unya, ikaw ni Nodi ka ba support si mong ban, asawa ni mo? Grabe naman taklapang, oy.
0: Lahi ako, nilig ko pala sa uban. Ang ako, nga, unsa ka kanya to mo, raga, okay na siya, kontento na ko ni mo.
1: Diya ka na. Ay,
0: sabusabang
1: ko, bang.
0: Dilap ka kung saan. Saan ang tao nila? Sige, mag-away ang bahay ni aning istoryahan eh. Magalagot. Takot magasto. Ginoo ko. Saan ko man eh.

0: Sige na.
1: Dila ko ay, dila ko ay, da.
0: Sige na, lagi.
1: Da, wala me, di ko.
0: Sige na ba?
1: Ayun ako, ayun ako, isisriya nga na. Di na ko ganahan.
0: Di, pasaylo ako, sorry, good guy, good.
1: Da.
0: Nakalitan ako gabi, ibang.
1: Los, los, ayun ko gana.
0: Mang, kita gani, oh. Anduson ta gani, oh.
1: Pukoy labot, bahala ka. Ipepita sira.
0: At siya man, di ka ni kay... Ako na lang...
1: Patas ako, auto kong gingon ni mo ba?
0: Lagi, sige na, oh. Okay na, sige na, nagkuhan ko.
1: Magkuhan
0: na
1: akong ilong, patas ni mo akong ilong ha, magpataas kong ilong niya, magpapatang kong lubot ha.
0: Taas na niya, wari kay lubot.
1: Balo, kaya kung sa pipiagay ko. Gusto ko pinatunay Powler.
0: Ang saman nga gusto niya mamahimok ka ng litra di ay. Kay liter P mga kakaroon. Ang sa'yo mong gusto.
1: Gusto na ko liter B.
0: Ah, gusto ka?
1: Liter B nga gibali. Gibali-bali ba?
0: Ah, bali-bali. Kuglubot, kukupugdughan.
1: Ah, anak.
0: Sige, sige. Nga ka na mong ilong ni mo nga murag likadog tinguan. Okay, rasi mo na, o.
1: Ay, babayong ko alaan. Kamami talaga. Grabe ka kapag istorya lang ko ba? Kaya kailangan naman yun akong ilong.
0: Sige mo, may concern ni mo hapon po. Ipa-apil sab ni mo. Ipa-apil ko na.
1: Ipa-apil na, ha?
0: Pa-injikan ta na imong kwan. Masa may itong injikan na imong kwan?
1: Mami ko, dito ta sa doktor.
0: Ah, sige, sige. Dito ta sa katong eksperto nga doktor nga kanang maayo juga imong tirada ni mga padako-dako na mga kwan. Sige, pag-ipo siya. Maganda, andam kayo.
1: Sige na, sige na.

0: kai problema ni siya. Kay paingon gud mo sa saktong kining clinic nga makasolusyon sa inyong problema. Anyway, ako dahil si Dr. Sidoy.
1: Dok, kaya ra ka na, Dok, nga kinikimusawan ako sa piyot nung gudba. Papadako sa sampot, papadako po sa dugan po, kay kanang gamay man dugan niya.
0: Ah, wala kayo problema. Ako'y bahala. Nasa man yung mga syawa?
2: Mang, sulod diri, Mang.
0: Ay, muna yung mga syawa.
3: Hi, Dok.
0: Mayog buntag, may Miss Doctor Sidoy.
3: Dok, kayo na naka-concern ako, Dok, sa kumbana, Dok. Kayo na naka-dok.
1: Okay naman, ako na sa gingnan, Mang.
0: Nakuha na ako ang iyong problema.
3: Patulogon ko ni Mani, Dok, pag-opera, Dok.
0: Oo, patulogon yun. Kaya ako, Mang, kayo-kayo na yung mong sampot. Ako, Dok. Mang, napakitao itong kiningugat nga ka ng di mapigtuan kayo.
3: Dok, laruhan na, Dok, ha? Basta di ko kamata na yung mga patulogon ko ni mo, Dok.
0: Papa po, naitabuhan na ba siya ko ay mutsirada? sige na, gawas na rin to, mister, kay confidential mong ganyan mong mga trabaho.
3: Gawas na dito, Pang. Gawas na dito, Pang.
1: Ayaw pa pulukul ba, ha? Sumukulbaan ka, dinanong ka makamata.
3: Nag-ipag, sige na kayo, excited ako.
0: Dire, unahaw na to ningin mong sampot.
3: Matulog ka sa kodok.
0: Matulog, iday ka.
3: Matulog ko, mga guys, sakit bilang kayo.
0: Sige, talikod kay injikanta kaning. O sa may mong gusto nga injikanta?
3: Akong gusto, Dok, paong akong ilong, Dok, mataas. Niya akong lubot, iguad, ana ba?
0: Noted.
3: Sige na, Dok, mablastar ako rin, Dok, ha?
0: Sige, injikanta na kaning ang buriki. Dahil taop na ako, ha?
3: Sige.
0: Nakatuog na siya. Ay, sampot gida ito ning bayhada ni. Mura gud siyang liter pe. Pero gusto mo niyang mahimo siyang mudako yang sampot, mudako yang dughan. Injikan ako ni siya nga sa doa kong pag-inject. Kini, oh. Okay na kayo ni. Ay, tulog lang na, ma'am, kay Onya. Inagbago ni mo, perti na ni mong gapaha. Busa mo.
4: Ayaw naman.

0: Congrats, Mrs. Our operating procedure is very successful. Pamuta lang imong bana kay mo eh. Mukha na.
1: Sige na. Ayaw
0: siya na gablihin mong naong kay mukha na ha.
2: Dok, nagbukat lagi kayo kong naong, Dok. Nagbukat lagi kayo kong naong, Dok.
0: Banid naman.
2: Ay, baba.
0: Kuhan ka ng mga pangkuhan sa kuhan ba?
2: Meron. Bindahin. Alam mo, grabe. Gilukop man mo akong naong bindahin. Lapan rin naman sa ilong, Dok.
0: Ay, dako magkagnaw. Ang imong sampo, tayaw pagpatagkag lingko. Sige, ito niya ng kuhan di Asmeri King.
2: Sige, Dok.
0: Sige. Pabutay mong bana, ha?
2: Okay, Dok.
3: Ma'am, okay na. Nilakaw ng doktor.
1: Sige, Pang.
2: Tara.
1: Sige,
2: Pang.

0: talat sa un.
1: Dere, dere, pastor, dere. Okay, ito ning tanawon, dere, mo ang una. Unahon na itong tanaw ni Mohang... Usay gusto yun, nakatutong tanaw ni
2: Mohang... Ako ang naong lang siguro pang kayo. Mamaya akong tanaw, kapuan pang, kanyan lang ako.
1: Ay, mong sampot, okay naman.
2: Lagi, sige lang.
1: Bawag kayo mong sampot, mga muragag si Kuan. Si kasutong sikat nga nagpatako pong sampot po.
2: Si Tony Fowler.
1: Oo, grabe kayo eh.
2: Sige pang, abri na pang.
1: Kadali lang kayo, kaya ko sa ning... luagan sa nagkuning imuhang kuan na kaya ron nga basig magpilit pa ning kuan ba magpilit pa ning kuan diri be paano na ko
2: hinay pang kasakit ka ayaw pang
1: hinay mong guna good
2: kaya bugatas akong ulo bugatas akong naong lagi
1: duhan na lang ka kuan sa bindahi matanggal na ni siya hinay ka otong ha basig nipilit gamay mang
2: sige
1: uy.
2: Sa bang papatanaw lang ko sa kusamin, papatanaw ko sa samin magbi.
1: Ay, sa amin oh.
2: Ah. Hoy, ginoo ko. Ah, no, sabi nga kung na akong ilong ako na mura naman ng lub, dalubot.
1: Mang,
2: no, sabi nga magalakaw pang.
1: Tanawa lagi mo lagi na imong sobraan nimo kay nasami na noon eh.
2: Naunsa na ba tao ka?
1: Araw-araw pa itong naong ni Mabak. Kaysa ano? Imong naong mura naglubo to. Imong sampot be. Uy. Pihing pag yun imong sampot.
2: Naunsa na ba tao na baliktad.
1: Mula lagi na. Mula lagi na yung problema lagi.
2: Alam!
1: Ibinuangan. Tapos doktor nga ito na... Mangkalma lang. Ayaw gilak ba kayo? Mupuha na mong ilong, mupuha. Huwag mong ilong, no? Murag kamatis.
2: Murag akong ipapatabos sa daong anin.
1: Sige na. Ayaw, sige gilak. Pakitaan ito ni pamaagi, ma'am. Pakitaan pamaagi.
2: Buisit ka, doktora ka! Muna yung problema karon mga maring. Sa sobra kaariyat ng akong asawa... Sa sobra ka, dili magkontento sa usay na aniya. Nabaliktad na inoon ang iyahang ilong. Ibis may padakon ang iyang ilong. Apatason ang iyang sumpot may iyang lubot may padakon. Ang iyang ilong, mura lang yun. Iyang lang, mura lang yung lubot. Usahar mo naman yung mga maring. Tabagi kunin nyo, maluoy mo. Hindi na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Alan.

0: Alright, salamat kayo no sa ato ang sender nga si Alan. Grabe, grabe naman yung nalang Marinone. Nagitao Marinone, di ba kontento na yung sinaan nila, no?
1: Sa kanami ang mga anak nga mga itabulo, no? Karaghan biya na karun, Master. Ay.
0: Dagan na kayo ng mga inaanak nga mga ako, no?
1: Kanapod, karun pang panahon na, karun pang nagkaraghan po ng mga baligya, kabalo ka nagkaraghan ng mga pampagwapa, pampakilay, pampapagwapa, tanan kay karun mga panahon na, karaghan po ang nanginahanglan sa...
0: Siyempre, dito, ang mga babae...
1: More on exposure mangguta sa Facebook.
0: Oh, yes.
1: Muna nga uban nilig sila kung kampante, makita sila nga sila guwapa.
0: Muraga, insecure sila sa uban kay siyempre, ang uban bod na ay ganun ni usab na ilang mga naong, alam ba? So, ako, di, para sa kuawa, kung unsay na anak ko, dili na ako na usbon, no? Kay mura ginagyuyatang ginoo na to.
1: Yes.
0: Oo. Magpataas yung ilong kamalok, ka? Si Linlin. Kakita ka ng Linlin sa kuwan. Pititaas yung ilong ning bayana.
1: O ba?
0: Oo.
1: Mag-aanak ka. Wala niya pa move in.
0: Kala nga, di ba niya ba move on?
2: Ayaw naman.
0: Ya, ang galang lahi din siya, Juan. Galang nga. Gamay kang bangag ng iyang ilong.
1: O ba?
0: O, di ba sa itong mga ilong na ito? Kaya marang langubon, mga gaya niya.
1: Hilig matangin mo.
0: Ibudohon. Ibudohon, ganyan itong ilong. Ang ilong ni Linlin. Kaya ako magtanaw kay, kanang, kung ipailaw, kanang makita niyo bang anggol, ana ba? Hindi may ibang mga babae nga magpakuan, magpataas og buhok, pero abuhok, kanang ilong, magpataas og ilong, pero pag maula, kanang gayan, maring mura nag mga abatar o mga ilong.
1: Nako yung mga na kitansab kay, hiwi ang ilang ilong.
0: O, kana.
1: Hiwi ka ng...
0: Pero naman yung nga bagay po sila nga pataasan sila ilong.
1: Kanang kung sahit pa na sa pusil, ka makaigo kay hiwi man.
0: Magani.
1: Pero doon na kay mga anak ba nga, ako lang no, kung mabot magalay ang panahon, simba ko yung tanong palayo nga madato ko. O di ba usbon sa kong kagulingon, day?
0: Wala man.
1: Kaya di...
0: Jokes na lang, ay, laban na lang, ay.
1: Bisa pag idilik ay kagwapa, pero... Kanang...
0: Lamion, magyapong ka.
1: Ayun sa kong itawag yung lamion, lamion. Hong-hong, gina si Edgar sa kuang dunggan din sa lamion.
0: Asa?
1: Call me, okay di mo, ay.
0: Mana, ako lang ka. Mana,
1: si Edgar.
0: Mana.
1: Ako, mana po ka, sure ba?
0: Grabe, uy. Grabe naman ang minahal. Ito, mga inaanang ang mga kuan. So, ano nga, naging mga tao nga inaanang nga kanang dili mong kundin to. Pero di man, wala man ko na against, ana. Ang ako alam ba, ibutang din siguro din mo sa kuan. Uy, lugar, sa lugar, uy.
1: Okay lang to, Oban. Sa karo no, ng realidad karo na hitabo, kasagaran yun nga mga katuming miangat ng mga nikaortahan ng mga vlogger, ginausap nila lang mga dagway, ginapagwapa, ginapperfect nila. Kaya sila ikasarang.
0: Kaya nila, Oban, nga may silingan dito, Marie. Nagpataas sila ang ilong. Kaya nakahali namin sila ang kupras. Ay, iyang ipakuan, usap niya ang ilong.
1: Kaya maalang kupras, yung takapin ang kilo.
0: Oh, iyang ipakuan, Marie, ngoy. Iyang ipausap niya ang ilong. Tapos ginuuko, Marie, ngoy. Kalabulong ka, kada buntag. Kada adlaw, kada buntag o hapon, Marie. Ato dito mga tigulang maring magdalag balon kay nagtuo nga nagtuo sila nga ang nagtuo sila na lalong imbudo ang iyang ilog ay kiduok ko
1: napo yun sahay nga
0: sobraan si Romaring Numa
1: na may pambalita ron nga kanang gusto sila magpakisabol ang ilang laps ba
0: kana ilang laps
1: gisundog ng laps ni Angelina Jolie
0: ana
1: mga Jennifer Lopez
0: kanang ilang papauting laps may tabag ana
1: oo kanang injikan ba niya ipabukal daw sama sa tilapia mga ana ba niya kayo ba gamahay sila kay yung nga ang sabot sa mukha na rin kay mura lamang ka ng laps sa tilapia pag kaman nga mura lamang laps sa karpa
0: mo ba
1: kaya naman kaayo
0: guyawa na maring oy
1: ang
0: guyawa na imong ilo ang guyawa na maring oy ang mga ganang mga laps sa lamarin kung gusto ka ting lips dito na ipapak naglalampinig na imong ngwan dito
1: may pa
0: ngwan liguan ana
1: pero ang lampinig mangkod kay pila ka adlaw mohuyos man siya so dapat imintinar ni mo na siya
0: ano mogyon
1: sige kay papaak taga adlaw
0: dito kay para kwan labi na galang liguan dito sa ginoo ko
1: sa tatabubuan
0: mga tabubuan mga putukan ay ginoo ko
1: lami juga na imong lips.
0: Ang problema niya karon kay ang iyang ilong nahimo na gid ang injik ang injik sa iyang ilong kato kay injik sa panglubot
1: na balid
0: na baliktad mo na problema ron sa man niya
1: oi pwede siguro niya ikiha og ano si illegal turok
0: illegal turok ana ma
1: ang doktor kay tiguang na mangulpod ang doktor
0: illegal position na ba anesthesiology
1: wata ka ba basig wata ka ba basig burike gigamit ato pag inject siguro sa anesthesia
0: correct ana no na imagine ana nga mga factor. But anyway, ato nang tambaga kay para kwanta, para mga una ta kay Tom Jones na gayo. Oo, tagayong nga kwan, ha?
1: Ay, nahinaya, ha?
0: Kay sige, maring, ha?
1: Salin meto si SM.
0: Ay, baga na para sa pare, ha? So, ato tambaga ni Alan, no? Sa so, ano man, iba. Ato na dito sa kwanlan ang imong imong asawa sa mga eksperto, yun siguro. Pero kung niligyo ka, kung niligyo ni makaya sa iyong budget, okay na. Ino ni mo asawa ni mo nga masigmaon ni atong madatuan. Diri na ta madato.
1: Kay papultahan.
0: Dili o kanang diri na ta madato kay dakan mga tourist spot. Mahimo na man ang tourist destination na inyo ang inyong balay kay wala ni man kanay naong diya nga murag lubot. O asa ba kadya niya imong ilo imong lubot murag ilong?
1: Talagsaon kayo.
0: Talagsaon kayo na.
1: Rare.
0: So, rare kayo. So, ano, no? So, maralala niya, ay, kwan lang, ay, sabot-sabot talaga na ninyo. Kunyang, hindi mo magkasin nabot, padala na po magbalik rin kay tambagan, wala mo, ha?
1: Ay, tambagan ko dato.
0: Ano lang?
1: Ako na dungagan, kung hindi na siya makaya na siyang dagway, so, ala, pantihi lang siguro na yung naong.
0: Ang kana, ano lang siguro?
1: Butagi na siya nagtibak.
0: Tibaki lang?
1: Niya, kuhan ka ng, ang tagsa lang siya pag-auson kay, kung ano man sa mga siling, kung mga silingan doon nga.
0: Mga marites kayo.
1: I-reels na yung
0: kapat. I-reels na yung kapat. Ma-reels na, di ba? Kamang, pag-vlog-vlog na lang mo doon.
1: Pwede pa, mag-vlog na lang sila.
0: Mag-vlog na lang mo.
1: Yung maka-income sila, di na sila magpa-pack. Salamat kayo sa ipapadangat sa kaagi ninyo, mga maring. Anto, dumapuhon. Kini ato ang tulumanon nga kung ako ikaw. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de Lemestes sa pandimakopian sa antungon kay mga unay o silingan.
0: Mas na nilita rin as useless. Nagkasalamat.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Budiso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana.
6: Remember,
4: ahimti ba ako?
6: So,
4: bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana.
4: Mm.
5: Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng kutsa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin sa Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ni. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Yes to help!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: mga tropas sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
1: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
1: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM. Final Security Coordination isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mack Taxi Rider.
1: Balitang regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
1: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
3: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yandali ng trafiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
1: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Silang silbi
2: Iginit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, may nakandao man ng susunod hakbang a House prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabpina. Ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila. Sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian niyang kumpiyansa ang House Prosecution na mananag po ang prinsipyo na accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
3: It's very principle, hanapin yung katotohanan.
4: Mm-hmm.
3: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na desisyon na yan.
1: Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
0: XFM News Nationwide.
2: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
0: 27.
1: Samantala, mga katropa, handa mo nung may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabpina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng karihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
0: XFM News Nationwide.
2: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
3: Pali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para mag-give way po tayo doon sa mga pagtitipon, at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga polis na mag-secure po dito sa ating zona.
1: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally, basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igniit na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundena ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ng diplomatic protest laban sa China.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung 2 panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Binuhay ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa 2 panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa 2 pagbasa sa Senado ang 2 panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Mabuta sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ng Komisyon on Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSK 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lauchanco, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Lauchanco na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sino mang mga kampanya

0: Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa. Iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. May higit 200 beneficiary nitong Uplift Program ng DSWD, nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
3: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at pawang mga residente ng Jinsen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasel Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng phone of vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Diyan naman sa Chagay Sabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
5: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito

0: Publiko, 66 na taong gulang. Ayon sa Tiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Tiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Inodi III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, diniklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: At katropa, patay na buhaya natagpuan dyan sa may Bataras sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
4: Patay na ng matagpuan ng isang buhaya sa baybayin ng Rio Tuba, Bataras sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay na buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southeast monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas, ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, sa Buanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte dahil sa habagat.
3: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos magatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Kaituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
6: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay tag sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ang aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, hatid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos sa magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo ng sungkit ng Spain ay ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon nito noong taong 2010.
5: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang mapagpalang hapon mga giliw namin mga katropa sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. At sa Mega Manila, kumusta na po kayo ngayon pong araw na ito ng Tuesday? Isang araw, no? Sunod niyan, Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday. Weekend. Ayan, so ang bilis natin, advance tayo, no? Welcome po sa Palatuntunang The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga impormasyon pangkalusugan. Siyempre, hatid po sa inyo ng Yes to Health Incorporated, ang manufacturer and distributor ng Santone Plus Gold. At na iba pang mga dekalidad natin mga produkto, ha? Ang mga produktong gaya ho ng Santone with C na Acidic Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men, at syempre yung ating mga healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, ha? At yung ating Premium D3 Coffee Mix, at ang pinakabago nating kape. Naku, napakaraming gustong-gusto itong kape na to. Ay yung ating ano, Santone Gold Coffee Mix. Ayan, nakatikim na ba kayo ng Santone Gold Coffee Mix? Ganda pa at lalakas na tunay. Kung hindi pa, eh try nyo ano, umorder na ha, sa ating mga Yes to Health Clinic and also sa ano, sa Shopee. Sa mga butika, maghanap po tayo niyan. Basta tatak Yes to Health Santone Gold Coffee Mix, ano? Nagtataglay ng mga herbal extract at ng dalawang napakagandang sangkap, ang collagen at glutathione. La, la, la, la. La, la, la, la. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin na nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong studio hotline ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At pwede nyong i-text ang inyong mga concern pagdating sa kalusugan. Kung hindi naman maselan, pakilagay ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo located na nakikinig. At ating sasagutin ho yan sa ikalawang bahagi ho ng ating programa. Announcement lang sa mga nag-aabang ng ating pong nakatakdang health and wellness seminar na ginagawa natin monthly. Sa Quezon City ang ating schedule, ano, sa mga nandyan sa Manila area, sa Bulacan, Rizal, o sa mas malalapit na lugar sa Quezon City, ang ating pong schedule ay sa darating na August 31, last Sunday of the month. And August 31 ho, meron tayong Yes to Health Wellness Seminar. Of course, libre ho yun, ha? Wala kayong babayarang entrance fee. Yan, at ano pa, may libre pa yung lunch, healthy vegetarian lunch. At may mga promo pa tayo, may mga activity tayo na mai-enjoy nyo. At ang importante doon, pwede ho kayo makinig na ating seminar. At pwede maka-discount ng ating sa ating mga produkto, at pwede rin kayong makapagpakonsulta at the same time. Kaya kung wala kayong gagawin sa August 31, punta ho kayo sa Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Bibigay natin yung address mamaya. Ano? Malapit lang naman po yan sa ano, MRT Quezon Avenue Station. Kaya hindi kayo mawawala kung pupunta ho kayo doon. At ang ating mga consultation schedule mula Sunday hanggang Friday from 9 a.m. up to 5 p.m. At dito naman sa Batangas City, ha? Andito ngayon ang inyong lingkod para sa ating scheduled consultation hanggang mamaya pa tayong alas 5 ng hapon. Kaya kung meron ho kayong concern, gusto nyong idulog at itanong, pwede ho kayo magsadya sa aming Yes to Health Clinic. Dito sa Batangas City, located tayo dito lamang sa ground floor, Block E, City Mart, Kaido Plaza. Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan ho yung dating Kaido Commercial Center. Kaya tumawag sa 0962-349-1256. Sa Yes to Health Clinic, marami ho kayong ano, pwedeng ano doon, i-avail, ano? Pwede kayong mag-avail ng ating pong mga naturopathic modality, mugukbuyang with acupuncture. Meron po tayong eye detox, meron tayong consultation with the use of Radotech, live blood analysis, Meron pa tayong QRMA sa ibang mga branches natin. Meron tayong Iridology. Depende ho sa mga branch kung anong expertise ng ating mga consultant na makatutulong para malaman kung ano yung mga namumuong problema sa ating katawan, especially mga weaknesses and deficiencies. Yan ang kagandahan kasi sa naturopathy, kasi naka-focus kami doon sa mga early onset of disease. Hindi kami nakatingin doon sa sakit mismo. Kasi prevention is better than cure based on our principle. Kasi kahit anong gawin mong matitinding gamutan, kung nagkasakit, nasira na, naku, habol ka talaga ng habol dyan. Unlike yung hindi pa nagkakasakit, humihina pa lang, nag-uumpisa pa lang, pwede mo nang maagapan. So sa nais bumisita sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede hong puntahan ang mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571.
2: Kuyo Palawan Branch, Barangay Tenga-Tenga, Kuyo Palawan, beside Ferrolan Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502.
1: Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Okay, para po sa ating health info, pag-usapan natin ang tungkol sa cancer. Kasi lately lang, muli na naman nating nakita at na-aware tayo sa kondisyon na cancer. Dahil may isang very prominent and famous na doktor na lahat natin hinangaan yan, ano? And in fact, panahon na tayo nasa Salamat Doc Medical Mission Garden, volunteer tayo doon. Ito ay lagi nating kasama sa mga medical mission, si Dr. Willie Ong. At siya na rin ang nagsasabi na yung case ko, pwede nyo maging reference of study para ma-aware ang ating mga kababayan with regard sa sakit na cancer. Kasi itong cancer po ay hindi ito biro, ano? At kahit sino ay pwedeng tamaan po nito. at walang sinasanto anumang edad, anumang personalidad, anong estatus sa buhay ay pwede po tayong magkaroon ng cancer. Ano nga ba tong cancer or the big C? Alam nyo, sa Pilipinas, way back, I think 30, 50 years ago, ay hindi naman kasama ang cancer sa halos top killer disease sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo, ano? Especially sa mga Western countries, ang cancer or malignant neoplasm ay parte na ito ng top killer diseases. Sa Pilipinas, ito'y po nga pangalawa sa sakit na heart attack. At sa ibang bansa, sa Western country, may mga taon na ito ay number one, ha? Na killer. At medyo nakakaalarma na ang nagkakaroon ng cancer. Ano nga ba ang cancer? Ang cancer ay isang sakit na kung saan ang ating mga healthy cells ay hindi kontrolado ang kanilang pagkalat at paglaki. Ang cancer po, nag-uumpisa yan kahit saang bahagi ng katawan na alam naman natin that the body is composed of trillions of cells approximately. Eh, normally, yung ating mga human cells ay nagmumultiply yan. Mayroon tayong cell division process na ito ay mahalaga para yung mga namamatay na mga cells, mga damaged cell, aging cells, ay mapalitan ng bago. At kapag ang mga cells na ito na depektibo o kaya matanda na ay dumating sa tamang panahon, ang tawag doon apoptosis or programmed cell death, na kung saan may nakatakdang time kung kailan mamamatay ang isang particular cell sa ating katawan. May timeline lang yan. At pag sila ay dumating na sa timeline yan, oras na nila, nag-i-insinuate sila ng tinatawag na self-destruct mode or suicide. Yan, ang tawag doon ay apoptosis or programmed cell death. During the time na ang ating katawan ay nagkakaroon ng cancer, hindi nangyayari ito sa ilang particular na mga cells. Instead na sila ay mamatay ayon sa program ng katawan na normal, supposed to be, it will happen, they refuse to die. And they will start to multiply. At pag nangyari yun, mga kaibigan, mga katropa, na yung isang defective cell ay nag-multiply, what will happen? Yeah, magkakaroon tayo ng growth of tumor na kung saan ang mga nandoon na mga cell, mga rogue cell, mga zombie cells, ay they refuse to die. And nangahawa pa sila, at ang problema sa cancer, wala silang definite size. Talagang tuloy-tuloy ang kanilang paglaki at pag-multiply. Ang mga healthy cell, once they grow at they reach the peak size, merong tinatawag na na program ang katawan, hihinto na sila sa paglaki. Di ba? Kaya nga tayo, kahit tayo magkaroon ng sugat, so kapag tayo ay nag-heal, di naman nagkakaroon ng another growth, di ba, sa ating katawan. Unlike pag ang tao ay nagkaroon o nag-develop ng cancer cells. Ito mga rogue cells na ito. At maraming mga dahilan ng pwede itong mangyari sa ating katawan. Pwedeng yung genetic changes na kung saan nagkakaroon ng error o pagkakamali doon sa ating cell division. Nagkakaroon ng damage yung DNA, nagko-cause ito ng harmful na effect. Yung mga, especially yung mga substances na mga chemical that are called carcinogenic. And also sa environment natin, nandyan po yung too much exposure po sa ultraviolet rays mula sa araw. And also yung chemical like tobacco smoke at marami pang iba. May mga preservatives sa pagkain, additives that are known to be carcinogenic. Kaya binaban yan, ano? Even sa mga cosmetic products, may mga natutuklasan ng FDA na ito ay nagko-cause ng cancer. Okay naman sana yun. Kaya lang, alam mo ba, mostly natutuklasan ito ng FDA at ibinaban ito kapag may nangyari ng maraming cases na kung saan it's alarming. Kaya sinasabi ng FDA ay iban, di ba? Pero mostly, nakikita nga nila yung effect niyan kapag marami nang naapektuhan. Yun yung aking pagtingin lang sa historia, no? Like yung mercury. Di ba, mercury, mostly ginagamit yan sa mga cosmetic product. At lately lamang, naiban ito dahil nga sa na italang epekto nito sa mga tao na nagko-cause ng cellular mutations or cancer. Pwede rin yung cancer ay mangyari kapag meron kang inherited genes of cancerous genes sa inyong mga ninuno. Yan ang problema, ano? Pero out of all cancer cases, it's only 5% ang maikokonnect natin doon sa genetic or hereditary tendencies coming from our relatives. Maraming klase po ng cancer. There are more than 100 different kinds of cancer. Pero meron itong iba-ibang klasifikasyon. Ang isa dyan, yung tinatawag na carcinomas are the most common. Kaya pag nagpapa-check up at may nakalagay na carcinoma sa inyong mga laboratory or diagnosis, kabahan ka. Basta may oma, ano? Kasi ito po, ibig sabihin ng carcinoma, ito ay cancer. So, ang carcinoma, nag-start yan sa ating skin or sa mga tissues na nakakover sa surface po ng ating internal organs at mga glands. At ang carcinoma, usually, nagpo-form yan ng solid tumor na pwedeng lumalaki at later on ay mag-metastasize o kakalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At ito ang pinaka-most common type of cancer, katulad ng mga prostate cancer, breast cancer, yung lung cancer, colorectal cancer o yung cancer of the colon and rectum, ito yung most common type of carcinoma. Yan, yung cervical cancer, ganun din. At ito ay isang uri lamang po ng cancer. Meron tinatawag na sarcoma. Ito yung tumama kay Dr. Willie Ong. Ano yung sarcoma? Na ito'y nagsisimula sa mga connective support ng ating katawan. O, katulad po ng ating mga fats and also muscle, nerves, tendons, yung mga joints, yung mga blood vessels natin, yung mga lymph vessels, cartilages, or even connective tissue sa bone. So, doon yan nag-ano. Kaya mostly, yung mga sarcoma, makikita mo lumalaki yung binti, lumalaki yung braso, lumalaki yung isang bahagi ng katawan na maraming muscle. At ito ay hindi basta-basta. Minsan, yung bukol, mahita mo, no? Magta-times 3 yung laki ng hita mo. At walang masyadong cases na madalas ang sarcoma. Kaya ito ay very rare type of cancer. Kaya nga, sabi nga ni Doc Willie Ong, doon sa kanyang, pinanood ko talaga yung kanyang vlog. Ako'y lungkot na lungkot. Kasi nga, isa siya sa ating paboritong pakinggan, ha? As a senior doctor at isang advocate ng alternative medicine din, mga herbal extracts, yung mga natural medicine. Pinopromote din yan ni Dr. Willie Ong, ano? Aside from medical mainstream treatment, kasi siya ay medical doctor na ang kanyang specialty is cardiology. Pero sabi nga niya, yung kanyang cancer na sarcoma is masyadong traitor, ano? Tumago at hindi agad nagparamdam lately. Saka na lang naramdaman nung malaki na. Hanggang sa yung puso niya ay pinupush na, lumalaki, pati paglunok, hirap na hirap siya. Ha? Ito po ay sarcoma. Yung sarcoma, isang napakahirap labanan na type of cancer. And commonly nakikita to sa bahaging ng katawan ng mga muscles, tendons, yung mga connective tissues. Pero yung tumama kay Dr. Willie, talaga medyo matindi yun kasi nga, nasa kanyang abdomen na lumalaki hanggang sa yung kanyang chest cavity na pupush na. Eh, what will happen to you pag nangyari yan, di ba? Kaya, ipag-pray natin siya, no? Bilang suporta natin sa kanya. Walang imposible sa Diyos, ano? Ang isang uri ng cancer, leukemia. Ito naman ay cancer of the blood na kung saan, nag-change yung healthy blood to blood that is growing uncontrollably. Hindi na makontrol yung pagdami ng mga walang kwentang blood cells sa katawan. Kaya ang nangyayari, naapektuhan ito lahat, ha? Yung ating circulation at yung sistema ng ating pong metabolismo. Kasi napaka-importante ng healthy blood. Dahil yung dugo natin ang siyang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin sa ating katawan. Nutrients, oxygen, at iba pa. Pati yung pagtatapo natin ng dumi mula sa cells na kinukuha na ating ng dugo natin and inilalabas siyan through the lungs tapos muling ibinabalik yung oxygen and nutrients dun sa iba't ibang cells natin. Kaya pag nagka-problema nito, nagka-leukemia tayo, talagang malaking problema. Ang dami ng mga kilalang tao na matay sa leukemia. Ang isa sa pinakasikat diyan si Francis Magalona, si Francis M, di ba? Na talagang although ginamot siya pero talagang bumigay na rin yung kanyang katawan. At alam natin lahat 'yan, it's leukemia, no? Yung isa naman yung lymphoma. So lymphoma is tumutubo ito sa mga kulani o lymph gland ng ating katawan. Yan. Usually ito ay isang cancer na pwede maging secondary. Ibig sabihin, yung mga nagkaka-breast cancer, tinatamaan din yung kanilang mga kulani, di ba? Pag kumakalat na yung cancer. Pero may mga cancer talaga na directly nagmumula sa ating mga lymph system natin. That's why tinatawag itong lymphoma. Kung ano kasi yung origin ng cancer, makikita mo, doon isinusunod yung pangalan ng isang cancer. That's why there are many types of cancer. At lahat ng cancer na yan, mga kaibigan, ay nakamamatay na dapat nating i-prevent. Kasi ang cancer po ay preventable. And good thing, ang cancer, pag maagapan mo, ay treatable. Ang pinakamahirap lang sa cancer, kapag umabot ka na doon sa stage 3 to 4 or terminal cases, dahilan na rin sa misdiagnosis, hindi ka na nagpa-check up, kaya hindi na diagnose, tinan mo, at parang tinitipid mo yung sarili mo, minsan ganun eh. Dami mo na nararamdaman, napapansin mo may abnormality, hindi ka nagpapa-check up, di ka ba lang humihingi ng advice, di ba? Eh, doon ang nagkakaroon ng problema na kapag ang cancer po ay lumala, even chemotherapy gagamitin sa'yo, it will cause a lot of complications na, pero ang chances of healing ay hindi ganun kataas. Ha? Kaya nga kinakailangan talaga, agapan natin, di ba? Daig daw ng maagap, ang masikap, ang masipag, ang mapera. Ganon. Kasi kahit na marami kang pera, kahit sino ka pa, pag hindi mo nakita agad na may ganun kang sakit at lumala yan, talaga medyo mahirap po. Ano? Kaya nga ang naturopathy is for preventive approach. Ibig sabihin, tayo ay gumagawa na ng way through healthy lifestyle, through taking supplements that are very rich in antioxidant, katulad ng Santon Plus Gold, na hindi natin sinasabing gamot sa cancer yan or gamot kung saan-saan yan. Ito'y isang uri po ng paraan para maihanda ang katawan natin against any kind of problem, especially cancer, that are very hard to cure, lalo na kung lumala na po ito. So, may mga pamamaraan to prevent cancer based on proven studies, ha, na dapat nating malaman. Unang-una sa lahat, kung gusto nating maging normal ang ating cells at hindi magkaroon ng mutation, let's maintain a healthy weight. Iba-iba ang weight standard sa ating pong katawan. Ano? Iba't ibang edad, iba't ibang forma ng katawan, iba't ibang tangkad. May iba-ibang ano yan, normal range of weight, ano? Na kinakailangan ma-check natin in a normal status ng weight natin. Kasi alam niyo po bakit? There are 13 different kinds of cancers na pwede daw ma-prevent kung normal ang ating body weight. Kasi yung fats, tandaan natin, that fat can contribute to development of cancer in many cases. Ha? Kaya pag meron tayong normal weight, na-check natin yung ating cholesterol, ating fat volume, 13 klase ng cancer yung pwedeng maiwasan natin. Kaya dapat daw ay normal ang ating weight. Mag-exercise ng regular kasi kapag nag-exercise tayo, nautal na doon. Eh, nagkakaroon ng magandang function ng ating immune system kapag tayo pala ay pinagpapawisan at nag-eersisyo. Yan, gumaganda ang ating dali ng dugo at maraming bagay sa ating kalusugan ang nagiging okay kapag tayo ay nagre-regular exercise. Hindi naman natin kailangan mag-gym na rigid yung pagbubuhat na mabibigat. Hindi naman yun ang kailangan natin. May mga taong ganun ang kailangan. Pero in general, kailangan lang natin na pagpawisan in certain activity like walking, stretching, yan. Every day, at least 30 minutes. Hindi po ito trabaho, ha? May isang pasyente, Dok, ako po ay kargador, ha? Trabaho ko po yun, kaya lagi ako nag-exercise every day. Oh, okay naman. Pero ang exercise na binabanggit natin in general is yung relax ka at nakafocus ka sa yung ginagawang ehersisyo. Hindi yung stress ka dahil kailangan mong tapusin, ikarga yung 100 sako ng bigas, di ba? Eh, hindi yun na relaxing na exercise. Okay, ikatlo, huwag manigarilyo at iwasan ang mga bisyo. Dati, cigarette smoke lang. Kasi ang sigarilyo ay mayroong more than 1,000 chemical in the cigarette smoke. Take note of that, ha? Kaya nga, di ba, ang DOH ay nagpasa, ha? Meron tayong batas niyan na halimbawa, ikaw ay manufacturer na sigarilyo, ilalagay mo sa pakete na sigarilyo yung mga hazard or warning, health hazards. Minsan nakikita ko sa pakete ng sigarilyo, nakalagay yung mga itsura ng mga may cancer na inopera na nilalamunan, yung mga tumor, yung kung ano-ano. Naka-picture pa mismo sa sigarilyo para takutin yung mga cigarette smoker na iwasan ang paninigarilyo, pero wa-epek pa rin sa iba yan. Tinaas na nga yung presyo ng sigarilyo, ganun pa rin eh, di ba? So, ibig sabihin, one of the common cause of cancer is cigarette smoke. And now, kinokonnect na nila yung vaping sa mga lung cancer na kanilang natutuklasan. O, di ba? Meron akong isang naging pasyente na babae na meron siyang lung cancer. Eh, ako yung nalulungkot kasi sabi niya, Dok, hindi naman ako naninigarilyo. Pero ang tanong ko, yung mister mo po ba o any relative naninigarilyo? Sabi niya, mister ko, chain smoker, since we are married for 25 years or more, talagang gano'n na yung kanyang problema. Naninigarilyo, tuloy-tuloy yan, chain smoker. Pero siya ang nagkaroon ng lung cancer. Kakalungkot, ano? Kasi yung second hand smoke, even the third hand smoke, ay may mga chemical na pag na-inhale natin or na-contact sa ating skin can trigger cancer. Kasi mga carcinogen yung nandoon sa sigarilyo. Kaya, if you love your family, kung ikaw ay nakikinig ngayon, naninigarilyo ka, huwag ka naman damay ng iba na relative mo. Pero ang pinaka-the best advice na gustong ibigay, hinto ka na. Makatipid ka pa, wala pang gastos. And, isa pa, hindi pa mamimiligro yung mga nasa paligid mo. Kaya quit, please quit smoking. Eat a healthy diet, a balanced diet. Hindi pa pwedeng kumain ng wala kang element gaya ng fats, ng protein, ng vitamins and minerals, ng carbohydrates. Dapat lahat meron ka niyan. Ha? Kasi ito po ay element of nutrition that we need in eating our food. Pero pinaka-suggestion ko to avoid cancer, dapat mas mataas ang plant-based food sa inyo. If you're not a vegetarian, vegetarian kami for many, many years, so talagang hindi kami kumakain ng karne. And also yung mga isda na yan. Basta plant-based lang po kami. Pero, hindi naman ibig sabihin, pag vegetarian ka, hindi ka magkaka-cancer. Meron din mga nagkaka-cancer, pero hindi gaano marami. Because we need to eat foods that are basically high in plant-based sources. Kasi ang plant-based, ang merong mga antioxidant that are known to be anti-cancer in property. Sa pagkain pa lang, ma-prevent na natin yung cancer eh. Diba? Kaya kinakailangan daw ay kumain tayo ng pagkain mayaman sa antioxidant that are mostly vegetables, fruits, and plant-based sources. Yan. Kung mahilig kayo sa mga mushroom, naku, kain kayo ng mushroom. Ang mushroom ay may polysaccharide that are known to be anti-cancer. Kaya yung mushroom, napaka-importante niyan. Ikalima, mag-focus tayo sa mga pagkain that have natural cancer preventive phytochemicals. Ha? Isa-isahin ko yung mga sample lang. Ano? Marami kasi ito eh. Una, allicin. Ang allicin ay matatagpuan mo sa garlic. O, di ba? Kaya ngayong Santong Plus Gold, nilagyan natin ng garlic kasi ang garlic is hindi lang siya maganda sa balance ng cholesterol, maganda rin siya para sa ating immune system and prevention of infection. Ang allicin ay nakatutulong din dahil meron siyang anti-cancer phytochemical. Yan. Kaya kung gusto mo na maging healthy, especially colon cancer, prostate cancer, di ba? Na hindi ka magkaroon ng ganyan, always eat garlic every day. Either fresh or cook or in supplement form. Meron garlic at garlic oil, di ba, na tinatawag. Santo Plus Gold, meron tayong extra of garlic dyan na matatagpuan sa isang kapsula, no? 50 milligrams. Ganon din, yung santones. Ang santone ay hindi lang sa mangustin. Marami pang iba na merong santone. Ano? Kaya lang ang santone from mangustin ang isa sa pinakakompleto. Kaya kumain tayo ng santones at isa dyan ang mangustin na source. Triterpenoid, matatagpuan mo sa ampalaya. Yung mga bitter, ha? Medyo mapapait. Eh, nagtataglay na mga anti-cancer property gaya ng triterpenoid. At ang ampalaya ay mayroong pag-aaral na nagsasabi na mayroon itong anti-cancer phytochemicals like betalains. Flavonoid at anthocyanin, matatagpuan mo sa mga makukulay, matitingkad na kulay ng mga prutas at gulay gaya ng mga berries. Ha? Kasama na rin dyan yung mangosteen, yung mga grapes, yung ube, di ba? Meron siyang anti-cancer phytochemical, lycopene. Ah, laging pinopromote noon panahon, no? Lycopene is anti-prostate cancer. Dahil lang lycopene ay merong natural pigments na red pigments na makatutulong sa prevention of cancer. Yan. Chlorophyll, yung mga green juices, ay meron ding blood cleansing ability that prevents chemical na nag-accumulate sa katawan natin, kaya nakakatulong sa pagpigil sa pag-develop ng cancer. Kaya yung mga malunggay, ampalaya, spirulina, naku, napakataas ng kanyang chlorophyll content. Kaya pwede po natin itong araw-arawin. Yung namang sulforaphane ay matatagpuan natin sa mga cruciferous vegetable. Itong mga gulay na to, gaya ng cabbage, broccoli, cauliflower, mataas ang kanyang sulforaphane na tinuturing na magandang prevention sa breast, uterus, and prostate cancer. O, diba? So, pagkain pa lang. Pag kinakain mo, preventive na sa pagkakaroon ng cancer, mga kaibigan. Isama mo pa yung paglimit sa inyong pag-inom ng alcohol. Mas maganda nga, walang alcoholic content ang ating iniinom. At proteksyonan ng ating mga balat laban sa matinding sikat ng araw. Dahil itong sikat ng araw ay ionizing ang kanyang result sa ating balat. Pwedeng magkaroon tayo ng skin cancer. Ano? At ganun din, iwas-iwas sa sexually transmitted infection dahil ito ay pwede mag-cause ng cancer, especially sa mga kababaihan, yung human papilloma virus or HPV. Nagiging trigger ito sa pagkakaroon ng cancer of the uterus or cervical cancer. And ganun din, iba pang mga sexually transmitted disease. Kaya alam niyo nang gagawin niyo para hindi kayo magkaroon ng STD, ano? Ha? Pag may asawa kayo, maging loyal kayo sa inyong misis. Huwag iba-iba yung partner natin dahil yun po, delikado po yun. Magkaroon ng quality sleep kasi ang pagtulog po ay preventive sa stress at ito'y nakakatulong upang ang katawan natin na magkaroon ng magandang recuperation, repair, and restoration. Na kung hindi mangyayari, magmumutate ang ating cells into cancer cell. Tandaan nyo, that stress can cause cancer. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, lumala daw siya after ng time na siya ay kumandidatong vice president, ang dami ng basa kanya. O di ba, nafe-feel ko yung kanyang sama ng loob eh. At doon, dinamdam niya, kaya siya nagkaroon ng matinding stress, kaya sabi niya, yun ang nagpalala sa kanyang sakit. Totoo po yan. May pag-aaral na nagsasabi na kapag tayo ay laging nai-stress, ay bumabagsak yung immune system function natin and also yung cellular energy natin bumabagsak, that can lead to formation of cancer. Kaya matulog tayo na maaga at iwas sa negative emotion, mga kaibigan. At kailangan doon natin ng enough vitamin D because vitamin D is one of the best anti-cancer nutrients. Yan. Ayon sa mga pag-aaral, yung mga merong prostate cancer, colon cancer at other malignancies ay merong mababang vitamin D level sa kanilang katawan kapag sila ay tinitingnan. Kaya mahalaga talagang vitamin D, ano? At iwasan natin ang mga environmental toxin as much as possible. Organic yung mga ginagamit natin, much better. At isa sa pinaka-importante, magpa-check up po tayo. Huwag tayong matakot magpapa-check up. Okay? So yung ating health info ngayong araw na to, sana po tayo ay makaiwas sa cancer. Pwede tayong uminom ng mga supplements that are proven to give us antioxidant gaya ng Santon Plus Gold. Uminom lang po tayo ng 1 capsule 3 times a day. At kung meron na po tayong cancer, doblehin. Gawing 2 capsules 3 times a day kasi kailangan natin ng mas maraming antioxidant once we are positive sa cancer. At yan po, syempre, ay mabibili na natin sa lahat ng ating mga partners, mga distributors, mga butika, at sa lahat ng Yes to Health Clinic sa ating pong lugar. Marami pang ibang produkto ang Yes to Health na makatutulong sa balance at vitality natin para makaiwas tayo hindi lang sa cancer, ganun din sa ibang mga pagkakasakit.
5: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalap raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito yung 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirit, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
6: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Dinaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang effects sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Wake up!
5: Start your day right. Mag-Santhon Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Santhon Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at santhon. Kape na gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, manunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
14: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santhon Gold Live Testimony.
15: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santhon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa The Secret of Health dito po sa Yes to Health at sa mga XFM stations na inyo pong pinakikinggan sa XFM 99.5 Mega Manila. Yan, pinakabago nating katropa sa Kamaynilaan na ating pakikinggan araw-araw. Ano? Siyempre. Marami ho kayong matututunan dito. May enjoy nyo pa yung mga music, di ba? Kaya araw-araw ho, samahan kami, ha? Mula po Linggo hanggang Biyernes sa ating pong programa sa himpilan pong ito. At syempre, dun sa mga ngayon lang nag-tune in sa ating pong programa, paalala lang, meron tayong mga, ngayon, consultation. Dito po tayo ngayon sa Batangas City para sa ating regular consultation schedule. At kung nais po ninyong pumunta dito, no? Hanggang alas 5 pa ng hapon, located po tayo sa ground floor, Block E, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan. At pwede po kayong tumawag sa 0962-349-1256. At ganun din sa Quezon City, nandyan po tayo. At pwede kayong tumawag sa 0969-627-1262 para po sa mga inquiries. Ano? Located lang yan dyan sa second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat po ng MRT Quezon Avenue Station, southbound. At syempre sa mga iba pang mga Yes to Health Wellness Clinic sa Santa Rosa, ayan. So sa Santa Rosa pala ay nandyan tayo sa Santa Rosa Commercial Complex, Barangay Balibago, Santa Rosa City. Nasaan lang po tayo? Super 8 Building, katapat natin ang Max Restaurant. Yan. Pagpasok nyo sa Santa Rosa Commercial Center o Commercial Complex, dyan sa Balibago, yan, makikita nyo po yung Max at tapat po nun yung Super 8 Building. Hanapin nyo yung karatula natin doon, ha? At meron po tayong consultant ngayong araw ho na ito. At syempre, sagutin natin ang inyong mga katanungan at bago yan, sa mga nagnanais pong sumubok na ating mga produkto, ang ating mga produkto ay pwede nyo nang bilhin sa mga butika sa inyong mga lugar. Pwede ho sa lahat ng Mercury Drugstores. Siyempre, sa mga St. Joseph Drugstore, The Generic Pharmacy or TGP, Southstar Drug, Generica Drug, sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall. At ganun din sa mga local na pharmacy o butika, tanong nyo lang ho ang produktong Tatak Yes to Health. Ayan po, mabibili nyo na yung ating mga produkto saan mang lugar. At kung wala talaga, sa ating pong Shopee online store, hanapin lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 para po sa ating mga nais na subukan kung kayo po ay nagpapatronize ng ating mga produkto. So, time na para sagutin natin ang mga katanungan ng ating mga katropa.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Namamana po ba yung problema sa hormones? Pwede po ba pagsabayin ang Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix? Ayan, okay. Oh, yes, hormonal imbalances, pwedeng mayroong genetic component, na pwedeng namamana. Ayan, base sa mga pag-aaral, no? But, kadalasan, ina-influensyahan ito ng ating lifestyle, okay, ng environment, and the overall health condition. O, kung talagang medyo na tayo, kulang tayo sa nutrients, mataas ang level of stress, hindi maganda yung lifestyle natin. Alam nyo na, yung mga ngayon, mga kabataan, iba na yung lifestyle nila, iba yung habit, pwede itong maka-apekto, bukod pa doon sa genetic predisposition. Kaya minsan, sa isang family, namamana ng anak yung nagiging problema ng ina o ng ama, na mga problema may kinalaman sa hormones. Isang text naman, sabi dito, pwede po bang uminom ng turbo dietary supplement dahil meron po akong problema sa prostate? Paminsan-minsan, nahihirapan akong umihi At paggabi, kadalasan 4 na beses akong bumabangon para umihi. Medyo mahihirapan po ako kasi lagi akong napupuyat. Tatay Victor ng Antipolo City. Ayan, si Tatay Victor, ano? Eh, oo nga naman, kapag meron kang prostate enlargement, syempre, isa sa pinakang pangunahing symptom, ano? Nang nagkakaroon ng development ng prostate enlargement, apektado yung pag-ihi. Kadalasan, mayat-maya. Lalo sa gabi. Eh, kasi paggabi, di ba? Mas maganda sana, dire-diretso yung ihi mo. Kaya lang yung ating pantog, hindi na empty completely. Kaya pakiramdam mo, mayat-maya, para kang naiihi. Di ba? Kasi yung scenario, pag may enlargement ka ng prostate, parang nasasakal niya yung ating tinatawag na urethra. Ha? Dinadaanan ng ihi mula sa pantog palabas ng ating katawan. Kaya yung nagkakaproblema doon. Ano? Malaki din na nagagawa ng hormone pagdating sa balanse ng ating kalusugan ng ating prostata. Oh, may tanong dito, pwede rin po ba sa mga bata ang Santon Plus Gold? Pwede. Lalo na kung yung mga bata ay kumakain naman na sila ng regular food, pwede nyo silang bigyan. Yung pamangkin ko na 6 years old, dati matamlay. So binigyan ko ng 1 capsule a day ng Santon Plus Gold. Ayan, so migla yung ano niya, yung kanyang katawan, naging palalaro na. Which is dati, laging sinisipon, nangihina. Parang anemic pa nga kasi walang ganang kumain. Pero binigyan natin ng Santon Plus Gold kasi nga yung nasa Santon Plus Gold pagkain din yun, kaya nga lang functional food. So pwede siya. Hindi lang siya recommended syempre sa mga baby kasi iba naman talaga yung diet ng mga bata, ng mga sanggol. Pero pag kumakain na yan ng regular food,

ng panakanara. Siguro pagkatapos kumain, nasusuka siya. Ayan, so mahapdi. Ibig sabihin, mataas ang acid mo. Hyperacidity. At yung sinasabi mong nasusuka, baka pa-check ka, baka may acid reflux ka na. Ha? Kasi commonly, pag hindi magandang panunaw, mga kaibigan, ito nagkakaproblema eh. Ha? Laging acidic, maasiman tiyan, humahapdi. Yan ho ay unang-una, pinakang manifestation na tayo ay hindi natutunawan ng maayos. Kasi kung maayos naman ang panunaw natin, hindi tayo magkakaroon ng hyperacidity. Eh kaso, yung mga kinakain natin kadalasan, pwedeng hirap i-digest ng ating tiyan. O kaya naman, wala sa tamang oras yung pagkain natin. Kasi alam mo, ang tao sanay ng anytime maisip kumain at may pagkain, kakain talaga eh. Eh ang ating tiyan, yung digestion ng tiyan natin, ayon sa mga pag-aaral, mas maganda talaga ang rest ng tiyan natin sa digestion, at least mga 4 hours minimum. O kaya the more na mas ang diet mo, yung pagitan ng pagkain mo na oras, eh mas malayo sa isa't isa, mas favorable sa ating digestion. Kaya di ba marami na ngayon nagda-diet, yung OMAD, di ba, yung 1 meal a day. Okay? Huwag naman nomad yung no meal a day. May mga intermittent fast, yung 16-8. Merong 2 meals a day. Ako, I prefer 2 meals a day. Yan, kasi mas hiyang sa tiyan. So kumakain ako ng around, pagising sa umaga, halimbawa gumigising ako ng 7 o'clock. Pag medyo tinanghali. Yan, iinom na ako ng ano, mainit na tsaa. Kung hindi tubig, ang una, iinom ako ng herbal tea. Then after tea, medyo makakaramdam ka na ng ano yan. Tatawagin ka na ng CR niyan. Pag maka-CR ka na, then you will take coffee, yung ating Santon Gold Coffee Mix. Yan, iniinom ko yan sa morning. And very light lang yung aking morning talaga pagkagising. So ang meal ko niyan, magsisimula ako ng mga magte-10 before ako pumasok sa ating studio. So, kakain ako ng first meal ko niyan. Then, next meal ko niyan, mga 3. Yan. Tapos, very light na. So, ang hard meal lang natin, mga 2 beses ng isang araw. Maganda. Maganda sa pakiramdam. Kasi alam mo, ang tao, kapag laging indigestion, kain ng kain, hindi natutunawan, ang dami hong nagiging problema sa kanyang katawan. Tsaka, bihira ko nakakita ng namamatay sa, ano, sa gutom. Ha? Karamihan nakikita ko yung mga taong kain ng kain tapos nagkakaroon ng mataas na cholesterol, mataas na uric acid, yun ang karamihan. Kaya ang pagkain ho, basta quality yung food na kinakain natin, hindi dapat hindi dapat kayo matakot doon sa medyo maagwat ng konti yung meal hour ninyo. Sabi dito, Dok, anong sakit po ba yung masakit ang ulo tapos walang gana kumain, matamlay, parang wala sa sarili? Anong gamot po ba ang dapat dyan? Salamat po. Baka nalipasan. Di ba? Pag lagi, alam mo, yung mga ano, pag ayo sinabuti, sinabi niya, parang wala sa sarili. Eh, pag parang wala tayo sa sarili, baka bagsak na yung sugar natin. Kasi may ganun eh. Di ba? Nakakita kayo ng mga taong ano, parang lutang na yung nalilipasan ng gutom. Kasi alam niyo kung bakit? Bumabagsak yung kanyang sugar sa katawan. Pag hindi tayo sanay kumain ng wala sa tamang oras, tapos nalilipasan tayo, eh tumidepende ang katawan ng energy sa sugar, especially the brain sa sugar. Eh may mga tao kaya parang wala sa sarili kasi nga wala nang fuel yung brain mo. Di ba? Kasi kulang na. Yeah, ganoon ang nangyayari. Yung kawalan ng gana sa pagkain, matamlay, eh karamihan ng mga dahilan nito, kulang sa hemoglobin, kulang sa iron. Kaya nawawalan sila ng ano, nawawalan ng energy, nawawalan ng gana sa pagkain. Ayan, okay? Kaya ang gawin nyo, kinakailangan yung pagkain ng pasyente. Kung sino ba yung pasyente na yan ninyo, bigyan nyo talaga sila ng sapat na pagkain, nasa tamang oras. Ha? Dapat on time. Hindi dapat nalilipasan ng gutom. Sabi nga nung mga lola ko noon, hala kayo, huwag kayong magpapalipas ng dinner. Kasi pag, di ba, merong 3 meals a day yan eh. Pag sa umaga, breakfast, lunch, and dinner. Yung mga matatanda, hindi pwede hindi kakakain dahil madadapil ka daw. Alam nyo ba yon? Yung madadapil. Ha? Eh yung panakot sa mga bata noon eh. Sabi daw, pag natulog ka ng gutom, lilipad yung kaluluwa mo, papasok sa kaldero, baka matakpan ka. Mga panakot ng ating mga lola noon, ano? Pero ang totoo noon, pag hindi ka talaga kumain,

0: humaba yung fast mo na wala ka naman talagang, hindi ka sanay. May mga tao kasi na kaya nila yun because ginagawa nila yung program. Kumbaga nakakondisyon yung katawan. Pero pag hindi, sanay ka ng regular meal tapos biglang ano, manghihina ka talaga. Kasi kulang na yung fuel ng katawan natin which is fully dependent doon sa kinakain natin sa tamang oras. Ano? Oh, kaya ganun na nangyayari, ha? Mga kaibigan. So, hindi lahat ng panghihina ay dahilan sa sakit. Pwedeng nutritional deficiency or pwedeng kulang tayo sa sugar. Yeah. Sabi niya, sir, ano po ang lunas sa sakit na polyps? Polyps saan? Sa ovaryo ba? Ayan. So, kung wala pang ano, ito, pwede kong sagutin na lang ito na mag-take tayo ng Santon Plus Gold, ano? Kasi Santon Plus Gold, magandang pangbalansin ng katawan. Marami na tayong mga ano, user ng product. May iba-iba silang problema, may bukol, may mga polyps, may ano. So they take our Santon Plus Gold tuloy-tuloy. Ano? Ginawa nilang parang nutritional maintenance. At nagugulat sila sa resulta pag nagpapa-check up sila. Kaya kung wala naman kayong iniinom na gamot, standard medication, you can take Santon Plus Gold. Sabayan nyo ng vitamin C, meron tayong Santon Beet C. And pwede din kayo mag-take ng ating premium D3. Marami kasing klase ng polyps eh. May polyps sa bituka, polyps sa gallbladder, polyps sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, no? So, hindi naman kompleto yung sinabi niya. Good PM po. Ano po ang dapat inumin para mapalakas ang baga? 58 years old na po. Thanks po, Ron ng Pampanga. Alam mo, marami ngayon, ha? Sabi ng DOH, na marami ang namamatay ngayon sa mga problema sa baga na hindi naaagapan. Commonly, yung mga pneumonia, di ba? Eh, nagiging dahilan ng maagang kamatayan. Kasi nga, yung mga hindi na a-address agad ng problema sa baga, simpleng upo, simpleng sipon, lumalala, hindi na gagamot, ano? Eh, pag meron kayong mahinang baga sa, ano, sa alternative medicine, karamihan, ang binibigay namin, yung matataas yung antioxidant. Okay, katulad ng vitamin C ng mga pagkain. O, mga gulay at prutas na mataas ang vitamin C. Maganda ho yan sa ating lungs. Ha? Yung ano, yung spicy food, yung medyo maanghang na mga pagkain. Hindi naman sobrang anghang. Yung ano lang, katulad ng siling labuyo natin, okay yan. Ano? Nakapagpapaganda ng paghinga yan. Tapos kung kakain kayo, diba, parang lumalabas yung mga sipon ninyo. No? Nakakatulong yan kasi meron niyang anti-inflammatory property. At nagpapainit din ang katawan, which also help our immune system. Yung mga citrus, mga kalamansi, yan, maganda yan. Kasi pag sinabi mong pampapalakas ng baga, ito yung mga sustansya na literal na nag-energize ng mga cells. Same thing with our other organs of the body. Ano? Tapos huwag kayo masyadong magpuyat. Alam nyo ba, may mga cases ngayon ng tuberculosis. Mga bata pa tinatamaan, alam mo, call center agent, tapos nagkaroon ng TB, hindi niya alam. Bakit? Kasi masyadong stress ang katawan, hindi nagpapahinga na maayos, at ang sobrang pagpupuyat, nakakasira din ng baga. Ah, may mga ganyan. Ang dami na nagkaroon ng TB, nagkaroon ng pneumonia, bata pa, ang trabaho ay puyatan. Oh, doon nila nakuha yung karamdaman nila. No? Kaya anumang uri ng stress, pwede magpahina ng baga. Kaya kung mahina na nga ang baga natin, tapos puyat pa tayo lagi, walang tamang rest. So the body can repair itself. So medyo mahirap, ano? May mga lang tonic din na pwede nating i-take. Sibuyas, maganda sa baga ang sibuyas. Alam nyo ba na ang sibuyas ay mayroong natural phytochemical na quercetin? Iyon yung nagiging dahilan kung bakit umiiyak tayo pag naghihiwa tayo ng sibuyas. At yun din na component na yun, na phytochemical na nagiging dahilan ng pag-iyak natin, ay is nagiging dahilan din kung bakit lumuluwag ang ating paghinga pag kumakain tayo ng hilaw na sibuyas. Ginagawa namin lang tonic yan. So ang ginagawa na ng mga nakakaalam nito, yung isang sibuyas na katamtaman, mga sinlaki ng piso, ano yun, i-slice mo naman hindi piso, kaya kung may adyaran, kaya adyarin mo, tapos lagyan mo ng kalamansi, mga apat na kalamansi, pigain mo doon, then 2 tablespoons of honey. Hello? At yun ang iyong iinumin. Ayan, kung may mga sipon ubo, lagi na lang tayong nagkakaplema. So maganda yun na lang tonic na gawin, na classic home remedy na ginagawa yan, hindi lang dito sa atin, pati sa US, ano? Sa home remedy. Itinuturo yan sa naturopathic school. Natural na lang tonic yung onion. Pati garlic, pati yung luya. Eh, napakaganda niyan. Oh, pati yung ano, labanos, yung katas ng labanos, maganda yan na pampalakas ng baga. Kasi ngayon, marami talaga ang humihina ng baga sa dami ho ng, ano, ng reason. Ano, yung hangin natin, polluted, yung stress, ako, name it. Aha, good PM po. Sidang po ito ng Arayat. Paano po ako mag-order ng premium, hindi po B3, ano to, D3, ano. Wala po kasi dito sa Arayat. Ma'am, kung wala dyan sa Shopee, pwede. Siguradong meron sa Shopee. Sa Arayat, Pampanga siguro ito. May mga butika kasi na wala sila, ano. Pero sa Shopee, hanapin nyo lang yung Yes to Health 2011. Nandun, ha? Marami tayong product dun aside from premium D3. Magkano po ang isang capsule ng turbo bantuling 62 taong gulang? Yun lang. Magkano nga ba itong turbo? Hindi ko po alam. Hindi ako gumagamit ng turbo kasi hindi ko pa naman kailangan. Pero I think nasa more than 50 pesos per capsule yan. Hindi ako nagkakamali. Ano? Tanong na lang po natin. Sa online, meron din makikita sa ating shop. Online store. Yes to Health 2011. Ano? May mga promo sila doon. Good PM Doc, pwede ba sabayan? Ayan, may binanggit siyang supplement dito. Ang capsule na Santon Plus Gold, pwede. Yung iniinom niyong supplement, pwede niyong sabayan ng Santon Plus Gold yan. Hindi naman mag-aaway-aaway yan. Pare-parehong maganda yan, okay? Ang clinic ng Yes to Health, paano pagpunta dyan? Taga-Cuenca ako. Cuenca, Batangas, ano? Ano, basta makarating ho kayo sa Batangas City, kung sa Central Terminal kayo, sa Batangas City, itanong nyo lang saan yung jeep na pwedeng sakyan, papasok sa bayan na dadaan ho sa Caido. Yan, City Mart Caido. Kasi halos lahat ng pumapasok ng bayan galing sa terminal, dumadaan dyan. Yung opposite direction naman, doon naman sa kabila yung dumadaan, ano? Sa may Teachers Conference Center. Pero itanong nyo lang yan po sa mga ano dyan, ha? Kung saan yung dadaan sa City Mart Caido. Madali lang kung puntahan, ha? Yung ating lugar po dyan sa Batangas City. Tama-tama, nandito tayo ngayong araw, ano? Hanggang mamayang alas 5 pa ho tayo ng hapon. At kung habol pa ho kayo, mas maganda, no? Hanggang ano pa naman tayo, 5 PM. Ayan. At nako, wala na pala tayong oras, mga katropa. At pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod. At tomorrow again ay magkarinigan ho tayo dito sa ating palatuntunan. Ang programang The Secret of Health magbibigay ho sa inyo ng impormasyon sa ating pong pagpapanatiling healthy gamit ang natural na pamamaraan. Sa pangalan po na ating boss Remedito Uy at si Doc Misael Hines, ano, na ngayon nasa Singapore, nag-i-enjoy. Ayan, bats to sila. Napaka-generous ng ating boss kasi bats 1 kami, more than 100 kami, ano, na mga taga-XFM and Yes to Health. And ngayon, bats to again, more than 100 ulit sila. O, diba? Sarap lang mag-enjoy, bumiyahe ng walang gastos, no? Only here in XFM and Yes to Health. Ayan. So ako pong yung Mantikalusugan, Doc Algie Bakla, hanggang sa muli. Nawa po'y pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Magandang hapon. God bless.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Susunod na gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
3: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw sa daling ko, Sige. Ani, bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B. Bisin ako in si. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang. Da! Bayra na lagi na ako eh. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako. O gapaltikate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-direct man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system di kuso, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement Ferment. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement Ferment.
4: Turbo Food Supplement Ferment. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement Ferment. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Fitna Boutique. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alaw na 38 na sa kahapon yung katropang oras. Hatid sa inyo ng Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C pampaligon sa immune system. Labi na sa panahon nga sa makaroon. Ni kahit ulan ganiya kung balik na pag-init ang gawas. Nga kung dili ka ligo ng immune system, dali ka mataptan ng mga sakit. Nga mo hinungdan nga maluya ka na sa matag-adlaw. O mo na hinungdan nga medyo. Dili kayo ni mo makuhang imong gustong enerhiya. Sa matagigayon ni kinahala mo perform, dili lang sa imong responsibilidad sa trabaho, apa responsibilidad din mo sa imong pamilya. Una, mga katropa, una-una ang health is wealth and prevention is better than cure. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ito ang physical store. Adunay klinika po at matag-Domingo. Ang timan inyong katropa ha, sa mga gusto magpa-check up, apan libre. Hindi mga katropa, duo lang mo, matag-Domingo, alas 9 hangtod alas 5, kauban si Dr. Bernie Fajardo, ang atong narod siya, naturopathic doctor. Huwag mo tubag sa inyo mga pangutana sa isgutan ng panglawas. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: buhat ni mo ang hait ni labaha.
1: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa balang tanan.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Mayaku. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa

0: hapon kininyong tanan. Adlang Lunes. Lain na pong sugilano ni ining programang Extra Rated ang atong salusaluhan. Kinabuhi sa mga suking tigpaminaw. Agipada din ni natong programa aron tagaan ang kinabuhi. Aron tabangan nato og hilabot. Dili sa siguro ay. Dili sa siguro. Lain pa ato DJ RC, dahil salamat kay ako na po ang inyong napilian sa wakas. Kay gihuwat gid ako nga ako na po ang inyong matagaag pagtagad ni ining programa. Nanginahanglan kaay ko sa pagtambag, giya o pagsabot. Hinaud ko nga dili ko niyo i-judge sa mga akong sugilanon. Panalian ako ron. Anaan ako karon sa imong programa. Taga Santander, Cebu ko DJ. Bye-bye. Itago ko sa pangalan, Luis. 30 anyos. Kini nga akong problema, mahitungod sa akong namugna nga kagubot. Aron gud og masabtan gud niyo ako ang suhat sugilanon. Mas maayo nga inyo na lang paminawon kini nga ako. Akong suhat. Natagaan ninyo og kinabuhi. Aron di ta maglangay, mao kini ang sinugdanan.
1: Kung lagi ng supang kawayan.
2: Oo, utang.
1: Unsa? Nangutang lasab ka?
2: Ay, namugos. Magad ang nanurid din eh. Unya, no? Tag 375 raman ang kinsinas. So, nahugra og 9,600 ni siya. Mato nga, giunan ako og 600 ang down. Mga, ang kuha na ako, 9,000 na nga itong bayranan. So, 375 kada kinsinas. Sud sa duha ka tuig.
1: Doon sa kamantaon, Luisa, oy. Kini magigiuna ni mo?
2: Ay na lang kong pagyaw-yaw di ha. Kamay raman ng 375, good. Na makitrabaho. Nga ako, gawa sa atong tindahan, na naman sa ko'y gimanicuran. Wala ginay problema, good.
1: Buhat ni buhat ng hait kinabaha.
3: Mauli ang liputuin sa inyong kinatao. Ay, mas sobrang kadukiro.

0: Super exciting!
1: This time check is brought to you by...
2: Milakaw ko.
3: Ayon!
2: Ako'y toyo, anak.
3: Tanggalan niyo.
2: Sa sunod na lang ko hatag. Daagay kay Gooy. Maningil gihapon.
4: Dasuko, Beto.
2: Bahala to siya, oy. Siya, bitay na mungkos na ako nga mangutang sa RTW.

0: Ayan ka po sinangmili ninyo. Hain ang hawa ko. O sasagyarin ako sa sud.
1: Ay, ay, ay! Luisa, Luisa! Hoy! Hoy! Ikaw, ha? Get out ka! Onsa, taguan ang sabgo ni mo?
0: Ay, patay!
1: Ayaw ko tagu-taguin ay, ha? Kamaayo ni mo, no? Ingon ani unang ko ni mo? Sa una, sa pagpangutang ni mo sa akong mga RTW, may kakana ko. Unya karon paninglon ka na, magtago-tago ka.
0: Gipasabot na tika, nga wak pa ko'y kwarta. Nausap mong ka, uy. Di ba ka makasabot? Giingnan ka sa sunod na lang.
1: Sige lang ang sunod. Lapas na magani kag tulo ka buwan sa imong utang. Unya, sunod na sab. Uy, uy, di ni mahimo ha. Dili na gyud, Luisa. Ikiha tikas barangay.
0: Ay, ikiha, uy. Hadlo kong taman. Kiha, kaya ito bangon tika.

0: mi sa barangay o nakasinabot mi nga hinay-hinayan lang ako og data si Melly sa akong utang niya. Og hangtod nga ng labay na sabang katuigan og mikatol na sabang akong kamot. Og nakapangutam na sab ko, DJ RC. Og mao kini ang nahitabo.
1: Kapio?
2: Oh, Jam. Akong gipangumpra. O gipuno na ko sa atong tindahan. Kay gamay naman lang og sud.
1: Nangutang lasab ka?
2: Ay, mabayaran na lagi na.
1: Ambot ang ginimulo isa. Pagkahilig ko ni mag-utang. Di ka magkibabuhi o di ka kautang.
2: Ay, da. Antusan na lang ko. Unsaon? Ingunaan eh, manggid ko.

0: Ay, mantira lang tayo ni Ginamos. No, saan gawin tayo kwarta? Ang nahibili na itong kwarta, nahatag na ito sa pagpaningin sa imong gikuha. Mayun tatog, doon na pa ihalin ang itong tindahan. Pero wala may sud, bankrupt na. Mauna ni resulta.
1: Ayaw kita si Puka ang akong ojam.
0: Oh?
1: Imbis na imo kong damayan, magsigi naman ako gyaw-yaw diha. Naunsa ka man, oy? Gusto mo ka kagupa ang akong adlaw.
0: Nagyaw-yaw ko tungkol sa imong binuhatan. Kung wapag ka magsigpang utang, di na tayo maingon ini. Talawa sunod o. Huwag na kita ikan-on ani tungkol sa iyong pagkapala utang.
1: Jump!

0: Di man taong ka maliwa tao, Luisa, oy. Kakantong namatay ni mong inahan. Di man to pala utang. No, saan ka? Kakuripot ato. Pero ikaw, napuno niyo kas utang.
1: Ayun na lang ko, Kuya Yawi, good pa? Unsaon? Nakaanak makagpala utang.
0: Ah, mauna diha, Ron.
1: Pa, niya ako, Ron. Kay, manguwa mo lagi ko, bisag 500 lang. Ilisan lang sa sweldo ni Jam. Sus, wala gimi palit o bugas.
0: Na, sila ni bayhana ni. Nahalahatagal lang taka. Oy, ayaw na utang utang diha. Kaya mao ko nga di gihapon na ni mo bayaran, daurol ni maay.
1: Pa!

0: Wala lagi kabuan nga. Wala lagi ka mga utang day.
1: Ay, nakita mo ginako dyan. Ngalisod kaayo kung naputos ta sa utang.
0: Salamat taon nga nakamat nga nakasay mo mga sayop sa una.
1: Naluoy kayo ko sa mga bata. Nga, di siya makakaon og lami. Kaya nagtipid ta, huwag na'y kwarta. Mga makasudan na lang og buwad o ginamos. Usahay, asukan na lang.
0: Hinaot ka din na kamabalik sa imong sakit, ha? Di ka naging mangutang.

0: May okay, wa ka na magsigig pangutang, Luisa.
1: Ay, nakatigom-tigom na yung tawang may ugamay pa. Kay wa na may magutang-utang.
0: Mayo ay noon. Na pagtigong kit mo kay kung mga sakit mo, doon na mo'y makuot. Hindi lang ka inyong kinitaan kung tublar sa utang.
1: Pa!

0: Luisa? Nagablim lagi kasi tindahan. Nya, puno mo lagi ang soda ni.
1: Ay da, laay kayo ay ngaway buhaton. Nya, wagid ko mag-manicure. Mga nga ako nalang giblihan, nagbalik ang tindahan.
0: Daga na di kang natigom. Huwag mo ayaw mong gipamalit.
1: Ay da, nangutang kong 5-6 sa turko.
0: Usa? Nibalik na sa kagpapangutang?
1: Ay dong, yas na lang gibni. Usa ka man ako, ani. Nga gusto man ko maninda o balik. Mga lahas na lang gud ni. Lahas na lang gud ni ang akong utang.

sab na ako ba? Dili mangid ko mangkaling kayo utang. Ganahan man sab ko og ganahan gud ko nga mangutang. Makakita na lang gyud ko og away tungod sa utang. Og mao ning akong problema. Unsay angay na akong buhaton og ang akong mga pangutah na mao kini DGRC. Sakit ba gid pala utang ko? Pudi day na. Nasunod ba ni sa akong mga kaliwatan? Ang akong mama, dili man pala utang. Ang akong, ako nung tiya, sa una, grabe sa duka pala utang. Dito ka akong naliwat niya. Unsa kaya akong buhaton aron dili gid ko makautang. Doon na ba'y napriso sa utang? Unsa magitambal ani pagpapalutang, pagkapalautang na ako, DJ? Palihog tambagi og tamangi ko. Inyong magtatampo, Luisa. Daghang salamat og maokini ang akong sulat sa kilanon. DJ, dili man ni love song o love story, apan gusto ko ma-play kini akong paborito nga kanta. Gikan sa Rem. Rem ba ni bubasa? The One I Love. Para mag-angaan sa akong paminaw, DGRC. Kaya grabe yung kabugat sa kong ibati tungod na akong problema tungod sa utang. Salamat, DJ. Datang rin ko sa tambag unya taon-taon.

0: Ayan. Nagtatapos ang kanyang kanta. At simulan na natin ang ating paghuhusga sa ating letter sender.
1: Ayan!
0: Magkaman natin, Beth, in ano tayo, diba, Beth, ang judgment? Ayan, tawagan nyo na. Naghihintay kayo kung kailan kayo makakatawag at makakapanghusga. Ayan. Ayan na, oh. Bigay nyo na, tawag na kayo. Hello po. Mayong hapon. Anyway, mayong hapon di ay sa itong mga kasikbit nga mga istasyon karon. XFM Gihungan, XFM Kanlaon, XFM Pagadian, XFM Bukidnon, Davao, Tago, Mati, Jensen. Ay, kamunatanan! XFM. Ayan, napindot ng exclusive report. Hello sa itong caller! Sa Bigas Linya.
2: Maganda.
0: Ikaw, Doc JJ, taas na ba kayo na yung intro, Doc JJ? Oh, na, magilip-gilip, anak ba yan, no?
1: Ayaw!
0: Hindi pa sudla. Hello?
2: Yes, Jersey?
0: Hello? Oh, sumay mong intro.
2: Asap intro.
0: Anyway, sige, di ato gayo ni Kega. May rang oras no niya. Gusto ko daghang maka-call. So, unsa may matambag nimo sa atong letter sender. Uy, nakoy pa ila di. Grabe makapin. Gabi si ka makanusan ni disco ha. Maka makapalpal.
3: Hello.
0: Makapalpal sa kanang mikropona mura man sa rugoan. Pare mo pa ila ilas. Hello. Tama na paluon ko na mura. Naro kay pa ila ilas sa imong kadali lang si Reniel. Hello Reniel, natay caller sa Picas linya pag hi.
4: Hi, good maayong hapon.
2: Yes, hello, may hapon. Say mga
4: Mm-hmm. Balik kasi mo.
2: How are you doing? I'm Margie, all the way from
4: Mumbai. What's up?
2: Margie, ako dahil si Margie ng Davao City.
0: Davao City! Ayan, pagpupugay!
3: Ayan. Asa napit sa Davao?
2: Dali sa may Bumawan.
4: Ah.
0: Kadood ka?
4: Daghan daw mga gwapo.
0: Daghan pala utang di ha?
2: Daghan may pala utang din sa pita. Daghan si pita.
4: Ay, buta.
0: Tambagin na itong letter sender.
2: Matambag na ako na sender ka. Laga na ginihan niya pagpangutang dahil parang hindi magpalabad-dabad yung uuwa na sa tinaglang mo sa nagpangutang ganda pero kumulog na. Kung matamang utang, wag tayo nagpangutang. Up tayo tayong utok. Wag tayo unang taon mga ikaproblema mo kung saan ibayan dito.
0: Na.
2: Ang sa'yo sa simumpa na. Itala siya nga. Wala na piso sa lungutan. Dantay lang yung piso na.
4: Nao ba?
2: Wala. Kaya yun nga, mangutan, ito, bayad, ikay na. Mabuha ng tago. Wala. Kita, pangutan pa mo. Ipay-ipay nga. Magdaya na yung maningin. Tingnan na rin ang maningin. Ay, wala yung mga ba? Tago-tago na. Wala yung Kusa, ako mukuhan din siyong wala. Umbari na, hindi mo kukuda. Wala kayo problema. Kusa.
4: Uh-huh.
2: Oh, magyod na.
0: Salamat.
2: Kaya, ito, nangutang. Nangutang ka. Bayari na, ano yung dilit ng paningan.
0: Salamat kaayo, Marvin. All the way from Davao City. Oh, oh. Ayan, katropa mo, ha?
1: Exciting!
0: Ganahan kayo ba nga nga ng samtang ga-istorya si Marvin kay kanang? Ano? Sino nga tanggal? Ay, sa pagnagala na rin ay makabayad sa taon. Ang sabang taon na siya, eh? Ano ba ka na? Ano na gani? Oh, ano? Ah, ano ba?
5: Ayaw!
0: Eboy ka ayaw pa minamon. Oo, eboy ka ayaw. Ah, ano? Hello! Mayang hapon! Pangalan, Dito Tambag.
6: Mayang hapon, Cass.
0: Dito Tambag.
6: Lucas, this is this. Ang kasaligan sa gamay butang, kasaligan usab sa dagko. Hindi man dapatan ang kapangutang. As you man, normal lang ang mahutang. Pero dapat kamangutang mo manage. Buto pa sa buto na kaya po itong kanap ng kaya na ito o kung importante po kaya na ito ang ating ang para sa pagkaon pag-provide sa kanap namin sa pamilya pero kanang tamang-tama lang makaya na po din mo ba nalila na po dito ang kabugatan so kaya normal manggit nga maningil pero pwede man po mo muang yung nga so sunod na lang pero dapat magtinaroon mo yan kaya di man ang itang makinay. So, awan sa darbo kami, Klas.
4: Pagkatawa
6: ko na lang kawan
4: na yan. Nakutangutanan ni mo, sir.
6: Awan sa mo na.
4: Nakasumay na kagutang?
6: Yes, yes.
4: Inabayaran naman ka ni mo?
6: Yes, of course.
4: Maayo.

0: Katuan ni Ron.
1: Ano na no class ang hapon di ada yan. Paan diyan nice kay kang mga music buntag to afternoon gid.
0: Ah kana.
1: Yan ni namina. Ano ni na pon dayan ikaw po ni Ate Emily Flores ni Kuya Rando Flores sa Flores family sa family tree. Kaya ni Dr. JJ sa lang establish sa XFM Cebu. Dito sa Magalaon ko si Tibo ni ah ah ni DJ Ron Biles diyan. Ah ni Ma'am Shirley dayan sa tanan na lang. Ah, thank you, Cass.
0: Salamat ka tropa mo!
2: I'm excited!
3: Exciting!
0: Sa? Agay. Sakit di ay. Okay?
4: Bakit?
0: Oh, eh. Hello? There's another killer.
4: Sorry.
0: Uy, wala nagbasa na ron ba kayo? Sige naman, nag-ago ako ang kan, uy. Wala siya lang chika, nag-ago ragin siya. Like, ago ragin siya all the way. Diba? Ganahan ko sa iyong karakter.
4: Mm-hmm.
0: Oh, ano yun? Lami kay ka ba, minaw, ay, baby?
4: Mm-hmm.
0: Ano yun sa, uy?
4: Mm-hmm.
0: Nangitas asang kapira.

0: kita
1: tanya. Catch with the TV na tanda.
0: Kani gua apa? Oh, gua apa?
1: Tarung ba? Mugara bi ako.
0: Bisa na taburan kag mga microphone. Oo, taburan kag kamera. Gua apa gidoy?
1: Tarung
0: ni. Oo nawa. Ayo kay ano?
1: Ayo bakit mugara ra ba ko?
0: Basta dila ka pala utang. Ay, mawas ako. Ano yung mangutang ba ako ay? Kanang...
1: Okay ram tama. Ako mangutang dyan ko. Mabayad lang tao.
0: Mabayad.
1: Mabayad lang.
0: Maghipit, maghipta. Dinch ko mo din na yung utang may kayo. Utang kami na ako si Alvin Mata. Mapusilan dyan ko ng Alvin Mata. Oh, pero mabayad ko. Oo, di na ko magpaabot ni i-post ko niya. Sorry. Oo, niya, si Sir Edo pag yun. Yung shout out kay Sir Edo. Pero ano ko nang utagbalik ni Sir Edo eh. Taloy, masag ko sa tig-kulikta niya. Pantay ka, Doc JJ Watson, ipahuway sa ko eh. Kaya nag-isa ka tuwing kapin na to. Dugay kay kahunga. Mura, mas nagdugay pa ako kung utang kaysa kong relasyon. Kaya kayo salamat, Sir Edo. Ambot lang naminaw ba si Sir Edo karon? Oo, salamat kay Sir Edo kay... Actually, nagplano nung tako, pero kay anak ko, ay, lang sa uwi, kaya murag hangakan mong kay kuani. Anak ko nga, kana lang siguro manginahanglan na kaayo ko. Oo, yung mga... Nabi mga tanong, ay, kaya na, napikailang magpa... Dili, yun na mo na siya ipapautang sa inyo, kaysa amuara na siya magpautang, naglisod mo kay siya paningil sa mo. Load sa ko, Doc JJ, nga dili ko magpa-share sa akong ginautangan. Oo niya, kanang, ano na lang, disclaimer nga, dili, mag- kanya mong ginautangan, di ginagpa-utang bisag kinsa. Naglisod bang isa mo ang paningin nga kami lang gani, dili? Luoy kayo ng ting-ting paningin. Pero so, kani, mas ang pinakasosyal nga maningil dili kay Doc JJ, kay sudlon lang siya sa opisina niya, taparan. Sa ako asa una, chat-chat lang ni. Oo, tulo kami school. Pero kanang bisan pa man, makasabot nga muna kung ginagil, makasabot. Ana, masidaptano niya, mabayad siya po. Ay, wala nagdugay, basta bayad yun. Ayaw kalimot, kaya makautang pa. Oo. Ikaw, nakapautang na ka?
1: Oo, 20.
0: Na, waka na pautang, nagbuhi ka.
2: Ay!
0: Ina ka sa tinuwi. Oo, nakapautang na ka sa una?
1: Gugma.
0: Ay, gugma yung mga ipaw.
1: Gugma kung ipautang.
0: Na, niya. Sukad ba nga nagpautang ka gugma? Unsa may nakakuha ba ka ni ini? Na, baka yung natitian ang pagpautang ni mo sa gugma?
1: O, masige, Bows. Ay. Kasakit. Pagmaya.
0: Kuya niyo. Giinan ba yata ka nga dili ka magkuan? Giinan ba yata ka?
1: Ay, hiwi kog nang...
0: Ha?
1: Hiwi kog nang...
0: Wala ka.
1: Hiwi lang dyan ang kabalo.
0: Dili, wala lang dyan ka kabalo. Wala lang dyan ka kabalo ang imong face is asymmetrical.

0: ikaw kag nahum. Wala lang kakabalong. Siya, di ba mo angkod? Ayaw na pangutang, ana sa Leonard. Wala may napriso sa utang, Luisa. Pakaulawan ras Facebook, kag ipost na utang.
1: I-mention,
0: Ana.
1: Ikaw, DJ.
0: Wala pa ko ka-try so far. Wala pa ko ka-try. Ay, na-i-mention sa kuwa, pero baga kag nawong gimension ko niya, murad yung kanang kuwain. Ano na ako, kuwan niyo eh? Kaya nahimot tong issue sa una.
1: Dito siya utang.
0: Hindi, natin story. Oo, natin si story. I don't know, nakalimot. Hindi na ako ikaw na dahang madamay.
1: Bitaw.
0: Dahang madamay. Pero so far, wala pa ko ka-try. Oo.
1: Ayun ba ikaw gi-post, ha?
0: Ayun na, so this ay. Habi pa lang daghang ko kwarta. Kaya nga nung nakapangupapautang ko sa imuha. Pahon, pahon.
1: Utang baka... parehatag sa laki, buhang nga to.
0: Ayaw, nai, nana.
1: Nakautang kay hatag sa laki.
0: Chismis. TBH na?
1: TBH. Dila na, kanang itago lang na to siya sa pangan nga... Kuan R H N L.
0: Kaila ko.
1: Kaila
0: ko. Uy, ayaw gyud ah, kamo ha. Bisa pag magkinaunsa, ayaw gyud mog pangutang tungod sa laki.
1: Lito. Imagine na siya, guys. Bisag sa laki, bisag sa babae.
0: Bisag, mga lalaki po, di mangutang para sa babae. Ito. O babae nga mangutang para sa ilang laki. Ayun, di mo kabutan na nga punto, ha? Aside lang kung mag-asawa na mo, niya ka nananang yung mga mga kasabutan, mga unso ba na din, ha? Wala pa gani yung utang-utang para sa ato ni Rinel.
1: Uy!
0: Ay!
1: R-H-N-L, ra?
0: Arinel.
1: Ayaw isulti. Akin na niya. Kanon ko ning may. Kanon din ako may.
0: Sorry, Rinel. Dili Rinel.
1: Isa man sa Rinel, kaila ka na niya?
0: Well, actually, I've got unya inigbuwag. Actually, bago ra niya gibuhat. Oo, bago ra niya gibuhat, gikwinta niya unsa yung napalit.
1: Gikwinta ra nako, pero wala na ko siya gipamukha. Ni mora na.
0: Ay, naam ko, history ang calculator.
1: Ay, yawan, wala siya.
0: Paita nyo.
1: Nako, sa jutong DJRC.
0: Uy! Ano?
1: Kinana mo siya ka ng gasto jut sa lucky, invest og lucky.
0: Ay!
1: So, ako sang gituman.
0: Sayop ko rin yung pagsabot.
1: Ay, nag-misunderstood eh, itang doha.
0: Oo, wala ko niingon, ana.
1: Ay, ano sa rin gisulti?
0: Ana ko nga, gastuhi, pag-gastuha ang laki.
1: Ay, hala, nabaliman din ako.
0: Kung na ay colorblind, ikaw, nakay problema sa dunggan.
1: Baga na, guro ni?
0: Reverse ka, maminaw.
1: Bro, baga na, guro ni?
0: Oo. Baliktad ka, maminaw, baka nang baliktaro ni magsabot.
1: Betaw.
0: Betaw, ayaw ginyan niyo buhat, ha?
1: Ay, pwede naman guru.
0: Ha? Aunsa?
1: Basta nalang guru kay ka ng work.
0: Ayaw, gigapon. Uy, naka-downgrade man na.
1: Ayaw, buhata na niya.
0: Uy, makabuhata.
1: Ayaw na niya buhata, guys.
0: Ayaw niya buhata na.
1: Labi lang iyo na lang iikuan, consistent. Kana iyo dyan ka nang ipadayon.
0: Oo,
1: ayaw.
0: Kana mga inaana, gani, makababa baya na og moral. Oo, kasi lahi magod ang
1: tanong. Kung ano mo siya, makababag moral kay... Kamu siya, admoral. Dili na siya moral, admoral.
0: Amot baka niya kung kauban o natunong baka niya
1: ihang... Abmoral?
0: Moral di? Nigura ba na? Idol na ba na ako? Na? Good PM DJ! Chinita mo tambang sa kuni Luisa nga natural lang magmutang apan nga may ra o di po dagkoon. O giyang kontrol niyang kaugalingon sa pagpangutang kay daghan din ng utang o di nakabayad o nilayas din mahutdan po og putol naghub. Ha? Nahutdan po og putol naghubo. Maura na ako ikatambag. Oh, God bless you. Ganong nahutdag putol niya nag... Naghubo man. Ngano ni abot sa inaanak mo? Hello, man pa shoutout gikan kay Maurice Chaya. Altea Bato Malaki Puntillas, may hapod po watching from Negros Oriental. Randy Santisas, Lance Mendrano, and Shirlene. Ay, may pagpapainod dyan sa Bukidnon, Axe FM. Anong ganda sa Balansya? San Fernando o Cabangla side. O, kalimut ko sa isa. Tapos na madunggan sa Axe FM, Jensen. Actually, madunggan ta sa Jensen karoon. Wala, basig wala kakabalo ba? Madunggan ta sa Jensen, Reniel, Davao, Tagum City.
1: Madunggan ko sila, ha?
0: Oo.
1: Sila.
0: Oo, Tagatong Tagaro, Kogon Ramos. Shout out ako sa admin sa Barangay Hall sa Kogon Ramos. Kunaminaw ka karoon. Wala lang. Ano lang?
1: Andangan na to siya. Uy, kibasin dito siya ka to mag-note na sa itong patulga tao.
0: Nahutdan og putol sa pagpangutana. Ha? Ugma na lang. Assignment daw.
1: Nahutdan og putol?
0: Oo. Kasi pasabot.
1: Wala sa ukiba. Oh.
0: Agay. Pwede ni Tagalog ng hiring ano-ano yun. Hindi mo magamit.
1: Naruwas ang comedy movie. Damay ko ni mo.
0: Siya'y mawala ang trabaho. Siya'y mawala ang trabaho tungkol sa imong comment nga wala ko mabasa. Ano ay sabay? Sumpay daw sa nahutdan og putol og naghubo na lang. Nahutdan og putol yung naghubo na lang. Naday susama, ana?
1: Kuan, sama.
0: Gusto ba ni mo mo trabaho din?
1: Sige, na mag-good.
0: Unsa man. Sige, paabutin na to.
1: Sama. Ay, katong...
0: Oh.
1: Tong sama.

0: lagi ko. Oh, hapit na. Hapit na kumahutdag, pasensyaan ni niya. Puli na ganyan, gawa sunod si Mana. It's either ako na ni siyang gisod sa kuan, garapun.
1: Maganda lang ako ka-permi, no? Kaya klaro mo kaya kong jo.
0: Ah, maganda ka-permi. Maganda man, puros magyapong liog. Anyway, alas dos, try ta na mga katropa. Before ta, pupadain sa ato ang pag isgut-isgut nini nga ato ang letter sender. Ano yung isa ka sonata? On the wings of love.
1: Uli caller?
0: Ah, wala pa, taod-taod pa na sila. Ato sa patugtugan gamay. Ganun ka na caller? Bante ka o niya, taod-taod ha. Anyway, Time Jig is brought to you by Sundown Plus Coffee Mix. Yes, this is Kyla on the wings of love. On the wings of love. Dili ng gapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting. Yeah.

0: 2:38. Yeah, it's 2:38. That's how fuzz it is. Can we be like that?
1: Ulo ko yung mic.
2: Ay, ay!
1: Siguro ko gawin yung ulo ko yung mic.
0: Sorry.
1: Makapokin sa pag-time mo. Salty. Dili kanta.
0: Oo, oh, saan?
1: Salty lang, kay.
0: Oh.
1: What? Bati ang tone. Balik ka, balik ka.
0: Cause I'm yours.
1: Kulot, kulot yung pagamay. Kulot yung pagamay.
0: Okay, okay. Cause I'm yours. Okay. Cause I'm yours.
1: Kulot yung dito ang kinalasan nga yours.
0: Balik. Undangi ko rin.
1: Last. Uy, vocal coach ko diri.
0: Oy, pakauwawa yung uni mo, kabalok ko. Alam mo kano kay naan ko. Anyway, open ka man ng Niña Baga, tropa, 2:40 in the afternoon. Para sa ato ang mga caller nga gusto mo advice, atong letter sender nga nalulong sa utang. And karoon mo rin problema niya, ng utang na siya, sakit ba daw ang mangutang? Sakit ba gid ang mangutang? Is it?
1: But if kuan siya, if sa gunsod ka mangutang,
0: makonsider na nga sakit,
1: sakit
0: sa
1: ajud siya. Sakit
0: utok.
1: Sakit sa bulsa.
0: Oh, ay sabod na, but oh, no. Duha na iyang sakit. Utok o bulsa.
1: Ah, masakit ang siya.
0: Oo. Misod man na. Diba? Hirap nun. Hirap niyan.
1: To cute na po eh.
0: Mm?
1: Cute.
0: Huh?
1: Cute. Oh, as- cute.
0: Asabi. Mm. Ah, asa ba yun?
1: Cute to.
0: Ang?
1: Cute.
0: Ha? Inabi ko ito mga undangin na. Lagi. Umitaw ko. What na tayo manawag? Ato nang tagaag time nga makapanambag na ko ni mo. Kumayon ka sa kuwa o sakit ng imuhang pagpanguta, posibleng may imong sakit sa imong hunahuna. Tungod ka imong ipasagdan nga imong hunahuna nga imo muna manipulate nga wakay laig dampanan ko di ang pagpangutang. You need to discipline yourself. Oh, kinahanglan ni mo disiplina imong kaugalingon. Nga dili ka mangutang tungkol sa mga gusto ni mong ma-achieve sa kinabuhi. Tungkol kay gusto ka manina, mangutang ka. Mm. Kabaw mo ko sa imong tumong. Apan ang problema lang kay wala ka kabaloon sa ang pagdala o kwarta. Aduna. O sana kung mag-isar ako na puro ito. Napuros ka diya pa, effect. Ikaw ha, na-discover niyo po di mo na diya. Lahit na, di ka malalapas ka man. Wala man ang F9 numbers aman me.
1: Ay.
0: Oo. Wala na.
1: She's pretty misjudged.
0: Basta, ngako lang sa imo ha, naana ni mo ang pag-control. Oo, naana ni mo na ang pag-control. It's up to you if pilion ni mo na nga susama ni Ana or magpabilin kag in Ana or kuan. Maghimo kag solusyon sa mga problema nga imong gibugna. Kay for sure ko, you are self-aware kung unsa man ang sitwasyon nga naa karon. Mm. Dili na ingon nga wala ka kahibawo unsay may nagigiragata nimo karon. Kahibawo man ka unsay angay buhaton. But you choose not to and you let yourself believe nga aduna na kay sakit. Na kay gusto naman ka mo ikya sa responsibilidad. Kay gusto naman ni reporting nga nanginahanglan kag tabang as in someone nga illness. Mm. Aduna illness. No, you don't have illness. You need discipline. Disiplina sa kwarta. Kaya doon may mga tao nga nangutang but they are disciplined with money. They are capable to make the money nga ilang giutang to in a bigger nga assets na. Diba? Dili na kinahanglan nga mahimo siya problema but of course a source of income. Because some of the people who build the businesses, they come from debt.
1: Debt?
0: That's how you pronounce D-E-B-T.
1: Debt.
0: Debt.
1: Debt. Like as in patay debt.
0: Death. Yun.
1: Ah, death. Yun.
0: Debt. Hirap naman ito. Sige. Wala na. Nawala na siya dahil kay kabaw mo siyang pinutpinduto ni mo. Ay na. So, for me, sa pagkakaroon mang good, kabaw na mag-yug kang gastador ka, do not use, do not handle money. Oo. Kami yung kang, di mo guna ako kapag, no, mapugnan ni mo, it's just you. You set your mind. Mm. I-set imong mind. I-reverse imong una-una. Oo. I-discipline imong una-una kung unsa may angay ni mong pamaagi. There is a ways to avoid spending so much money or using money nga gipangutang. Ang naarag yun lang sa imo, ano? Willingness nga baguo na nga klase nga behavior when it comes to money. Mm. So, I have, na yung mga books para ana. Actually, na ako'y book diha gani nga gikan kay kuan chinkitan adunay book ana dili ni sponsored ha pero isa ko sa nagabasa ana nga book actually naagi sa ko I always carry that one
1: ako sang kuan
0: ayun na kayo pala nagpromote oo oh. Oh, ana diri utang lipay bayad likay kasagaran sa mga tao mangutang jud apan huna-una on jud ang nga mamasar nga no rauga bayad og dili dako dili bugat og labaw sa tanan mangayo jud og giya sa Ginoo kay aron na ay kaalam about sa pinansyal nga bahin. Oo. Mo na gingo bitaw sa Ginoo nga kunang abi niyo ha dili ni siya. I don't want to you know nga kanang insult ni sa kuan ha. But kung magsigira kag ampo, mayon kag mudang mo para kag Ginoo niya wala kay lihok. Wa di ka tabang sa Ginoo ana. Oo, ano magsigira mo kag ampo? Nga giyahan ka sa walay giya sa Ginoo kung dili ka mulihok. Buhata ang angang buhaton.
1: dapat mag-agi man jud tag perfect.
0: Oo, kana ba nga lihok ta o kay tabangan ta ka. Ana ba sa ha? Kalimot mo. Ano na sa tong Biblia? Lili added to.
1: Mag-agi yung proseso dyan ang tanan.
0: Oh, ayaw po, dali ake. Di man, tasura na mo. Bago ba kagalit din ha? O, unsa ba na di hanara mag-ina ni mo. Pero kung dili ganit ka, dili ganit mo na pangita pa maagi, it's up to you at the end of the day. Oo. Naara gina ni mo.
1: Ay! Sorry.
0: Nakatog. Ayaw. Nakatog. Anyway, adunay na priso. Yes, adunay na priso kay naay may mga utang na ipinirmahan. Kung aduna mo ipinirmahan, pwede kang magukod anak niya. So but pasabot di pa mamuingo nga walay na priso ha. Ayaw mo paghatag og kanang mga false accuse, false nga mga hope para lang makahatag og kuan sa mga tawo nga gusto mangutang. Kung aduna mo ipinirmahan og isaaran, oras, panahon ug pila kang kwarta, atubangan sa bisan kaasa, sa abogado o sa kapitan, sa bisan kinsang mga adunay power legally o naa sa gobyerno na mga inaanagod na magpa-witness sila, pwede mo nilang gukdon. O kung gigini mo tumano ng inyong mga sabot, pwede ka nilang ipapriso. Pwede ka nilang ipapriso. Muna, ayaw ka, ayaw ninyo ka nang i-glorify nga, dili mapriso. Pero kung ipautang ra ka nga, wala mo, ana, yes, daghang nakaikyas ni ana. Oo. Daghan na naman pong nakuan. Pero dili yung priso kay ka ng priso nga di naging kagawas. Naasay bail. Pwede ka maka-bail out. Oo. Depende sa mga gingon nilang akal sa kaso. Kabug aton. Gets ra ka? Ha? Gets ra ka ay? Okay ra ka?
2: Yes, FM.
0: Puyo, eh. Puya manggit
1: ba? Kagets ra.
0: Oh, kapoy man. Atong ato ang kumpletuhin ang pag-explain ani ha. Kaya para dili gid mo kana nga tawag ani. Dili mo magduda nako. Oh, pero sa ako agyod according to my ano
1: according
0: knowledge.
1: To my...
0: Oo, nga nakabao na diri walay na priso kung walay gipirmahan.
1: Bitaw.
0: Pero kung aduna may gipirmahan o aduna may gikasabutan, aduna yung mga clause sa inyo ang kontrata bahin sa utang. Yes. Oo. Kahit kung na mag-una siya na ay constitution sa Pilipinas nga mo protektar ni ana. So sa kinatibukan, dili mamahimong makapapriso tungod sa dili pagbayad og utang. Again, tungod na sa 1987 Constitution of the Philippines nga ingon nga no person shall be imprisoned of debt. No person should be in prison. No person shall be in prison of debt. Oo. Apan, adunay mga nagkadaiyang exception. Bahin ana, adunay mga pwedeng ma-exempted. Oo. Sama na siya, DGRC. Kung adunay panlimbong, kung nangutang ka, apay, nangilad ka. Mo na ginatawag na tong posibleng kasuhan ka og staffa. O sana siya ka criminal case ha ang ka, ang staffa. Oo, kung halimbawa adunay staffa. And aduna po involvement nga kwarta pero ni bounce ang check eh. Oo, mo pud na pwede pud ta nga makasuhan na batas pang bansa. 22. Ano pa na siya? Criminal gihapon, criminal case gihapon na siya. Ay na siya ha. Kung aduna po'y hukom sa korte nga kinahala mo bayad o dili mo bayad, kasagaran ani nga utang mismo ang hinungdan sa dili gihapon ang utang mismo ang hinungdan sa priso. Tungod sa mga nagkalaing-laing pwedeng aspeto nga hinungdan nga pwede kang makasuhan. Kanang giingon nimo kung nangya kunay nang utana DJ unsa na mga utang gikan sa GCash online lending app bangko og utang sa pribadong tao og ana ugma na lang na Una ko igong oras na Ketropang Riniel all the way from Orgilio. Happy Fiesta sa inyo, Hadi. Ay, dagang salamat. Mag-bye-bye na, Demi. Kanana si Ketropang Eric Seras Manait, mga Ketropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong Ketropa, DJ Reyna Chinita. O, of course, ang akong bisita, Riniel. Ilagyan mo sa 88.3 XFM Cebu. Ketropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Yes, Torres!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang lugdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver na nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Duyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check at nawala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa na mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay feeling na kualerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural ga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3:02 na mga katropa. Atong time check, atong kanakanato sa atong Santhon Plus Cafe Mix, mga kaigsura. Maom kayo nga itong gutawa ng itong kape karong hapuna. Kaya nagkisdom-kisdom mga dagang sa panahon. Kaya samta nagtanaw tag de Minos Impeachment Trial. Day 7, ikapitong adlaw mga kaigsunan. Mga pitag Santhon Plus Cafe Mix. Magatabang pagwagtang sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Magatabang usap ni pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Ang Santhon Plus Cafe Mix, mga higala, aprobado sa FDA, doon ay soya powder, na ibang gustin, napag-ikamunggay. Mga kaigsunan, available kini sa Yes to Health Wellness Center, Obus Las XFM. There is my Z Plaza building sa may Dan D. Jerusalem. Pwede usap ninyo ma-order sa TikTok or Shopee or mag-contact mo sa atong numero ang 0915-389-5430, mga amigo. Ano atong contact number sa Yes to Health Wellness Center, 0915-389-5430. Or, ato po maghihigal ang mga katropa nga na di across Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay. Naman tayo mga butika ng Rose Pharmacy, Mercury Drug, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, available sa mga atong kape. Ang Santhon Plus Cafe Mix, mga kaigsunan. Palikod ako, produkto sa Yes to Health Incorporated, bastag produktos Y2H. Ariglado, sure magigal provenant tested, mga amigo. Santhon Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa. Alas 3:04 na.
2: Eric Serras Malait. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado.

0: Mina Oca sa XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa. Hoy apa. Apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, bangon na.

0: Casino Car sa XFM.
1: Hoy Marin, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Marin!
2: XFM!

0: sikap Lodi nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among. Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain.
8: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Time.

0: Pantown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ampo hake. Kay mga unata. Okay?
2: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
1: Oy, Dodong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
2: Gampo today ka.

0: sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.

0: XFM.
1: Par, time's up, par. Dali, ragot. Pakurati, ragot ni mong misis nga. Wala lang kayo tarbaho pagkaugma.

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinagali ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, tinisin ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako nga moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Bili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week na lisod ng tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipunok sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtum vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Magsanton, vitamin C.
3: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Usa karlaw ni ato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: It's a

0: sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag una-una katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Buzz It Life. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: pambalit sa mga butika nationwide.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
12: Nagpadako nilang mapagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
11: Ikaw, food, pag inom mo vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
13: Vitamin C, vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
19: Santone Plus Coffee Mix, Santone Plus Gold na basiyo.
18: Ay, nakapalit yung gaso.
19: Oo,
18: kapalit yung gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
19: Dito sa Baba.
18: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
19: Oh, Yestrel na ba yun?
18: Para makasure yun, dapat
19: na
18: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santone Plus Coffee Mix o Santone Plus Gold.
19: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
18: Sukat nakainom ka o Santone Plus Coffee Mix.
19: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Pitit. Muna akong gimintin karon.
18: Ay, Santone Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
19: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scott Lowe. Pamahaw pa niyo. kanto'ng panihapon para yung makuha niyo lang ang epekto ane sakiting bika sa akong likuran niya mo kuha rin ang gumuwi.
18: Karon, kumusta naman? Sa sige niyo mag-inom ane sa Lucas Gold.
19: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

0: kapaligid sa mga butika nationwide. Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: cum minau ca sa XFM.
1: Par par ali pagon par. Pakuratir ko na imo kong pare nga. Nasa imo hay ang asawa?

0: Sebab lu garong, dia tu asing ko pisos. Maka grocery lah ko, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Exciting, bro!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO.

0: Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: and nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel, na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kaya kalahi. Ano eh? Akong kasing-kasing ko din naman kaya mo.
5: Pidate.
6: Muna akong gimintin ka ron.
5: Tantum Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuan din ang gumuhi.
5: Karon kumusta naman sa sige ni mag-inom ani sa Tantum Plus Gold?
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin ang Tantum Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni. Maggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kahit ako kaya na ikataba.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Tutan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko bro.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3.

Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, excited!

0: pa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, ala nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Dentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: Go. Cool Mamino Car sa XFM.
1: Bar, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.

0: Hey!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: car. Ça, XFM.
1: Hoy, ako na tira ko lebo manager nga. Kalang inig break time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Ay, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Klaro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren.

0: Pareha na ko, mag-Santon Plus Coffee Mix na ta. Nag-kape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag-Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay paggabi man na duty. Ako nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko. Kay bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin itong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sumpra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sislipin.
1: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Kaladere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dagosan Sor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mogi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag-73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa kong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: Mino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din kaya tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Casillas Street. Nakasulay ko 1 week dali sa uting lugde gamin hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?

0: sa XFM.
1: Par, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Camino Car sa XFM.
1: Oy, par! Bakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung ano, dako kay katabang sa kuha, John Bilan.

0: Pansaman, way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nubig ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, woo! Food supplement for men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Ug Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-eating na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati
5: naman. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose
5: mo. Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Ipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya ako nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag tayo.

0: ¿Quién sabe qué?
1: Exciting.

0: Galaxia FM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-udse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Satin plus coffee mix. Bigay. Katilaw naman. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun sa kanang, lami sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pagkundisin imong lawan.
3: Nagkapin ka, itambal ang pagkaw. Sent on plus coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot ko.
9: Oh!
8: Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
10: Ayo, ayo. Pati rin wag kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: Romina u ka sa XFM.
1: Sola, pirmi ko biyano ko yab. Sukat nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa, obli ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Par! Alima! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, pag napuntukan dato di Loro, akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, magputol, ay gabi yung hindi ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa ihi, o pira kayo, gano'n wala kong kreatin, yun 94 na lang itong nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na lumpo ko sa history, aktibo kayo, tapang natin yung panglawas.
3: Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan epekto.

0: dili ko nagatupangar sa premium day 3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium day 3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito kapag nainom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sita kong tabang sa Zenton Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom sa
5: Zenton Plus? Okay po kayo. Sa ginawaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Inindot kayo.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, misis! Pakuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
3: It's

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po tayo na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. Atin nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo yung budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng television. Isang bahay, isa lang yung television. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Pupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan, mm-hmm. ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi, alam mo, ang papel ng blood vessel, mm-hmm. Dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, mm-hmm. yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, mm-hmm. Napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkoconnect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm. partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm. which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy ng dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm. may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulobo.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin, mm-hmm. kasi mm-hmm. magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung mm-hmm. vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product mm-hmm. na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
2: at
1: ating
2: pangatawan. At lahat partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
1: parang
2: yan.
1: Goma,
2: oh. O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapa-sikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Oo.
2: Yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras pero napakarami pa katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganun din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na ganun. Mm-hmm. May mga ganun tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
2: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yun na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan, sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Doc. Pwede ngayon.
2: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
1: Yeah.
2: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. eh, na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan.
2: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
1: mm-hmm.
2: na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
2: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm.
2: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm.
2: Kasi kung munguyain mo yun, minsan yung iba, wala sila makuha. Eh.
1: Mm.
2: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm-hmm.
2: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang binder ng system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang collagen ay protein.
1: Mm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm.
2: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa,
2: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So, kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yung dok kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
1: yes,
2: ang importansya ng hydration,
1: mm-hmm.
2: tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
1: Oh.
2: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
1: mm-hmm.
2: yung pipino,
1: yeah.
2: yung singkamas,
1: pakwan,
2: mm. lahat ng mga prutas that are very rich in water ay nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
2: So everyday, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mm-hmm. mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Mm-hmm. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
2: Kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka.
1: Mm.
2: Ganun yun, mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like
2: aircon.
1: Naka-aircon. Halos hindi ka uuhawin yan.
2: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
1: Oo.
2: Napansin niyo yun?
1: Mm-hmm.
2: Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, parang pagod na pagod, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede niyong puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dahil ba tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapalam. Paalam hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X
5: FM.
4: X FM.

na akong tingog na ako. To, buwang nga doon. Hindi man di ayos. Ay, nag-expect yung ko pa nga. Katingog na ako. To na ako, ikaw ba rin, bebe? Ay, nako. Abi na akong tingog na ako. To siya, ni Karit, manguto siya, huwag ka nang kuwan. Kaya nagong nga, naminaw, nakasaway naman siguro mo, anak. Bika nagong maminaw mo sa radyo. Unya, feel na feel ka inyo ang kanta. Kanang nakisabay po mo sa kanta. Thinking na, hala ka, boses na lagi mo ni Taylor Swift. Unya, pagpaalong kay... lahit man di ay. Oh, lahit man di ay. Hello, baby! Welcome po sa itong programang Putahe sa gabi inyong makauban. Karong gabi unang inyuhang Disney Princess Visaya version. Cinderella po hang tulolas on sa kagabi. O, siyempre, wala dyan ko nag-inusara karong gabi unang. I'm so happy. Oh, because finally, niabot po siya from work. Gabi ka hardworking mga din yung Disney Princess o yung Disney Prince. Please help me welcome.

0: Ay, tepo. Saba.
1: Ay, may gabi. Sa Bisaya, sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha, ng mga driver nga nagpaminaw karon sa XFM. Kita naguban-uban. Kauban ang inyong Disney Princess sa Putahi sa Gabi.
0: Ay, ako Disney Princess si Double B.
1: Kauban man si Disney Princess.
0: Gani. Abi na kong ganang, hapit ko na mali sa kong pagsabot. Abi na kong ikaw po, usap po ka ka Disney Princess.
1: Ay, ayaw giyot tawa.
0: Ay, no. Ay, may gabi diha, Double D. Kumusta man ka? Murag malipayon naman kay ka, Double D.
1: Yes, of course. Kinalan ta magmalipayon. Loyo sa kalisod, sa pamulsa, o sa kalisod, sa gugma. Pero, kinalan kita magmalipayon.
0: Oh, yes.
1: Murag na ang bugtong makapataas sa imong kinabuhi.
0: Ay, true. Kabalo ba ka, Double B, kapag ka, dili daw ka malipayon ng tao, nag-cause doon na siya stress and then mahatas yes. Siya sa imong sakit.
1: Una, kung mag-stress ka din ha, like karon nga, nagulguol ka din ha, mamainusan o 5 years imong lifespan.
0: Oh, yes. Maunang importante, good na always na amoy happy smile.
1: Yes.
0: Always dapat na ay happy hormones sa imong kalawasan. Isa sa mga makakontribute sa imong lawas di para maging malipayon ka, ang atong Santon Vitamin C. No? Maghatag ka na siya og happy hormone sa imuhabi na despite sa mga problema nga imuhang ginaatubang sa imong kinabuhi, padayong gihapon ikang malipayon.
1: Padayong di kang makiglaban.
0: Yes, wala man tayo choice kay. Siyempre, labi nag ikaw ang breadwinner.
1: Yes,
0: no?
1: Wala kay choice.
0: Oh, wala kay choice kundi maning kamot, giyog ka kay. Hindi ka maning kamot, luoy po ng imong biyaan, simbako.
1: Ayaw.
0: No? Karong gabi una, siyempre, biyang ato ang putahe sa gabi, igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B,
1: yes.
0: what's up for tonight?
1: Nasa ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpalayon nga po sa magpanghatag, no? Sa ilahang hangtod 5 pesos nga diskwento kada litro inyong makuha kada tubil nga labi na sa katong mga 2 wheels karon nga gapatubil.
0: Mm-hmm. Marga ugma, marga na po something sakit ugma.
1: Yes, sakit ay bebe. Daghan kayo, hantod ka rin, tapok pa rito sa istasyon na, no? Kay ugma, Diyos ko, dako.
0: Pila-pila ang price hike, Jeez?
1: Tomorrow, asa. Oh, alang sa mga suki na itong mga driver, ugmang adlawa mo increase og 8.20 centavos. 8 pesos o 20 centavos ang atong diesel. 3 pesos o 60 centavos ang atong gasolina. Medyo gamay-gamay rata sa gasolina din. Tutad ako sa diesel.
0: Sa diesel, yun, no? Okay, sakita to eh. Pero B, bahalag magmahal ang gasolina, bahalag magmahal ang diesel, is sure good nga kanang inyong itubil sa inyong mga sakyan ang dili mo ilaron. Kaya di ba ang uban, gapamahal sa ilang gasolina, gapamahal sa ilang diesel, di ay ito na isagol ng mga makadaot, ng mga kemikal sa inyohang mga makina.
1: So, dito na mo sa katong gasolina nga kalidad.
0: Yes.
1: Oo nga, makatabang sa inyohang makina nga malong life, no?
0: Aha.
1: Oh dili lang ikaw driver malong life, pati po imong sakyanan. Kay
0: yes.
1: Kung maura na imuhang gisaligan sa atong panginabuhi,
0: mm-hmm.
1: So kinahanglan na to ampingan.
0: And of course, mas mahal ba yaang ka ng magpa-maintenance ka? Mas
1: yes.
0: Mahal ang magpaayo sa imong sakinan or motor kung ka na mag-uba tungod kay ang imong ginabutang, gina-introduce ng mga gasolina is dili, di kalidad.
1: Muna yung mga ginagabingas, mga substandard ng mga produkto.
0: Yes. So dapat yun, apiliyon din ka itong dili basta-basta o ka ng quality.
1: Yes.
0: Pang international na
1: correct.
0: Brand.
1: Oh, Elion Shell Station lang yun. No?
0: Aha. Dari sa Bukidnon, Double B, asagan nito ang mga branches ni Himutang?
1: Sa Maramag, na diha sa Atbang lang yun, din, no? Sa Margarit, o diha po sa Baybalinsya, duha kabuok din na at Bibino, at itong mga Elion Shell Station din na. Ngayon man sa diri sa Malibalay, sa may Atbang sa City Hall, o sa may Abay, o Atbang mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Aha. Yan. O niya, ayaw kalimot be every transaction dapat ipakita ni mong imuhang Shell Asia app.
1: Correct. Check.
0: Okay. Para pag-abot sa panahon, kanang mga points ni mong maipon, pwede ni mong ipagasolina, pwede po ni mong i-shopping
1: yes.
0: Sa Shell Select.
1: O niya, pwede na ba kayo maka-eskwila, ana? Pwede po ka makakuha sa insurance.
0: Yes. Dagang kayong benepisyo, Bino, kung ikaw o sa ka-avid customer sa
1: El Elyon
0: Shell Mobility Station. Para po sa taong survey question for tonight.
2: Ah,
0: Ato ang Sir BB question karong gabi, una mo raga. Ha? Ah, ha? Bakit? Oo, mapulo akong kuan. Ang atong Sir BB question karong gabi, yun double B, I think, I'm not sure if this is for you. But hopefully...
1: This is for me.
0: Nga nung dili ka makipag-friends sa imong ex.
1: Nga nung dili man po ka makipag-friends sa imong ex.
0: Wala lang. Ay, grabe. Usahay. Ay. Makapag-iwin mo sa taan niyo, eh. Ayun, eh. Nakalimut. Hala, July! Kung wala may nagbulag double B, pila na may ka-years. 8, 9.
1: Aww! Huh? Bro ba?
0: Yeah. Dobe, nag-inan ta aming double B.
1: Sige lang.
0: Pero ang sawan ta man,
1: sige lang.
0: Dili man gid kami ang gitadhana o sa usag-usa.
1: Correct.
0: Diba? Nag-abot ang amo ang landas para maging lesson sa matag-usa.
1: Yes. Okay, ang tao mo, agira gina sa itong kinabuhi, mm-hmm. either maghatag og lesson or either maghatag ni mo o maghimo ni mo nga malipayong.
0: O yung iyong mga komento karong gabi una, pwede ninyong i-react sa to ang official hotline number 0945-443-5869. O live usap kita sa to ang official Facebook pages. I-search ninyo pala yung pugong inyong i-follow, i-like, o i-share.
1: Yes.
0: XFM Bukidnon.
1: Yes. Follow ninyo, i-follow, i-share.
0: Yes. And of course, XFM Bukidnon News Entertainment. Live usap kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usapang ato ang programa karong gabi una sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao and sa radio stations sa Radyo Amigo. Dobi. Hi, Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Wala ko gabi ikay na importante. Okay, ragid ka ay mami, pag-amping lang yun as always. May gabi po daw sa imuha double B, ingon si Mami Jacqueline Labis.
1: Oy, may gabi!
0: Si Paolo Avelito, ano siya nga, log ang imuhang live. Basin sa imuha ng internet. Oh, hinay imuhang internet.
1: Hinay, mag-ira tong internet.
0: Ano siya nga, love yourself, kita una mag-love sa to ang kaugalingon.
1: Tama naman.
0: Oh, tama gid kay na siya mi, as in super tama gid kaayo. Kay kung dili nimo love imong kaugalingon, magpadayon ka nga masakitan, bahala gid na tamagtamakan ka, masakitan lang ka, okay lang gihapon sa imo.
1: Lasi lang na og santon herbal oil.
0: Yes.
1: Masakitan ka, gitamagtamakan ka.
0: Correct. Oh, grabe na gid kaayo. Abi na jud kay mga kwadya mga hugot nimo da double B. Gabi kay Ma'am Ann Abapo, ano siya, wala yung problema sa ko makipag-friend sa ex. Dili lang, sila lang dili makipag-friend sa ako.
1: May gabi, Ma'am Ann.
0: May gabi, Ma'am Ann. Si Glenn Tumakin from Cordova, Cebu. May gabi, si Jomar Girasol. Nakasantan Plus Coffee Mix. Naminaw ko dali sa 88.3 XFM Cebu. Ay, thank you, bebe.
1: Exciting.
0: May gabi sa inyong tanan. Hala na ulahi ko. Maayong gabi, Mads from Korea.
1: Wow.
0: Ano siya nga, dili lang gid siya magipag-friend sa iyahang ex. Black gid daw.
1: Wala gid ay kwan gid ay wala gid ay kanang pamaagi nga pwede ra mo mag-friends.
0: Depende siguro po sa severity sa inyuhang giagian double B. Kay basta naman ko iuban nga ang ilang panagbulag is kanang mo ra chill-chill lang. Naman ko iuban nga panagbulag nga grabe gid ang bitterness, like baon na baon.
1: Pero mambot magigapon kung i-allow ni mo nga mag-heal imong heart, mag-heal gid na siya. Pero kung dili ni mo i-allow kay mo jump kimon. So, mo na nga, di jud ka makamove on.
0: Napagi mga pagdumot sa akong kasing-kasing.
1: Unsa? Say nagdumot. Wala ka nagdumot. Wala ko nagdumot.
0: Dili ko makipag-friends nimo. No? Nga na oray magpag-friends man kunin mo para igugmaon ta kag usab.
1: Dili man good kay pwede ra magutan maging friends.
0: birthday ko.
1: Special friends. kanang si tawag nila anang kanang
0: friends with benefits. Ew.
1: Adili po friends with benefits.
0: Adili po.
1: Depende po.
0: Pinili yo.
1: Depende po.
0: Inyo na na.
1: Inyo na ni.
0: Ana siya para aha po, para aha pa man. Aron pa sa kita na po para gaba. Elevator si Bibi Joe.
1: Dili man pasakitan kay wala naman mo'y label, friends naman lang.
0: May magtina pa. Kaya ang tina pa, dili man na mahalin o gulay label.
1: Hi to 20 million, 23 million viewers.
0: May gabi din na sa inyo.

0: na kung naminyo na.
1: Kung naminyo na. O para sa mga naminyo din na ay, nung sige overthink anay yung mga ex, kay ex na gani, ex na. Mobile na hinungdan anang away-away, do, Bobby.
0: Mo ba?
1: Bakit ganon?
0: Pero kung ulit ang dalaga pa, okay pa siguro.
1: Okay pa siguro yung nana. Pero, take it na gali ka, nanay na nag-iya sa imong kasing-kasing, gibot nga na ka og label. Ayaw na.
0: Ay, pwede po. Ayaw lang pa sapon.
1: Kusiyon. Kusiyon, yun ako masakpan lagi.
0: Kuhan lagi na. Ganun. Language sa mga boys.
1: Basta double B, isa po sa mga bitaw, kami mga babae mang good, we're into like mag-overthink pang good me, labi na ganang makabalumingan, nga, nakipag-communicate pa ka sa imuhang ex, ana. Pero depende po siguro sa tuyo, kaya base nga naa pa mga unfinished businesses, balit sa example, base na amoy anak, or base na amoy mga joint accounts na hindi nyo tungaon. Ano yun na ba? So, masabta na ito na siya double B, kaya syempre makabenefit mang punta.
0: Correct.
1: No? Pero ganang kanang mag-overthink tatungod kay nag-hi-hi kasi mo ang ex niya naging nani mo siya like, I miss you.
0: Delikado na siya.
1: Buak yun, buak. Oh,
0: labi nag-away. Niya, dito na yun magsumbong sa ex.
1: May once upon a time sa to, may once upon a ano na siya, kung muduol ka sa imuhang ex, may once upon a time nightmare, now my comfort zone. Ew. Pagbulag, gilibak.
0: Gili, pwede man sa diyan po. Mo gani na no nga na ay gitawag nga pagpapatawad.
1: Pero double B kung balik ka na to noon, ako pangutana sa imo, mura personal na sud
0: pag babalik.
1: Sa pagbalik na tuon niya, double B, ato na siyang isgutan. Pero bitaw, sa mga mag-asawa din ha, akong magkasal na gid kayo mo, magpartner na gid mo, like, kamuna giyod, hangtod sa hangtod, ayaw mo kalimot, Binga, isa sa mga pampaligon sa inyohang relasyon.
0: Yes.
1: Kanang honest mo sa usag-usa, love niyong usag-usa, o ayaw kalimot ang atong
0: Turbo Man Enhancer.
1: Nako, double B, kinis siya kay pampahatag, kinis siya og dugang na kusog, ilabi na pag-abot sa satisfaction sa imong partner.
0: Yes.
1: Dili gid pwede nga mubalibad.
0: Dili gid na makahunaw nag-ex.
1: Dili gid na,
0: makahunaw na nag-ex.
1: Mo na giingon din ha, nga, kinahanglan, naagi satisfaction sa matag-usa, o kung wala nagikusog ang tuhod, kaya parehan ni double B, very hardworking, o deserve kay ni mong atagaan ni mong extra nga kusog ang imuhang tuhod.
0: Correct.
1: Pinaagi sa Turbo Man Enhancer.
0: Na.
1: Pakita sa live, double B. Kabalo mo bitag, 85 pesos lang na siya. No? Available ka na siya sa mga doon na XFM station sa inyong mga lugar. O pwede po mo nga mag-message siya mo kung sakasakali nga gusto niyo magpa-deliver. Ay nako, pwede gid kayo, B. O basta kayo mag-charge mo sa delivery fee, kaya mahal ang gas.
0: Yes. Mahal.
1: Ayaw kalimot once again kapag kapampaligon po sa inyong mga tuhod.
0: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pero may ba ako si Dolitz usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Atong Plus Gold user, Atong Paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na kung ano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, Atong Paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, ano yung produkto ng Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, nibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kakakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon, ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan yung galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

0: ako. Ay, balikin sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Inubalan gihapon sa inyohang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: And of course, wala ko mag-inasara karong gabi una kaubang gihapon ako ang ato ang Prince Charming!
1: Yeah!
0: Oh, si Double B gihapon biha. Unya, taon-taon, natagin ninyo ang ato ang live putahe confession since naman si Double B. So, ang ato ang sender for tonight, ato akan na siyang himuong drama.
1: Oh my God, artista ta, artista.
0: Magiging artista si Double B kapag kaandito siya.
1: Ba?
0: Munang malipay ko basta na si Double B kay imbes nga magbasa ako ng letter Double B, makakuan ko, makapagawas ko kung ang gusto ipagawas.
1: Oh my God.
0: Yes. No? Kaya naman ka, syempre. So, drama na lang nato kaya para mas masabitan yun sa to mga bebe.
1: Oh, si love dahi.
0: Oh. Oy, sa to ang Sir BB question for tonight. Nganong dili ka makig-friend sa imong ex?
1: Nga naman po.
0: Abot lang po.
1: Comment na.
0: Go na. Si Texter 346. Muling ibalik Cinderella. Ay.
1: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
0: Ay, aladay na ha. Si Armand ng Buhol. Salamat, Cinderella. Pangitan na naglain araw maka-move on ko. Hagbay na magugun na ka-move on. Tugar ako na ka-move on. Ay, ambot lang po ni si Pods, Kent Lloyd, Brian Romeo.
1: Oh my God. Oh, yes.
0: Ay! Muling ibalik di ay, ha?
1: Nay hatak ba?
0: Naa, una
1: sige pa daw, boss, sige, daw. Basin, like, mamu.

0: grabe, grabe.
1: Sayang na sayang
0: yang talaga. Ah. Gusto mo pa yung mga tuloy mo double day.

0: Nag-iwi makatulog ron.
1: Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
0: Go, baby.
2: Abog to, masaya tong... Dahil na tama na yun. Bug-urubi ako na uli. Yo, mabugto ka na eh.
0: Bugto gina mga bugto ron. Nara ba ito yung nag-chat gabi, no?
2: Ah, isa... Oo.
0: Oo nga, makabugto daw ko, no?
2: Oo. Dobby, atong silipon yung mga naas sa to ang Facebook Live karong gabi una, mara nag-comment ni... unsa man ni maayong gabi is hindi kung sa kuha lang ano magkipag-friend pa man ko niya siya man ang nagbinuang sa kuha may pag-ilove na ko akong self from Jamil Inuhales ng Davao City. Masakit yun na. It is not being a patriotic. Dapat wala na jod. Dili na mamugos.
0: Ah, grabe po.
2: Wala may ulam.
0: Grabe po niya comment. Oh. Grabe po niya nag-comment diri. Oy, huh? English man po kayo.
2: Oh, don't English me because I'm not school. Eh? masuko jod ihang laki. Kaya ang laki gusto naman makipagkita sa kuha. O, siya na lang po, galuod, uy, giwinuangan pag-ani ko niya, tapos makipag-friend pa ko niya. O, pass is pass, siguro.
0: Ah, grabe po, grabe po. Lalabs ba, lalabs?
2: Ano naman, mga imbis lalabs nga. Alas, si Mama Ann, managulan naman. Nagulan na daw. Nagulan dyan dali sa amuha, Mama Ann. Tugno kay dali sa bukid nun karon, Mama Ann.
0: Yes.
2: Isa ha?
0: Tugnaw kayo, lami kayo mag-turbo, pero may turbohan.
2: Correct man. May gabi, Cindy of Double B. I miss you both from Mama Liling of Panabo. Thank you, Mama Liling. See you, puhon-puhon. Baby, ako ni si Rix. Nagpasalamat jud ko sa imo, labi na sa imong program. Nakakita radyo ko og text friend.
0: Wow!
2: Katong nagtawag ni mo, Chado og boses taga Cebu. Oh! Para si Double B namang yung inahalin, di ba?
0: Ah, sige lang. Ipanghatag naman ko, di mo ko baligya.
2: Ay, oh, wala. Mas hindi ay.
0: Ah, joke,
2: kung wala sa mga texters ang imuhang destiny, basin na ara sa Facebook Live. No? Basing nagko-comment na ngayon.
0: Ha? No? Sana nga.
2: Sana all. Ah, Diyos ko Lord! Walay pulos. Sayang lang. Regards ko, especially sa ko ang palalabs kay Dr. Gressel, love you. Oy!
0: Wow. Muna mga tamis ka mga... Ano?
2: Tamis ng mga gugma. Oh, ni si Sir si Sir Paul Jones Flores Badilas kani tamis jud kay sila gugma maski unsaon oy. Ang tubag na ako kay masuko akong doktor bawal kaayo. Regards sad ko sa imong kagwapa bibi. regards all the way from Mabini Davao de Oro.
0: Wow.
2: Ganong inyo kong ginakansawan. Usanin na, ano, kung mag-ingon sila nga, taga mabini sila, be. Ano mga chumang ka?
0: Basin na, ano, yung makikipan.
2: Amot lang. Layan ni sila batasan, guys. Ako dyan yung nangitripping-tripingan rin, guys. Mong sungugan kay mo, ha? Guys, naka-move on ako sa taga Mabini, ha?
0: Wow.
2: Sige, sungog pa!
0: Naka-move on na sila, guys. Come on, naka-move on na po muli, ha?
2: Wala.
0: Move on, ha?
2: Si Ma'am Maria Cristina de Miguelio, hello sa Narciso family of T Beach, Giholngan City, especially daw kang Sir Carlito Jr. Stay healthy and take care always.
3: Jesus!
0: Kanindo tanan ni mag-care, ay?
2: Kuriks. may tatog na ay mag-comment sa live ba niya. May nga ganun siya nga. Pag-amping po in Town Double B, kaya I still care for you.
0: Ba? Gani, no?
2: No?
0: Kwan ba? Makabuhi.
2: What if Double... Ha? Tara mo, kanta, Bibi, kaya aron maayo ang tingog. Ampo lang sa Ginoo. Grabe po doon. Sabi naman ang inyo ha, oy. Mas nakita na ako kung worth nga nagbulag mi unya makigbalik, makigfriends, ilubong be. Grabe. Grabe sad. Grabe nga pag dumot.
0: Grabe, grabe. Oy.
2: Pero ikaw ba, Double B, sa mo mga ex ba? Naabakay ka ng mga ex nga hangtod karon nagbungol gihapon mo?
0: Wala.
2: So, nagbulag mo sa mo mga ex with all the maayong sa maayong pagbuot?
0: Nagbulag mi, pero wala'y... Nagbulag mi nga wala'y maayong buot. Siyempre. Pero, kunang-kuan lang, naalay mga casual nga mga... friendship.
2: Pero sa edad nato, Double B, siguro deserve mo po nato ang proper nga closure, di ba?
0: Yes.
2: Hello, imagine ko rin, tanagod may happy. Yeah, paghuman kay inyo lang yung isin zone, paghuman, mabalaan lang na mo nga, profile pic na mo sa upan. Dili po siguro nga na dapat na naman kita sa saktong edad. So, kung di na mo ganahan sa mo, magbulag, tas tamang pamaagi.
0: Bitaw. Tinood, bitaw na.
2: Kisa na mag...
0: Mag-istorya.
2: No? Mag-istorya. Kung ganahan makikbalik, mag-sulti.
0: Mag-sulti.
2: Exciting!
0: Kung ganahan makikbalik, mag-sulti.
2: What if Double B?
0: Ngayon, saan mo po ng what if?
2: What if... what if lang naman?
0: Ah.
2: What if na naay usa ka ex ni mo, Double B, nga syempre maikog, syempre isip usa ka babae maikog mangud mi nga mo direct mi sa imo nga uy magbalik na lang ta kay love mo manggihapon tika. What if magpalungog-dong siya sa imo nga maingon siya nga kabalo ba ka nga napa ko ex nga love love pa kay nako. Unya, syempre sa imo man nag-share, so there's a possibility nga basin ikaw.
0: Mutana po ko, kisa mo lang ang ex ni mo.
2: Oh, may isa'y muha ba? Basin...
0: Kung sa ako?
2: Oo.
0: Kanang... Kanang mautana ko eh. Kisa mo lang ang ex ni mo. Ako? Ako ba na yung mga...
2: Anak yun! Ano ba? Hindi na ito magpalikuliko. Kaya kipadungog-dungog naman sa imo.
0: Para na istoryahan na ito ni.
2: Oo. So sure, Jud ko, Double B, kaysa imuha man niya gishare, so posibilidad yun na is ikaw. Ba?
0: Oo, posible.
2: Pero na pa ba'y pag-asa, Double B?
0: Ha?
2: Na pa ba'y pag-asa kung makigbalik siya sa imuha?
0: Let's see. Banano na ito.
2: Murugduhan lagi ang pasabutahan na.
0: Idea na, ha? Kuhan mo yan po na, kanang process mag-gudya po na. So, bisan pag muingon ta nga, gusto ta makigbalik, pero ang prosesyon... Oh, medyo process.
2: Due process.
0: Dili po hindi nga kalit-kaliton. Kaya basi mo kaingon, dili po ba? Kana bang, kuwan ba? Kinang lang mo tangan ba nga? Sa kay epekto ani, magbalik mi.
2: O dili makibalik sa imo ha, Double B, ipa, kuwan, kasuhi. Emotionally.
0: Emotional damage.
2: Oh, emotional damage.
0: Dili, ano, maguna siya kay kanang... Namagintay ka ng mga kuangot, ka ng mga dos and dons.
2: Basta kay, mali mo di ay, for the second time around, mas mag-work siya, kay kabalo naman mo sa inyo mga...
0: Namapagingon bitaw nga, love is sweeter than...
2: Second time around. And then, naputag i-share sa ko si Father Veer. Huwag gabi ni Father.
0: Kadungo mong friend.
2: Si Father Veer, San Isidro. Ano siya? Kung mag-asawa daw mo, si asawa lahi og culture. Si bana lahi og culture. So if mag-isa na mo og balay, maminyo na mo, you will create another culture. A new culture together. So sa imuhang case, Double B, since lahi-lahi mong gud mo culture sa imuhang ex, himbawa lang ba? Himbawa lang ni what if lang niya? Lahi-lahi mong culture. So, example, the second time around, tagaan ni kanyang chance or tagaan mo siya ang chance nga maging ka mo. So, you will create another culture na both mo maka-adjust.
0: Ano?
2: So, na pa pag-asa?
0: Pwede ko?
2: Let's see. Lahi gito, duha gito yung pasin.
0: Pwede ko na, good. Kung dili na to, kung wala ta nag-work sa una, malay mo, ma-work ta karun. Or, wala ta nag-work sa una, mas bisa mo pag-inoon karun. Ano ba?
3: Jesus!
0: Mga possibilities lang.
2: Correct. Kung ikaw yung... Ha? Eh kung ikaw lang naman yung XTW na feeling mo ikaw, mag-chat ka na. Kawawa naman yung friend namin. Ha? Huh? Kakanunun ako baka, guys.
0: Sige lang, wapa man, hindi ako ang baka, good.
2: Gito, guay po. Ay, may gabi po. Well, shout out ko sa kong Dr. Gressel Abangin. Walay laing guwapo. Albert Lapasaran. May gabi, Ida, sa imuha.
0: Hi, Albert.
2: May gabi. Ana si Ma'am Ann, nababot, tarunga daw, ugtubag, double B. Si Ma'am Ann, abapo ba single? Kailan mo ani, sir?
0: Yeah.
2: Ah, kailan mo, friends mo, okay. Si Ma'am Ann, abapo ba single ba ni si Ma'am Ann? Okay. Si Ma'am Ann, si ako ang friend ni si double B, single ba yan ni Ma'am Ann? Ay, ako na lang, itupo-tupo.
0: Single.
2: Iba si Kasabon, to sa uyab ni Ma'am Ann. Masumbagan, tagpinan.
0: Iblock niya itong light.
2: Maban. No, IB, at ang ininyo nga to ang live putahi confession pa sa iluag yun minuan, yun minitunong. Pero yes, ang atong live putahi confession karong taod-taod. Sa pagbalik po sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga
0: pahinom-dom.

0: kong Judy. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
6: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
7: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
8: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
9: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
8: Kalibog.
10: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
11: Pinawa!
8: O kamalanding istorya.
12: Ganda ng pagka-pink.
13: I like pink too.
12: Pwede nga mga sin?
13: Pwede.
12: Uy, huwag malang didiinan.
8: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Yon! Hello, hello, hello.
1: Lohi, lohi, lohi.
0: Lobby at me, mic check, mic check.
1: Lohi, lohi.
0: Oh, lohi. Mga gabi po sa toang tanan. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession. This is a live Putahe Confession. Kauban po ang inyong Disney Princess Cinderella. Og syempre kauban si...
1: Double B.
0: Oh, si Double B. Ako karon ang inyong makauban. Mag-live po tayo confession kung asa nga to ang mga drama turns into reality. Charos. Sa mga interesado din ha, pwede mo nga magtawag, pwede mo nga magpadala sa inyong mga istorya sa to ang hotline number 0945-443-5869. Pwede usab mo nga mag-react sa to mga live karong gabi una sa to ang XFM Bukidnon official Facebook page.
1: Yes.
0: Luod naman, oy, sinuka mo na pagkauman, kakauno na po. Excuse me po sa mga kaon.
1: Talang kakaon ba, Lods? So sorry po.
0: Sorry po. Tarunga daw og tubag, Double B. Ikulbaan ka daw. May gabi, Junlin Rants.
2: Thank you!
1: Kulbaan.
0: Oh, kulbaan. Anak gina siya.
1: Kulbaan si Double B.
0: Kulbaan si Double B.
1: Mag-chat sila tanan ba?
0: No? Sila tanan. Pero mas hindi ay Double B na ay isa na. Ay duha nga mag-chat sa imo ha, kay nakadungog. Siyempre, share bit ni mo itong live, no? So, masing mag-chat sila nga. You know, I heard your program.
1: Sarat.
0: Last night and you said... Ha? I heard your program last night and you were saying na pwede pa ba ulit?
1: Ulit?
0: Ganun? Ang ating istorya karong gabi una, Double B. This is rated SPG. Ang kaagi po, in line sa to ang Sir BB question karong gabi una, connected ni ato ang drama karong gabi una. Connected ni siya sa ato ang letter sender. Charos. Dobby, atong silipon gamay, B.
1: Atong tagaan og dekong pagtagat.
0: Yeah.
1: Ang iyang problema.
0: Dobby. Ay, having parayon sa unahan, amosang introduce ang ato ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
3: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
4: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyon.
3: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Ago!
3: Sexual.
7: Ayaw,
8: ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lloyd. Okay, akong ipadala ang akong istorya sa inyo, Cinderella. In the hopes na matagaan ninyo, og katinawa na akong pagkalibog karong gabi una. Usa ko kalalaki, Cinderella, nga medyo ma-pride, medyo usahay dili. O garon inyuhag masabtan, ingani ang mga nahitabo. Lloyd, pasensya na jud kay Lloyd. Need gina ako makibulag sa imo, ha?
1: Unsa?
0: Maabrod ko, Lloyd.
1: Time pa.
0: Maabrod ko. Need na ako maabrod.
1: Time pa.
0: Lloyd, taas pa kayo panganduy.
1: Ah, grabe. Taas kayo panganduy niya. Sugot na lugar ka tungkol sa imong taas na panganduy na ay mulukap pa, diri?
0: Dili, good.
1: Sa lugar, buya, ang lugar ni mo atong relasyon, nga.
0: Lloyd, kawalo ka. Love mong giti ka. Pero gusto pod ko nga og mahadlok magud ko kay giinang gusto ko mga friends na kung mag-abroad ko no ko, daghan ko ng mga tentasyon dito. Ang ako alang ni
1: magpadala day ka. So, but pasabot, wala day kay love, wala day kay love nako kay nganong mahadlok magagtentasyon dito.
0: Dili masigun ana. Dili ko gusto magud og ganang commitment nga mo ko sa laing nasod, labi pa nga dito ko sa layo kaayo.
1: Ah, grabe sa kaayo. Oy, pwede man nato ni tuloy itong relasyon bisan og kanang layo ta.
0: Lloyd, sabta ko ba? Sabta ko kay dili ko gusto na ko nga maglakaw kung nga kanang wala ko'y kabilinggan, wala ko'y commitment sa ibilin sa Pilipinas.
1: Sige. Mo magka.
0: Di ko pugan.
1: Layos. Aw. Dili oy.
0: Pugi pugupod.
1: Bita dili oy dili kanang kanang nganong kinanglan na tamang bulag nga pwede mo guna. Sus kadaghan kaayo nga nag karelasyon niya lagi wa. Di man kinanglan yun nga magbulag ta.
0: Kaso lang, sa amin ako pag-explain na niyo eh. Gusto lang mag-go nga, mag-do ko sa laing nasod nga, wala ko yung una-on riyan nga, kanagong mingon nga nung wala ka nag-contact sa kuha. Unsan ang orasa, mapag-yapon ka nag-message sa kuha, wapata nag-video call, nga naanod man tanga mag-video call sa usag-usa. Dili ko gusto nga pag-abot ako dito, magsikag paningil. Kung ganahan anang tungang gabi eh, magmata ka, kay kunuhay nag-effort ka para sa kuha. Dili ko
1: ako?
0: Lued. Di ako gusto mula ko nga na ako'y mga commitments ng ipambilin. Di ko gusto mula ko nga na ako'y uyab.
1: Ako, bisang pagkadlaon, mumata ko kay para gubanan tika. Pero kung mauna yung mong gusto, mura na magkagula na igugman ako.
0: Naigugma ko ni mo. Gugmahan ko si mo pero taas pa kong panganduy. Papiliun ko, ikaw gang ako ang panganduy. Siyempre, dili ko sa kong panganduy.
1: Sakita ka yun, ano, uy. Grabe sa kay ka, uy. Grabe, pwede man nato ituloy mong panganduy nga na ako.
0: Bas hindi ay. Mutuuman ko anang pag-abot sa panahon kung kitagin ang gitag na sa Ginoo. Kitag yun. Wala na ko'y oras, ha. Pasensya na, I think, we have to end it here. Dili na ko. Tama na ni. Enough na ni. Dili na ko. Magbulag na ta. Please.
1: Yo, ay isang lakaw. Ay sa, istoryahan sa nato ni.
0: Sabta lagi ko. Cinderella. Wala na gin siya nagpupugong sa iyahang paglakaw. Technically speaking, gibuhat na nako ang tanan aron mapugngan siya. Pero mas gipili niyang iyang panganduy kaysa sa kuha. Cinderella sakit. Sakit kaayo kay abi na kog siya nang akong gusto makauban. Abi na kog siya nagidang ako ang mapakaslan pag-abot sa panahon. Pero nagkamali ko, Cinderella. Siya mismo ni-give up sa among relasyon. Nga agay pipila ka tuig, Cinderella. Tungod kay gusto jugo nga maka-move on sa iyaha. Ni eskwela ko. Eskwela ko balik usa isip usa ka college student. Ano ni padayon na kung ako mga pangandoy nga nag-inusara.

0: sa tuwing alam niya ng subay?
1: Runa!
2: Runa! Sige. Si Runa man eh. Run, kano sa rin magka na uli?
1: Lued? Lued. Nalagi ka rin ay.
2: Kano sa rin magka na uli? Grabe, wala. Magyun kayo nagparamdam nga.
1: Please don't touch me.
2: Ah, grabe, sagi, don't touch me. Sag friends na lang.
1: Kuan mang good
2: kay. Naam lagi ka diri. Sa may tuyo nimo, biskwila ka?
1: Ah. Actually magpa-enroll ko. Nagpa-enroll ka sa imong anak diri?
2: Actually wala pa man ko na minyo. Ako man lang. Ako man lang biskwila.
1: Mao ba?
2: So, mayo kay diri ka nagpa-enroll. Mayo kayo kay kanang magka-classmate.
1: Diba, unsay kurso nimo?
2: Kuan lang good? Kanang makatrabaho lang ko ta?
1: Like, unsa man?
2: Gusto mo kung musakay kuan? Musakay aeroplano?
1: Unsa?
2: Unsa man?
1: Magpiloto ka?
2: Basi gusto ka mag-stewardess.
1: Ginoo ko, Lord. Tumagas ako. Lloyd, Magpilot ka?
2: Magpilot ko?
1: Mag-stewardess ko. Modus ako kadali sa register, ha?
2: Sige. Kita to niya. Mag-istorya ta, ha?
1: Oo. Sige.
2: Daghang. Itong istoryahan.
1: Sige, pero ayun na. Sigunit-gunit akong panit, ha? Kay nakasanton gold coffee mix. Rama ko nga na glutathione o collagen. Hindi ko gusto nga. Gunit-gunitan akong panit. Kaya puti na rabagid kayo ni.
2: Grabe kayo ang kuano. Grabe kayo ang kanang mong panit ba, no? Grabe, gida dito sa Lengnasod, no?
1: Actually, init gid sa mo ang lugar nga akong gitrabahoan, pero ang akong sekreto lang gid ganun namuti ko, ang Santon Gold Coffee Mix Regold kay naa siya glutathione and collagen. Line pa ato, mabalik sa ko sa register, dirira sa ka, ha?
2: Story sa to.
1: Ay, mabalik lang ko.
2: Ay, manloto taon niya, ha?
1: Ah, tanaw na. Moto Cinderella. Nakita na ako si Rona nga nagpa-enroll sa Osaka private school. Isip usa ka stewardess. Ako po Cinderella. Pangandoy jud kay nako nga makapalupad og eroplano. Sawa damhan na ami mga minor subjects nga classmate gid mi. Cinderella naningkamot siya nga maka-shift og lain nga kurso. Apan, wala na siya gi-allow sa registrar. Moto Cinderella nga, nitry ko nga mga ikog pasaylo sa iya, ha. Kay gusto pod ko og proper nga closure sa amo ang duha. Og ingon ani ang nahitabo. Maglingkod ko din hiap eh. Kaya murag, duol-duol din sa blackboard. Gwapo ba kahit ang mong instructor karon?
2: Ron?
1: Ganun na ka diri?
2: Uban gatag school.
1: Maski na. Dapat hindi ka gatapad-tapad sa kuwa.
2: Sige lang, good.
1: Palayo sa kuwa, B. Hindi ko gana.
2: Sige lang, bo. Kanang... Ang buto'y gimingan mo ko sa imo ay, pero gusto lang ko closure.
1: Closure?
2: Para...
1: Nagbuwag naman ta! Assuming!
2: Hindi. Kanang gusto lang ta nga, kanang natay mayo atong buot sa sag-usa.
1: No, hindi rin pala ka-satisfied ato. Okay naman ta itong mga buot sa una. Ang sabi problema di ay.
2: Biyaan naman kukunin mo ato, pinakalit.
1: Ay, nako. Balik-balik nilang kita ang istoryahan ni. Niingam ako sa imuha nga ni-abroad ko, kay na ako yung mga pangandoy. Dili ko gusto nga muhawa sa Pilipinas nga na ako yung commitments. You know, parehaan ni Rolo, nakaipon ko daghang kwarta kay...
2: Dili na, wala na, huma naman ang...
1: Dili lagi ko. Lloyd, dili ko Lloyd. Hugos man jud ka. Sa may
2: Dili lang, gusto lang gud nako nga kanang hapsay nga tong hunahuna while mag-uban ta diri sa school kay para nga maka-focus sa atong pag-study, pagtuplok-tuplok aning mga kundi. Okay. Stewardess may ka, magpalupad kong eroplano.
1: Ikaw raman siguro bitter, uy. Okay naman ko, naka-move on naman ko. Ano, di ba, sibog na, uy. Ano, sa date ka? Nga niyo, uy. Diyan na ka, uy. Diyan na ka, uy.
2: Grabe kay ka. Bantay lang kag mapasayro di ka sa kong eroplano. I-dive ko naman ang eroplano, ha?
1: Moto Cinderella. Gitry gid na ko nga mga ipasaylo sa iya ha. Padili gid siya gahi gid kayo si Rona, Cinderella. Oh! Moto nga naghilom-hilom na lang usa ko. Aning kamot ko nga makapasar ko sa ko ang exam. Na yung mga higayon, Cinderella nga gustuhon kay nako nga moduol sa iya ha, pero dili gyapon siya ganahan. Moto samtang naglingkod-lingkod ko o nag-prepare ko para sa kuang next na klase. Ingani ang nahitabo. Si Lloyd na. Akong duulon, pi. Konsensya man ko itong ngayon siya pasaylo nga wala manuna ako. Siya ipasaylo eh. Inarte man po ko eh. Lloyd, hi.
0: Hi.
1: Lloyd, pwede mo tapat?
2: Kanang mula ka orab ako? Magta na kong kwan?
1: Di ba na-remember ni mo?

0: Bo?
1: Ha?
0: Turbo?
1: Nga nung mag-turbo man ka?
2: Wala, paspas akong utok. Dali na kong makuha niya. Hago man diri.
1: Aw.
2: Hago atong utok. So, medyo loya. Ano paspas ni?
1: Kanang Lloyd, katong imag-ingon ba nga gusto ka o closure?
2: Ayaw na. Ay, nag-isgot na ng closure-closure.
1: Aha.
2: Okay naman ka kato. Sana. Ayaw na, nag-isgot eh.
1: Pero...
2: Sige na, ma...
1: Lloyd, kadali lang. Niingon ba ka ito? Niingon ba ka ito nga? Gusto po din mo nga maka-focus sa itong pag-eskwela, sa itong mga lessons niya. Ang huwag katahimik, good. Uy, kanang murag. Di ko kakahimutang, man, good. Nga.
2: Ano? Nabali mang hangin ron.
1: What man?
2: At sa may mong nakaon?
1: What man? Ganang, kuan lang. Na-realize na ko nga tama. Ito yung mag-iigon sa kuha nga. Lloyd, sige na, sorry na. Mag-closure na lang tabi.
2: Sige na, mulakas ako.
1: Lloyd ba?
2: Oh, napakoy klase dito ron, no? Dito may sakuan. Nanami dito sa kuan ron, ganang simulator airplane.
1: Ha? Pag umasin mong klase, Lloyd, pwede ka huwaton dito sa gawas?
2: Ikaw, kung hindi ka dayong ang lamok, tira.
1: Sige lang. Unsa di oras mo humanimong klase, di ay?
2: Sige lang. Kung gusto ka, at ngayon lang ko diri.
1: Sige, mag-atang ko. Salamat kay Lloyd, ha? Atangan ti ka, Lloyd, ha? Mag-atang ko diri. Mag-atanggid ko diri. Ganong galik kayo ni siya na ako? Labon bitaw itong isang adlo at kayo na siya nga gusto mga igpasaylo sa kuwa. Gusto kayo siya closure. Karon, mag-browse-browse sa ako diri, B. Tanawang ko ni iyang Facebook, B. Uy, single gihapon ni si Lloyd hangtad karon. Ito na mag-urasa. Uy, alas 4 naman din sa hapon. Wala palagi na sila ng gawas, ay. Magpaabot kay hapon ko. Gutom na rin ako. Dadaghanap ang lumok din rin. Uy. Magpaabot kay hapon ko. Magpaabot kay hapon ko. Alas 7 naman sa gabi, eh. Asa? Mingaw naman kay Dari. Uy, akala mo ito si Lloyd. Wala naman siguro yung tao sa ilang classroom. Tawagan ko si... Wala man di ko yung number niya. Ay, buwanga eh. At una ko ilang rumbi. Cinderella ang tinuod. Na ako sa Pika's room, nagtanaw ko si Iyaha. Nagpaabot gitin taon si Rona sa kuha, kay gusto siya og closure. Moto Cinderella nga nakita na ako siya nga nagbakho, nga nilakaw, ni pauli. Pag-uman sa pipila kaadlaw Cinderella, na-realize na ako nga murag mali gyud ang akong gibuhat. Nga ipaabot na ako siya. Huwag ako nagpakita sa Iyaha. Moto nga, nangita ko og paraan na ako'y muduol sa Iyaha. Og ako na ang mangayo og pasaylo.
2: Si Rona sa gawas. Ako ning testing agbangga bi. para

0: nga wala lugar ako sa nakita niya. Uy, Ron.
1: What are you doing here?
0: Sorry kayo, nabanggaan takaw. Magod ko nakabantay.
1: Who you? I don't know you.
0: Oh, rabi, dali apo ni mo na amnesia, uy.
1: Duh. Kisa ka, uy.
0: Kanan, doon tayo dito sa restaurant. Ba, ipretik ang panyod to. Ako'y libre ni mo.
1: Panyod to? Dito pamahaw sa... pa ron.
0: Oh, pamahaw pa ba ron? Gigutom mo kugod.
1: Ayaw istorya, habi. I don't even know you. Kailanin mo. Look, oh. Ang akong skin. Napuno akong ginagatan sa lamok. Nya, karon mura ka ganang... Ikaw man siguro nag-amnesia. Waka ka-remember si mong ibuwa sa kwato isang gabi, eh. Ha?
2: Okay, tayo.
1: Imo kong gipahu... Imo, matumot ka nimo nindutagang kayong lamok.
0: Sige na, sorry na.
1: Tiko!
0: Sorry na, good.
1: Sorry na.
0: Kulang ang itistingan. Unsa gyud ka kasincere nga.
1: Sincere
0: nga. Manguan sa kuha.
1: Sincere ko. Ha? Nagpaabot ko dito. Ngung kaulatong tika.
0: Sorry kaayo.
1: Tanaw mo, ang akong skin. Nagikanin taon ko nag-abroad.
0: Oh, naikuan din rin. Oh, gikanin dito. May sangton herbal soap. Makawala ni sa kuan. Sa katol-katol sa imong panit. Tungod anang pinakan sa lamok.
1: Tapos akong bag.
0: Oh, thank you. Gamitan ni. Sorry, kayo.
1: Kay... Sorry, toyan ni mo.
0: Di lang good. Ngayon lang kung pasaylo good. Pero, basta ka ni mga ipasaylo, dapat busugon sa ginadaan. Una ta, mga unta.
1: Di ko, busy ko.
0: Lami.
1: Na ako'y quiz taod-taod. Kailangan ako mag-study. Ayaw ko sa mukha, be.
0: Lami, tagay sa gunag.
1: Basta na, tiba sabi, yung sa may masamang hangin, ngayon mong nainom na pod, ngayon na, imong nasimutan.
0: Wala, ay ka na mali. Na-realize lang, na ko gano, nga mali to kung ibuhat ba. So, para makabawi ko. Kanang, ta, mga unta na. Ako'y libre ni mo.
1: Be, pinamay mong cash, di ha.
0: Wala, magkunan
1: sa libre. Sinto na po kunin mo libre yung sa mga tusok-tusok.
0: Ah, dito sa kuanta?
3: Waka, Kuya Pe.
0: Magdoko-doko.
1: Tiko dito eh na. Anyway, maski paglibre yung kunin mo sa buffet karon, I'm busy right now. I don't have time for this. You know? Oh, ano ang istorya mo kung sa'yo mo? Kinsa ka, uwi?
0: Sabi, ako lang good name, si Kuan?
1: O sa'yo, tiba sabi, o sa'yo may tuyo, gini mo sa Kuan? Anong niduol naman po ka sa Kuan? Gikalimta na, tika. Pag gumana itong panahon, gini mo kung ipahot-hot, ito mo gikalimta, na ako yung pangalan.
0: Gusto lang good ko nga. Kanang, at least mo lang ba, na yung way of communication ta, kay, ito mga Kuan.
1: Way of what?
0: Way of Kuan. We have something, communications like that.
1: Again? Masa ito?
0: Dili man necessary nga kanang magrelasyon ta, pero at least we are friends.
1: Friends? Hoy, bitter kay ka, uy.
0: We're friends.
1: Okay na ko. Alam mo sa muka.
0: Tapos, may na lang po na guna, atay, friends diri. Ako, friends ta ka, friends ko ni mo.
1: We're not friends. Dili, kung makipag-friends ni mo, ha? Sa imong gibuhat sa kuha, ha? Sa imong gibuhat sa kuha, to, alas 7 na ko, alas 8 na ko na kauli. Kagikit-kit kong lamok.
0: Ay, kabalang ko, ihatid ka ko?
1: Hatun. Diko, nakoy lakaw eh. Sumuk-sumuk ka. Sunod na tamang istorya. Ay, samuk kayo kapag focus dito para makagraduate ka.
0: Asan ba? Kadalit ba? No, magpalupad na kung ano niya. Oo, niya. Grabe. Para po din mo suporta na ako. Good, no?
1: Oh, sa manawa lang kagakatahimik lugar?
0: Magpalupad na ko niya.
1: Daw, be.
0: Gusto lang ko nga. Napoy. Ganun mo tanaw na... Oh, malay mo. Ikaw mahimong stewardess. Kau ba na ko?
1: Duh. Diko, i-request yun ako nga dapat dili ikaw kong kauban. Kaya kung ikaw kong kauban, ay ginuo ko. Ihagbong kita sa mga wings. Ay, tamok be, Lloyd be, hawa be. Panaprin be, kay mukuan ko, Lloyd be, mulakaw ko. Kuganahan din eh. Ikuganahan makakita sa imo. Ikuganahan mga... Ah! Hawa na lang ko din eh. Tamok, ikaw na siya ay... Di anak ka, oy. Amo ni mo, di anak ka. Saw ka, ayaw ka sa katanan, oy. Basta, oy. Mabot ni mo. Cinderella, wala na ko kabalo sa kong buhatuin sa tinuod lang. Gusto ko og proper nga closure, pero murag dili gyud mag-abot ang amo ang mga good mood. Cinderella, kung makita na ko ako ang ex, gusto ko makipag-friend sa iya. Although ang tinuod na pa'y gamay nga feelings nga nabilin sa ko ang dughan. Pero Cinderella, dili na. Dili na ako ang ibalik pa ang baha sa bukid. Pero gakalibog lang gihapon ko kung unsa akong buhaton. Aron sa dayon, maging friends gihapon mi. Para sa putahe confession, Lloyd.

0: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala lakay, pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Skin na.
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: So may akong gamiton, boss.
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: IWB.
3: Yes!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una nga ito ang live putahe confession. Medyo na-shorta sa oras gamay double B, no?
3: Lagi ka nang...
2: Kulang talaga.
3: Mm.
2: Oh, basta kasama kita eh.
3: Hey. It's okay.
2: Kulang talaga. May bukas pa naman. May
3: bukas next, ituloy.
2: Ituloy natin bukas. Pero atong balikan ng istorya ni Lloyd, no? Ang medyo ma-pride na medyo dili. Grabe ganang iyang kaagipod kay Karun. Medyo na siya sa part na gusto siya o proper na closure sa iyang ex.
3: Bitaw, no? Kanang... Usa lang po akong natunaan kang Lloyd ba, no? Kanang sa story ni Lloyd ba? Kanang dili gid ay makaayo kung ipasobra gini mo imong pride, imong garbo. So, mas the more nga makadaot sa inyong duha.
2: Yes! No?
3: So, sa relasyon man na, makadaot ba kanang instead unta nga kanabang magka-closure na or maistoryahan ninyo unta, no?
2: Kanang
3: nahimot, nahitabupod na noon nga mas nisamot, no?
2: Pero saan ito man na kami mga babae kay...
3: Oo, ang isa po, task po ng pride.
2: Imbis kay
3: nag-approach na po ng isa, ang isa na po ng dili. Ano ba?
2: Ay, nako. O, sa inyo mga tambag karong gabi una, ha? Pwede mo nga mag-text 0945-443-5869.
3: Yes.
2: Mayang gabi po kang Randy Archaga Santisas.
4: Thank you!
2: Si Tristan Wyatt Gulay. Mayang gabi din po. Ana si Armand ng Buhol. Mangayot na lang po daw kuno ka. Oh, sorry kang Rona. Sama pa kayo. Nagapangayot mo siya, sorry. Pero sama pa kayo, sorry nga.
3: Kung, biyaan naman po si ni Rona.
2: Ay, ubang-bito po no, nga nag-abroad for the sake of better future, pero dili nakakauban. Murag, ang mga promises ninyo sa unang panahon, nga padulong pala mo nga mukabot sa inyong pangantoy, and then the time comes na mahalos mahikapan na ninyo yung pangantoy, ay hapa ka nibigay sa inyong duha.
3: Yes.
2: Masakit yun.
3: Sakit.
2: Hi, greet na ako si Love May Gonzalez. Oh, salamat kayo sa mong pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Sa Texter 624, may gabi po. Magandang gabi, si Stephen James. Ito, I miss you.
3: I miss you?
2: I miss you. I miss you, bitaw, ha? Pero bitaw, sa imuhang muraga, ubay-ubay na, gusto mo tawag, pero di naman na ito matubag double B kayo. Murag duha ka minuto na lang nabilin sa tuang or.
3: Yes.
2: Ay, nako. Ayun na. Okay ra. Pero bito double B sa imong final words for tonight. Og imuhang final tambag sab sa tuang letter sender na si Lloyd.
3: So, ako ni Lloyd, no, kanang, i-continue lang yapon kayo. Wala may lain yun yung mas mukuan. Kung gusto yung ka-closure, mahalag... kanang nani uma-attitude na po si girl. So continue lang yapon ka magpurso. Pero kung naapad yun kay mas kwani ha, kanang mas nagitanaw pag hindi mo napakay pagbati siya, malay mo kay naana magudumta na to, nagpa kwani magudumta to, nagparamdam naman na tato si Rona, pero ikaw manggood imo pong gisagad di patabangan pag hindi maglamok. So, di po yun siya ingat na
2: put.
3: Gentle na ito.
2: Pero saan taman ka? Kaling silang duha mong gugay. Lumi usay pang pakong
3: gugay. Bitawa.
2: Murag na po na sila yung attitude duha.
3: Bitawa.
2: Murag mga po siguro na rason ba nga nagbulag sila kay hindi lagi mag-abot ng ilahang mga batasan.
3: Basin, wala na po, no?
2: Ay, nako.
3: But anyway, so, better luck next time, Lloyd. So, wala naman tayo oras, no, sa pagpadayon sa unahan. So, di rin na lang tatama, no? Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM. Yun si Double B nga nakikuban sa inyong Disney Princess. Dagang kang salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Sulod sa duha ka oras, ba?
2: Yes, duha ka oras.
3: Duha ka oras.
2: Ako ang tambag siguro, Lloyd. Nasulti naman tanan ni Double B. So, maroon to siya, Lloyd. Siguro, ang buhato ni mo is paubos. Nangin ka sa imuang pride. Inya, pangita ka o right timing para ma-istorya ni mo siya. Kay, tinungo, yes. Double B, nindot man siya ang naamoy closure kay para... Pag-abot po sa panahon nga magkasugat man siya, di dyan na maiwasan, di gamay ang kalibutan. At is namoy mga chance nga mag-smile sa usag-usa.
3: Yes.
2: Diba? O para na lang, kung grabe, gindi mong kabiter, ay na lang, uy.
3: Smile, good mo. Kay, kanang ikuan po ninyo ba nga, ay minsan naging kayo din naman.
2: Oo, pero basing lahi nga closure iyang gusto. Wag po.
3: Basing.
2: Munang dili ko mo agree double B kung halimbawa na ako'y partner na ako'y uyab. Unya ang iyahang makiglosure sa siyang ex, siguro kong sugot kay lahi na ba yan ang definition sa closure karon double B?
3: Ano, unsa naman pala ang definition?
2: Basta!
3: Nakaida ko, i-chat sa kon nga. Kaya ano mo ka-idea ko.
2: basta alam mo na yun, mamaya papaalam ko sa iyo.
3: Ba?
2: Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, inuba na ni double B karong gabi una. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa
3: Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Pamina og Ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka Pamina og XFM. Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi diri.
1: Bago wa diya! Wapag ko na wag panglabad

0: fuck up!
1: Ay!
0: Para sa rin mong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka, Cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw! Bungo sa ito'y...
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong suranda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin, lami na natulog, nakaiko ko sa kong ihi. O kira kayo, gara, wala pang kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Aktibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kaya kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana?
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
5: Ganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman niyo po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michel Hines po ito, makakasama niyo naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa programa po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative

0: Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kababayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun na din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kababayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: The Secret of Health.
0: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. kung paano po natin papangalagaan ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kabayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santong Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang atin pong mga kabayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
1: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Mm-hmm. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal, natural process inside the body kapag meron po tayong emergency due to injury, ano, ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner, yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga. Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin once na ba na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis, yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga, immune system natin, hindi normal yung yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, eh, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, no? Overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal, or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung kanyang, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake dun, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Mm-hmm. Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
0: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, is there's something wrong. No? Merong malito sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. Mm-hmm. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yun yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
0: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, ano? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
1: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga. Ano?
0: Oh, kaya sa mga kababayan po atin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nun, Dok, mainit. Ano?
1: Yes, tama.
0: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
1: Oo.
0: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
1: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene.
0: Mm-hmm. Oh,
1: once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
0: Salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santone Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time, yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
1: Ayan. Karagdagan pa dyan, partner, ang Santone Plus Gold, yung tatagley po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells, ano? At hindi nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito'y bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Mm-hmm. Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
0: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagko-cause na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
1: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Ako, inuman na kagad yan ng ating pong Santon Plus Gold at sabayan niyo rin ng Santon Vitamin C at ang ating pong pinakabago ng produkto, ating pong premium D3 para mabilis pong mawala ano yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Ay bakit din po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
9: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago.
13: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
14: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
13: At so I take
14: Premium D3.
13: Araw-araw.
14: Effective talaga. Subukan nyo.
11: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito atid sa atin ng Yes to Dito Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So, mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pangamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inilataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito, mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan, ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity, ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idalo sa ating katawan, hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Ha? Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Ha? Uminom kaagad ng Premium D3. Sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Yan po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan nyo po ang ating po mga Yes Well Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ano, ng libre sa ating po mga Yes Well Clinic.
1: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente. Kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yon. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyo ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
15: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
16: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
17: Freeway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
18: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
19: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, yung mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Doc, mayroon nag-text dito. Ano? Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
1: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakaka-ano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit 1 capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, eh, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
1: Seryoso.
0: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kansyawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po, mga kaibigan, natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, no? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano? Mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ako, Doc, walang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. May pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din ng ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagay ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang pamiling ko, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
20: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
21: The Secret of Health.
22: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga
2: pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab, kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
21: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
22: Agusan Lending Corporation.
21: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
23: X FM.

0: Exciting Filipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:08 na sa sayong kabuntagon. Kini nga oras mga katropa, hatod ka na to sa Santo na Plus Gold, Santo na Vitamin C. Mga katropa, adaw karon nga Martes, ah? Pizza seat, pizza 21 ning bulan sa Hulyo. Laing adlaw na usab mga katropa, nga mag-uban-uban kita din his programa sa Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas.
1: Laing hugna sa adlaw mga katropa, niini nga semana nga kita mag-uban na usab, niini nga pipila ka minuto aron sa pagkinumustahay. Pagpaabot sa mga impormasyon nga dapat ninyong masairan. Sayo kay nang mata ni sila o. Kani si Ante Mirasol Sumudyo. Gikan sa Sambuanga del Sur o Sambuanga del Norte. Din ako memorize basta kay Sambuanga ni ila. Gikan kang Gloria Lopina. Sheridan. Grabe. Wow! Rigor na Rokla. Good morning, Katropang Ri. Watching Exciting Pilipinas. Samtang nangapi og Santon Coffee Mix. Shout out ta Red Romulo. Bao-bao diha sa Santa Irene, Bayugan City. Mata na mga katropa. Mata na. sa mga nagmata karon, nahala may buntag ninyo mga katropa. Labi na diha kang Rita Romulo. Yang, unsa man ni, driver nis bao-bao siguro. Diha sa may barangay Santa Irene, Bayugan City. Good morning, Sir Ray Alinton. Always listening, Exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Oy, sa ato mga taga-Bayugan, ha, mayong buntag ninyong tanan. Alabinas mga naminaw diha sa 95.7. Good morning, ganinyong tanan mga katropa. Kuya, wag effect, oy. Ayoy! Gikan kang Agboy namana sa Ladaw, Santander. City of Kabadbaran, 19th Charter Day Celebration featuring Bandang Grace Band. With the City Band and 401st Brigade Band, July 28, Tuesday 7 p.m. Sino naman to? At the Kabadbaran City Hall Grounds, City of Kabadbaran 19th Charter Day Celebration featuring Chocolate Factory with Acousticos Band and a 4-piece band, July 27, Monday 7 p.m. at the Kabadbaran City Hall Grounds. Good morning. Mga pahibalo na ini, gikan kang Agboy namana sa Ladaw, Santander. Doon ay magpahigayon ang Kabadbaran City mga katropa sa ika-19th day celebration, charter day celebration. Adlaw sa Kabadbaran mga katropa. Sumoto siya ang mga bisita, mga bandang mo present. Bibo na mga katropa, hala pang laag mo dito kay may nalang intaw na makalimot sa mo panagsa sa inyohang mga utang ba? Didin na pataho. Good morning. Shout out sa tanan na taga Sitio Dorian Cantagan. naminaw sa imong programa. Ay kang didin pataho og sa iyahang mga silingan diha sa may sitio Dorian na Kantagan. Hala ba yung buntag ninyo diha mga katropa? Sa mga bagong nagmata, maupay pagmata, wa pa kabangon, maupay pagbangon, kay aron na magluto para sa pamahaw. O sa mga nangapi, hala sabay-sabay taninyo mga katropa, nga musuyop og muhigop, nining kapi nga Santon Plus Coffee Mix og Premium D3. Siyempre mga katropa, ang ako ang paboritong kapi, kanunay nga ginakapi, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. GC Moreno, ah, may buntag ni mo diha, babe. Hi friend, good morning ni mo diha, friend. Ah, kumusta man atong mga distribution sa atong mga talking pen? Ah, Cloudy Virgin me, dahil ni siya karon, dili na dahil ni siya GC Moreno. Ate darling, good morning. Sa mga sa all family, good morning. Ah, kumusta man itong bata gabi itin, langhid mo ito sa ako. Kunsa na itong orasan na nawag sa ako kay Masahiro. Ayoy! Ah, na-hack niya yung account. Kuya kay ni siya ba kay og pangitaon ni siya sa NBI, maglisod og pangita ang NBI kay daghan kay ni siya pangalan. Ayaw! Uy, nga nang gibash man in town ka. Kaluoy ba usab ni mo, uy? Nang ginabuhi, rabi, in town ka. Anag yun ang kinabuhi na ito, mga katropa. Diligid na malikarihan nga doon ay mga basher. So nagpamatuod lang ng mga basher, mga katropa, nga kana ba nga nakalabaw yun ta sa ilaha. Okay, dili man na sila masuya sa ato kung wata nakalabaw. Mauna siya mga katropa, nga samtang gataas o gataas ang kinabuhi sa tao o ga-improve ang kinabuhi sa tao. Di yun na malikayan mga katropa, nga doon nag yung mga insecure. Ambot po nga anong nabuhi pambundang insecurity sa kinaiya sa mga tao ba? Agboy, watching from La Union, Cabadbaran City, Agusan del Sur. Taga La Union, Dennis, katropang Agboy. Ay, may pagpaminaw ni mo diha, katropang Agboy. Kabalutan nga di igin maabot diha ato ang signal. Tungod sa kadaghan sa mga istasyon nga pwedeng musapaw. Apa nag-effort yun ka sa pagpaminaw sa itong live karon. But anyway, katropang Agboy, happy Charter Day celebration diha sa inyohang syudad sa Cabadbaran. I think, friend Claudine, kuan sa Cabadbaran. Charter Day sa Cabadbaran. Ang ato mga kaagi sa Cabadbaran sa una, ginawang kwintan. Kita na ba ito magsiguban-uban sa Cabadbaran sa una kay mamaligya sa talking pin? Kanang, diha sa Cabadbaran na katropang Agdoy, Agboy, mag-uban-uban may diha ni kuan ni Claudine, Clauda Berhami. Sa lisuda siya yung pangalan. Uy, GC. Pwede GC Moreno na lang. Kami ni GC Moreno diha sa una, mamaligya mi og libro. Mabaktas in town mi. Karon pa nako na-realize mga katropa nga kana bitaw na ay mo para sa amo nga mga agent. Kana bang na mga mamaligyag haplas, mamaligyag mga bisag unsa na lang sa kadalanan niya, makisakay sa amo aba. Siyempre, aircon ang sakyanan. Unya, pag makakuan ka, makamugawa sa imuhang baho tungod kay nakarelax ka. Ingon na naman na siya goda. Kanang una, makarelax ka ba? Unya, nakalingkod ka, nakarelax ka. Mugawas na yung imong baho nga kanang bahong adlaw. Karon pa na ako na-realize mga katropa. Nga, katropa nga GC ha. Nga, ingon ana dahi ta sa una, na-realize ako bahala, ingon ana dahi ko sa una, no? Anang feeling na ako ba nga, Di yun malikayan, mga katropa, bisan pag unsa kahumot sa imuhang perfume.
2: Ayaw!
1: Di yun malikayan nga mugawas gyud ang baho sa adlaw sa imuhang lawas. Tungod ka na bitawang gikan ka sa inyuhang headquarter, baktas ka sa tibuk adlaw, mga katropa. Makakita lang ka og client na mapalitan lang ka og libro. Kay kami mag-unsao na kauban mi ni JC Moreno or kining Claudy Berham. Sa unsaon man pagbasa, Binisay adaw nagsulat bi. Kasabo ka. Claudy Berham, kauban mi ani sa una, pastilan in town. Maabot mi dito sa minteryo og panuktok, mga katropa. Kay mangita og mga client. Makaagi magyudag mga minteryo, Ginoo kun town. Ha? Makaagi magyudag mga minteryo, bisag unsa na lang to among mga maagian kay kanang Kabadbaran City. Ang minteryo diha is namanggod sa sentro niya sa kilid-kilid sa kuan sa kilid-kilid sa minteryo, mga katropa. Naapanay mga namuyo diha kay nabaligya og lapida. Wa gyud mi pili, mga katropa, apilon gyud to namo sila pautang anang libro nga Talking
2: Pin.
1: Okay, ang among linya sa una nga matod palagi ni Dr. Atoy, ang below 12 years old nga bata, dili pa gyud na siya dapat nimo paguniton og cellphone. Medyo katawanan man ni amuha mga linya sa una, pero mao nay tinuod, mga katropa. In reality, bawal kisa gyud ang cellphone sa mga bata nga below 12 years old. Kay matod pa, friend, di ba? Hinay ang naman mi study ana sa una, pero nakalimot na ko ba tungod sa kadugay na sa panahon nga kana bitawng na reform ang ako ang kinabuhi pro sales agent into broadcaster. So diha man ta mo ni ba tuma kaagi sa una, gikan ta sa AIM Global, nahimong sales agent hanto na usab sa Learn of It Learning Center, nahimo tang sales agent gyapon. No, mauna nga kana bang daghan kay tag mga kaagi. And karon ang gawas sa mga realization. Eh, grabe naman yun ako sa una. Kanang pormahan kayo ba? Mga pang-attorney kayo mga pormahan. Nakapulo, nakakurbata, o di kaya, basta nakapormal attire. Pina-insert. Kani si JC Moreno, hilig ni siya mag-insert mo ba? Kanang bagong nalibang bitaw? Wow! Muna iyaha mga pormahan sa una. Kung magbaktas, Miss Calzada, mga katropa, kanang feeling bitaw na mo nga, disinti kay mitanaw.
2: Ayaw!
1: Pastilyan. Dito ba na ako na-realize nga na ako'y mga kanan ako'y maagian sa kalsada ba nga mupara in town kay walay pamasahe. Ngunit anak mi sa una mong kaagi. Wala mi pamasahe, mga katropa, kay walay sales sa anak nga adlaw. Manguli mi sa amo ang kuan, manguli mi sa among headquarter nga wala gyud in town bisag piso. Onya syempre mukaon ba mi kada adlaw, na mi amutan kada adlaw. Muna ang mahitabo, mga katropa, ha, muuli Miss Balay nga wala gid in town mi bisag piso.
2: Ayon.
1: Muna maning kamot na lang gid mi ga palami-lami dito sa mga kliyente nga kanang timing nato ba nga basta ting paniud to gani, mao ni timing sa mga sales agent. Basta ting paniud to gani nga mga oras, maniguro gyud na sila ato mga balay nga katong mga balay ba nga sakto gyud nga naa yo ikapakaon or naay sobra-sobra ang ilang pagkaon. Okay, pag magpasumangil mangud ka didto og kanang kuan sa imuhang kuan, magpasumangil ka sa imuhang produkto, sa imong baligya, kadugayang istorya-istorya, manghagad man isog paniunto. Mao na siya, mga katropa, nga malibre gyud in town imong pagkaon.
2: Ayaw!
1: Mao na kinabuhi ni kuan ni JC Moreno, mga katropa. Wilma Joaquin, amura di ay ka og pastor. Sa una pa yun ko naalaan og murag pastor. Pero ate ka, murag pastor. Pormahan ra na murag pastor, ha?
2: Ayaw!
1: Igo ratas pormaan eh. Iban taka pasar bisag unsaon atog pastor. Gamayng bikil ngita kay sumbagay. Awa man atong kinabuhi mga katropa. Ang pastor kinahanglan gyud siya taas kag pasensya, di ba katropang JC? Kani si katropang JC Moreno mga katropa, maayo pud ni siya mamaba. O naapon ni siya ikuan, naapon ni siya pinapagka pastor. Shout out friend Reverend Father RTR de Enterprises Davao City. Amin akong ganang RFR Reverend Father unsa na lahi day na sorry ha. Maayong buntag diha ha sa mga kabataan diha sa may barangay barangay poblasyon. Labi na diha sa mga sa all kidos. Good morning Katropang Ray, shout out sa tanan taga-Katmonon. Ay sa mga taga-Katmonon, labi na diha nila Kuya Glenn og Tigingging. Ha, maayong buntag ninyo diha, labi na sa mga Cartera family. O diha sa Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Sa mga Dulas family, diha po sa Katmonon, gihapon. Remintiso family. Kumusta man ang mga ani karon kuya? Kumusta man ang mga cropping? Mga panginabuhi diha sa mga magsasaka in town, kaluoy. Muraga medyo unsa na kay status karon sa pamalit na pun sa humay. I-shout out please, nabasa ako sa ako nga nahack ako FB account. Ala, nahack na imong FB account. Oy, basin unyag na imag kuhan sa inyo ha. Atong GC Moreno. Basin na imag mangayo sa inyo ha og GCash. O kaha mangutang. Bonang ako mga katropa, akong diskarte mga katropa, na ay mang muchat sa ako unya mangutang, dili na gyud ko ga chat or ga kuan mga katropa, diretso nga musenda yon. Bonang ako sang timan-an mga katropa kay ang uban ra ba nga muha kay sundugon nila ang ilahang kung unsa imong sinatan, unsa inyong tawagan. Siguro mga katropa, ilahan ng reviewon inyong conversation, basahon, tapos dito kuhaon nila unsa kay unsa imuhang namaguntay usahay. Namaguntay sa ato ang iti mailhan nga unsa ta magchat. O kanisya ti darling kay ang akong mailhan ani kung magchat ni siya kay kanang daghan siya og tuldok-tuldok. Napoy uban nga daghan og kanang unsa itawag ana, punctuation. Ang uban daghan og kama. So man ay mga timailhan mga katropa or trademark sa atong mga chinatan, pero gihapon ta magkumpiyansa kay kanang ang mga hacker mga katropa, mukuan gina sila, musundog, no? Ilahang i-adapt kung unsa inyohang conversation, titawagan, unsa inyohang chinatan. So ingon ana siya mga katropa, munang daghan ang mailad, muna kung busa, tawagi or pangayo og voice record mga katropa kung siya bagyod na. No, ayaw gyud mo kumpiyan sa mga katropa nga mo send og kining kwarta dayon ura-urada. No, kay lisod kaayo na siya mga katropa. Okay mga katropa, before ta mo break mga katropa, ako sang i-shout out, no. Nag-post gamit ako FB account na bas sa Baterbonya. Hala, kaluoy ani unsao naman ni

0: Naglami man gud akong istorya regarding lagyan ning kinabuhi namo ni JC Moreno sa una sa dihang ang mga sales agent pa mi.
1: Ayoy!
0: Kanang atong pangandoy bitaw nga mahimo tang sales mahimo tang agent sa PDEA pero ang ending nahimo tang sales agent.
1: Ayoy!
0: Jean Claude Moreno nga account. Jean. Sa mukha ni slow connection mo sa po. Jean Claude Moreno. Base na ay mga friend or naka-view ani nga kaila og Jean Jean Claude Moreno. Kana siya nga account mga katropa is na-hack na siya ha. Ayaw mo kumpiyansa nga mangayo na siya og GCash or magpa-send sa GCash. Pero og ako ang kuan friend pag ako ang mangayo sindi lang kay kana wala man siya na hack. Marilyn Castillion Datoon apelyido ra gyud pud taon ani niya moy Datoon. hi kabayan atong mga kababayan sa Katmunon sa una. Okay, kani mga Datoon. Mga Datoon rin ni sila o kinaiya mga katropa. Kanang abunda. Sa Bisaya, pakini mga Datoon, abunda ni. O abunda o kabuutan. Pero basin puhon na, mahimo na ni siyang dato na yun, nga dili na Datoon. Manghatag raman po ni siya, puhon. Diba, Ti Marilyn? Kumusta man to imuhang pag-comment kang kiat katropa? Gihatagan. Ay mo tutuan ng mga kwan-kwan nila patik-atik sa Facebook. Actually, the more nga makakuha sila comment, the more nga makakuha sila og share, income na nila mga katropa. Pero still ha, padayon lang sa pag-manifest. Makalaptop ra ka punti. Okay mga katropa, katropang agboy, Barangay Abilan, Buena Vista, Proxete. Mayong pagpaminaw ninyo da. Mga katropa, itong oras, alas 5.30 na. Amo break on atas makadiyot mga katropa, human lamang aron mapaabot niya kaninyo ang mga importante painom-dom. Ay mo gawa, mubalik ra ko, human lamang niling pipila ka mga minuto.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: FM. Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong suranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, doon putol, ay gabihin yung hindi ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami, natulog, nakaiko ko sa ihi, o tira kayo. Garo na kong kreatin, 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa history. Ibo kayo, matapang natin yung panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Damigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dako ay akong pasal.

0: Salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM,
4: nipalit dayon ko.
3: Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gumingod akong tiil. La ug likod sobrang kasakiro pag tumar na akong Sister Pain. Grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hidrata bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito'y nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5:41 na. Hala, welcome back sa itong programa Exciting Pilipinas. Good morning! Hala sa mga bagong nagmata, sabay-sabay na po tayong uminom ng kape. Ang kape na Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang aking paboritong kape na Santon Gold Coffee Mix na may glutathione at collagen. Wow! Sa mga gustong pumuti o gustong kuminis, gamit na sa Santon na Gold Coffee Mix. Wow, to. Magbuot-buot ni siya, oga. Effects dere, oga. Anyway, mga katropa, doon na tayo mga nabot nga mga mensahe. No? Before tamo proceed sa to ang kuan, mga katropa, sa to ang mga balita, no? Gikan kang kisa ni, nakalimot ko, si Asarato. Si Linlin, saan man to si Nawa man si Kuan, Nawa si Junalin ba to? Kitsa to siya. Oh, Nawa yang comment din na ako makita. Katunggikan sa Kuwait, Dubai. Oh, nawala, oh ambot, pasensya na po. Gikan kang Josephine Tinambunan. Good morning katropa from Tinambunan family sa Bagabug. Kaon, Lantapan. Uy, Lantapan is Bukidnon. Lantapan is Bukidnon, Aglayan, Malaybalay City. Salamat kayo. Uy, ala, diha rabapod ko sa Lantapan sa una. Nanarbaho ko diha sa may Lantapan. No, diha sa Piniyahan. Ano na, kumpanya diha sa Pinya. Pastilan in town akong kinabuhi diha sa una ba? When I was sa... Pila pa akong edad ato? Murang 20 pa ko kapin ato. Namurag na pa ko sa mga 19 siguro or 20. O anak nga mga time, that was 10 years ago, nanarbaho ko diya sa Lapanday. O tiga classify og mga pinya nga dalon i-export dito sa gawas. O, that was a long time ago. Nakapanarbaho ko diya og isa ka tuig sa Lapanday Company. Oh, pakipukaw ni LG Okay og maayong pagpamahaw ni Nanay Konsing Vesta diha sa Magsaysay Prosperity. Ala, congratulations na Kuya Limuel, no? Maayo, nakita na ko sa Facebook ba nga nindot na iyahang paglakaw. Piskay na kayo ang panglawas. Murag ibanatan gid siguro ni mo tog painom, Kuya Okuan. Premium D3 og Santon Gold. Nara si Jilin Lin. Jilin, lisuda pa nga, lisuda oi. Jilin Lin. Good morning po, sir. Pa-shout out po, sir, sa gikan sa watching from UAE. Wow, layo ani atong mga viewer oi. Gikan dia sa mga OFW, inaarabay pa ibalo si Kuandiri o si Katropang Agdaw. Matod ni Katropang Agdaw nga pahibalo sa tanan mga OFW sa ato ng basahon unya mga katropa. Diri sa ato kay naa diri ang atong pinakabagti, no, ang atong aling pulis. Ang atong higala sa Bayugan City nga maabtikong police woman. Wow! Nga na-assign na karon diha sa may Talakugon. Grabe gid in taon ni Maribio Rabagin nako to kung unsa ni siya ka protective sa guwapa nga first lady ni Senator Rubin Padilla. Kanang di gid nimo mailhan ba nga abi nako ga nakaingon ko og dugay na nga backup ni Mariel Rodriguez. Ma'am Mateta Rizwan, ma'am. A classmate ni classmate og higala ni Kuya Eliezer Saul. Mayong buntag ninyo diha. Thank you po, Sir Garbes. Oy, ingat kayo diyan sa UAE, madam ha. Kay ibalik na pud ra ba in town ang mga kagubot sa ato ang nasod karon. I hope nga wala mo na appeal diha kay akong auntie tuwa sa Kuwait na in town gigiratol-ratol na to eh. Ah, nag-birthday ra ba to siya karon? Happy birthday sa tanang nag-birthday. Happy birthday kang Tilinlin na Tilaylay Sumagang. Happy birthday ni Monte. So sa tanan nga mga viewers o karon pa nakasulod in town o maayong buntag ninyo. Kaning mga naghigala, mao pa gyud pa in town ay pagsulod. Mama Tet, good morning. Kumusta man ka diha? Pakibantay gyud in town diha ni Bubit kay Basin gyud in town. Kawato na iyang statua. Kani si Mama Tet mga katropa, dugay na nato ning nakaila as police woman sa Bayugan sa una. Maayo mo abi-abi. Mahigalaon sa tanan. Pwede na ni siya mudagan o counselor sa Bayugan puhon. Makasaksi man po si Kuya Eliezer sa all ana. Ang unsa ka maayo ni si Mama Tet. Palakas na ba? Kay basin makakaon pa taato iyahang kuan. Makakaon pa taato iyahang so gani ng bula-bulang gulay nga gipirito. Kaya tawag ano, inakalimot gumamatir. Good morning sir, grabe man ni siya. Oy, sayo man kaayo ang serbisyo publiko. Paki-shout out sa akong mga anak, Juliana Rizon, Giselle Rizon, og sa akong isa kay di mabasa kay na IC more. Shout out sa akong mga anak, no? Si Julina Rizon o Jason Rizon o sa akong mga apo. Hala, nangapo na dahil ka mamate. Murag bata ra ka ika.
2: Ayaw!
1: Takoyaki na ito, takoyaki. Sa akong apo na si Talia. Uy, sa imuhang apo ah, mayong buntag ni Munia. Partner, siyempre sa kapulisan sa Talakugon Municipal Police Station. Salamat o good morning. Oy, paki-regards ko diha kang police, Lieutenant Michael Rod Orbistondo. Ang hepe sa Talakugon. Nga kanunay gyud in town ni siyang masamok nako. Every time na yung mga event, nagkita po mi dito sa regional, sa region sa PNP. Samok-samok kasi. Ay, mayong buntag pagpaminaw ninyo diha. Send my regards to Hepe, Chief of Police sa Talakugon Municipal Police Station o sa tanang mga kapulisan, no, sa ato mga maabdikong kapulisan diha sa Talakugon, lungsod sa Talakugon. Si Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo mga katropa nagpaabot og mensahe alang sa tanan nga mobisita sa Talakugon Memorial Cemetery. Tumanon gyud nato mga katropa kung unsay mga bawal o ginadili nga bitbiton o buhaton sa maong area mga katropa. Labi na ang pagmintinar sa kahinlo, mga basura, sa tanan nga muadto dito, mag-overnight dito, no? Ayaw lang in town mo pagpabadlong. Okay, ang atong kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, 24.7. Ana ba na siya? 24.
2: Oh no.
1: 24/7 mga katropa nga mag-monitor ang atong kapulisan. Siyempre isa na diha, no, ang maabdikong aling pulis ng Agusan del Sur, si Mama Teta Santa Ana Rizon mga katropa. Isa na siya sa kanang mupatuman, no, sa kalinaw ug kaluwasan sa lungsod sa Talakugon mga katropa. Okay, karon nga medyo nisikat na ang Talakugon, daghan na ang nidagsa sa maong lokasyon. Muna nga posibleng doon na nausab kini mga oportunista, labi na kining mga hilabtunon or mga badlungon. No, ayaw gyud in town magpalabi. Okay, basin unyag malabayan mo ni aling pulis sa iyahang takoyaki, magkapaso-paso gyud hinoon mo. Lami ra ba kay ni iyahang takoyaki labi na kadtong na ay mga toppings bang daghag kasway. Anyway, mga katropa, itong oras, alas 5:51 na. Alangani naman ta mo paabot diris mga kuano. Ato na lang ning tapuson mga katropa sa kining pagbasa nining pahibalo ni katropang Agboy. Kay basig doon ay naminaw diri. Labi na sa tanang mga OFW or OFW returners, no? Giimbitahan ang tanang OFW returners o mga OFW nga wala na nibalik abroad o karon nagpuyo na sa atong komunidad sa pagtambong sa UWA seminar karong Pizza Julio 8. Ay, human na ni. Julio 8, human na kay kuan man ni. Oras alauna. Basig na mali raning pizza katrupang agdaw. Basig na mali ras pizza, no? Julio 22, managya po ni. Wala pa, oh. Sa marun, 21. Ugma, no? Alauna sa hapon, gyapon. Kini nga seminar, maghatag og kasayuran bahin sa mga programa, serbisyo, benepisyo, reintegration, livelihood assistance, skills training ug uban pang oportunidad nga gitanyag sa UWA aron na masuportahan ang inyong bag-ong pagsugod ug panginabuhian dinhi sa Pilipinas. Kung ikaw adunay imuhang kailang nga kaniadto OFW ug wala pa mibalik sa abroad, balik sa balaod naman noon eh. Mibalik sa abroad. Asa na to? Mibalik sa abroad og usa ka OFW returnee. Ayaw palabya kinig maayong higayon og magkita-kita sa Hulyo 22 alauna sa hapon. Palihog i-share. Sa tanan nga mga OFW returnees, dunay kanang panagkita ay dito sa wala lay ko ano lugar og asa ni dapit. Basta kay sa Kabadbaran mga katropa. O sa Kabadbaran ay giotro lagi niya o namali lagi tong Hulyo 8. Ugma pohon mga katropa. All Hulyo 22. Magkita mo dito sa I'm sorry katropang Agdaw Agboy walay ko ano. I-chat lang ninyo mga katropa si katropang Agboy naman sa Ladao Santander. I-chat ninyo mga katropa ha kay sa tanan ng mga taga Kabadbaran. Okay, oportunidad man ni alang sa tanan ng mga kuan, alang sa tanan ng mga OFW. 48th National Disability Rights Week celebration, July 17 to 23. Every barriers we remove. Restore dignity, every law we strengthen, protect life. Every opportunity we create, unlock human potential. This National Disability Week, let us stand united, advancing the right of every Filipino with disability. Not through words alone, but to bold legislation, decisive action, and unwavering commitment. Together, let us build a future where everyone belongs, where everyone belongs. Every voice matters, and every person has the opportunity to participate, contribute, and lead. Because disability rights and our human rights and inclusion in the measures of just a compassionate and progressive nation. Jennifer B. Garcia, RSW, MSW, DAW for Head Padaw, Pangasinan followers. So, sa mga kuana, sa mga dunay mga persons with disability, inyuhang bulan karon, inyuhaning simana karon. So, daghang salamat. Carmen Pataho, good morning, katropang Carmen. Pakipugap. Oy, LGO kay, mata na diha dong, kay klase na dong. Sa tanan nga mga estudyante, hala, pang mata na mo. O, kang kiyan sa old diha, mata na do. Ting klase na karon. Sa tanan nga mga teachers, mga empleyado sa gobyerno, mga empleyado sa pribado o nga sektor or sa pampublikong sektor. Maayong pagpaminaw o kanang pag-andam na kay hapit na alas 6, musulod na dayon ang alas 7, tigpangandam o tingbiyahin na padulong sa itong mga trabahoan. Mga katropa, atong oras alas 5:55 na, Diri na tama na kupos ang atong oras pagpanag-uban. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaabot o nagasuporta sa atong programa, labi na diri sa Exciting Pilipinas. Okiram po kami dito, sir. Wala naman pong mga emergency alert. I think sa ibang bansa like Kuwait and Bahrain, po isang nag-uumpisa naman daw po ang emergency alert doon. Hoy, ingat kayo diyan na katropang Madam Lin, Madam Lin Jilin. Chile sa Luna Alaba. Hoy, Ate Michelle, may buntag nimo diha. Perte man intaw nimo kalit ni ani sa kong programa. Hoy, pa-ending na ko, Ate Michelle. Wala pa kamataya. Hoy, kiyan sa all, gising. Mga katropa, alas 5:56 na, daghang salamat. O gababay ka natong tanan. Ugma na po pohon, mag-uban-uban kita susamang oras o susamang istasyon. Kini mga katropa, atong oras alas 5:50, daghang salamat sa inyong suporta. Musunod na ang Express Balita ni katropang Ale Vicente.
0: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
5: Ako ba rin ba? Libre ma ba rin?
6: Uy, pare. Ako. Kalma.
5: Inom.
6: Kaon.
5: Na ba rin? Ay, sa ba rin? Buraga. Relax sa pare kay buraga. Didaga na mga balay ba rin sa kong pananaw ba rin?
6: Paon na kung ingon ni mo ba palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
5: Ha? Ang alam ba ba rin?
6: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras sa XFM. Doon kita ay 6 minutos ang 2 minutos ang ilabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Sa ulohan sa itong mga balita, sa balitang lokal, siguridad sa eskwelahan o pagsumpo sa kriminalidad, gituki sa Bayugan Police sa BNSCH General Assembly.
2: Headlines.
0: Samtang sa ito ang regional nga mga balita ulohan, bagong himugso nakaplagang wala na ikinabuhi sa Talakag Bukidnon.
2: Headlines.
0: Sa ato ang uluhan sa balitang nasyonal,

kamatayan sa sundalo Amerikano sa pag-atake. O, sabi ito, na nasyonal. Pag-atake sa Iran, gikabalak ang musangpot sa halapad niya gubat. Samtang sa ito ang nasyonal mga katropa.

0: headlines.
1: Sa balitang nasyonal, uluhan, big time oil price hike, ipatuman karong adlawa. Ratio sa paliton, posibleng maapiktuhan.
0: Headlines.
1: Samtang sa itong sports, Spain na himong kampiyon sa 2026 FIFA World Cup. Human gipildi ang Argentina sa final.
0: Headlines.
1: Sa uluan sa itong showbiz, Mariel Padilla. I-unfollow sila si Angel Loxin og Ann Cortez sa Instagram taliwala sa isyo sa politika.
0: Headlines.

Mayong buntag Pilipinas. May buntag Caraga Region og Agusan del Sur. Kumusta na usap? Welcome sa programang Express Balita sa buntag. Nining adlaw nga Martes. Pizza 21 na sa Hulyo 2026. Kining atong programa mga katropa atong kinig kaninyo sa Xanthon Vitamin C. Ang Xanthon Vitamin C mga katropa mao kini ang makapapaboost sa atong immune system. Pinaagi sa pagtumar niini sa matag adlaw mga katropa mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa atong kalawasan nga maoy hinungdan sa mga balatian. Sa ngalan ni katropang Ray Sorofascas, ang main anchor ni ining programa, ako na ang inyong makauban mga katropa, si katropang Al Vicente. Sa ato ang mga suking digpaminaw, sa ato ang mga Facebook viewer, o sa naminaw sa mga radyo, sa duha ka mga frequency mga katropa, ang XFM 91.3 o ang XFM 95.7 Bayugan City. Utob sa mabot sa lanog sa itong Sibya ning Kabuntagon, mayong buntag ka na itong tanan. Good morning! Plastar ka po mga higala. Aron atong sawaan ang mga priskong mga balita din hilang sa XFM Agusan.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Di kita maglagay mga katropa, dinin kita sa tuang mga balita. Sa tuang balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: 24/7 nga seguridad sa lubnganan ni Bobet Baterbonya. Gipatuman sa Talakugon Police. Detalye nining maong report mga katropa at siron pinagi na ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Nagpadayon ang Talakugon Municipal Police Station sa ilang 24/7 o tibok adlaw nga pagbantay sa Talakugon Memorial Cemetery aron masiguro ang seguridad o kaluwasan sa mga lumulupyo. Ingon man ang mga bisita nga gikan pa sa nagkadayang dapit kini gumikan sa walay puas nga pagdagsa sa daghang mga tao nga buot mo bisita ug muhatag sa ilang paghandom og pagtahod kang Rene Clark Bobet Noha Baterbonya kinsa gilubong sa maong sementeryo. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag o kamanduan nga gipagawas ng local government unit sa Talakugon may tungod sa pagtugot sa mga tao nga magcamping o matulog sulod sa maong dapit. Matod pa ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, ang Chief of Police sa maong istasyon, magpabilin ang ilang mga personahe sa pagpatuman sa hugot nga seguridad aron mas siguro ang kapsay o kaluwasan sa tanang mudoaw.
3: Location nga lugar ginauban na ako sa atong deployment of personnel. Nga at least na nagyoy 24/7 nga nagapatrolya dere kay natay mga usahay mga mobisita mag-travel from other regions, other municipalities. Nga usahay din na sila naga-camping-camping, no? So kamo mag-aasa ka namo nga himo namo ang tanan para mo maserbisyuhan para safe ang inyong pag-stay dere sa Talakugon uban sa among suporta ng among LGU.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo, katropa, aron kanunay ang safety ang imong kalawasan sa maggikan sa mga balatian. Bata sana kanunay ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakyos ng Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Dugang sa tong balitang lokal mga katropa, seguridad sa eskwelahan o pagsumpo sa kriminalidad. Gituki kini sa Bayugan Police sa BNCHS General Assembly. Gipanguluhan ni Police Major Christopher Neil M. Nuno, ang Deputy Chief of Police sa Bayugan Component City Police Station. Ang gipahigayon nga General Assembly sa Bayugan National Comprehensive High School niatong Hulyo 19/26. Si Police Major Nuno ni tambong isip na dinapit nga mamumulong ubos sa direktiba o kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang, ang Chief of Police sa maong istasyon. Ang maong tigom gitambungan sa mga magtutudlo o mga ginikanan diin mi sentro. Ang diskusyon sa minungdanong isyo sa school safety o violence prevention. Sa iyahang pakigpulong, gipasiugdan ni Police Major Nuno ang mga praktikal nga pamaagi o pagpalig-on sa kaluwasan sa eskwelahan. Pag-ila sa mga sayong timailhan sa panagbangi o dili maayong pamatasan sa kabatanunan. O kamahinungdanon sa lig-on o koordinasyon tali sa mga ginikanan, administrasyon sa eskwelahan o sa Philippine National Police. Gipainumduman usab sa opisyal nga ang pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sulod sa institusyon sa edukasyon responsibilidad sa tanan. Tungod nini nanawagan siya sa mga ginikanan, magtutudlo o mga estudyante nga magpabiling mabinatayon, magtinabangay o daling i-report ang bisan unsang kadudahang insidente o hulga nga mahimong makaapikto sa kaluwasan sa kabataan. Pinaagi nini padayon ang Bayugan CCPS sa pagpalig-on sa ilahang pakigtambayayong sa mga tunghaan, pinaagi na sa mga programa sa community engagement o crime prevention awareness aron masiguro ang usa kaluwas malinawon og lig-on nga palibot sa pagkat-on sa dakbayan.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Dugang sa tuang balitang lokal, tricycle driver nga nalambigit sa droga. Balik prisuhan, human manakpan sa bypass dito na sa may Sibagat. Detalye sa report at okinig siron pinagina ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
4: Wala na makaikias pa. Ikan sa magkakangot sa balaod ang usa ka tricycle driver human kini nadakpan na pag-usab sa gikasang bypass operation sa Sibagat Municipal Police Station sa may alas 8 ang taknas gabi bulan na sa Hulyo 2, 2026. Giilah agya suspek nga si Salvador Vacos Ilagan, 38 anyos, adunay kapuyo og residente sa Proc 13, barangay Poblacion Sibagat, Agusan del Sur. Ang maong operasyon gipanguluhan mismo ni Police Captain Saison C. Cañete, ang Chief of Police sa Sibagat Municipal Police Station dito sa Purok 1. Poblasyon sa maog lungsod na recover gikan sa posisyon sa suspek atol sa body search ang tulo kagagmay nga pakiti sa gituhang syabo, lakip na ang 500 nga mark money og uban pang mga personal nga kagamitan. Aminado og gikumpirma sa sospitsado nga iya ang maong illegal nga druga og niangkon usab na niini siya usa ka migamit. Nasayran gikan sa report dako aga pagbasol sa suspek ilabi na nga ni atong 2024 nadakpan na diay kini sa susamang kaso apan nakagawas human naka-avail sa plea bargaining provision apan subo nga na-entrap na usab sa ikaduhang higayon sa maura gihapong sa laod tungod sa iyahang gidangatan. Nagpabilin og tambag ang suspek ngadto sa pagabatan-on nga likayan og biyaan ang maong daotang bisyo tungod kay walay maayong makuha niini kundili ang pagkaguba lamang sa kaugmaon. Sa pagkakaron ang suspek ditinado na kini sa silda sa Sibagat MPS samtang giandam na sa kapulisan ang pagpasaka og kaso may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Kano sa last na magamit?
6: Gaya na buntag siya.
5: Gaya na buntag. So, dugi-dugi na gigani. Gikan pagkuhanin.
6: Okay, balik.
5: Pero, nakaw kinadungog na 2004 nadakpan ka sa drugs siya po.
6: Oo, sir.
5: Tinood na. Motong dakpan ka, naka-provision ka.
6: Provision.
5: Kinikaroon. Nakuha ang kagbutang sa may imuhang mapabotan sa mga kaubanan ni mo. Mga kuha ni mo, ma-advise ni mo. Ikamahay pa ni mo ni nga nisulod ka ni.
6: Ako ginawa po maya, sir.
5: Kine?
6: Ako ginawa po maya nga nibalik yung kuhan.
5: Ilegal nga droga.
6: Droga.
4: Ang tipik sa pamahayag sa sospek nga si Salvador Vacos Ilagan. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas. Mag-inom sa makananayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Dugang sa itong balitang lokal, koordinasyon sa PNP ug media sa Karagambas, gipahugtan pinagi sa usa ka forum. Gipahigayon ang usa ka mapuslanong forum o enhancing police media relation in the Caraga region. Isip kabahin gyapon sa regional orientation o disaster risk reduction and management alang sa mga media practitioner o information officer sa rehiyon. Tumong sa maong forum mas palig-onon pa ang koordinasyon, pagsalig o epektibong komunikasyon tali sa Philippine National Police o sa media ilabina sa panahon sa mga kriminalidad, emerhensya o uban pang importanteng panghitabo sa katilingban. May tambong sa maong kalihukan si Josephar G. B. Hell, ang CISO 4, ang Regional Director sa NAPULCOM, Regional Officer 13. Sa iyahang pagpamulong, iyahang ipasiugda ang kamanduan sa ligon nga panag-uban sa kapulisan o media aron masiguro ang tukma, balansi o responsableng impormasyon ang muabot ngadto sa publiko. Gawas sa relasyon sa media o PNP, naghatag usab og lecture si Rimar A. Estafia, ang Planning Officer 2 sa Department of Information and Communication Technology kon DICT Caraga. Gituki ni Estafia ang mahinungdanon nga Data Privacy Act o Cyber Security Awareness. Din iyang gipahinumduman ang tanan sa pagpanalipod sa mga sensitibong datos. o ang pagpalig-on sa cyber security aron mapas-preserbar ang pagsalig sa katawhan. Sa laing bahin, nagpadala usab sa iyang minsay si Police Brigadier General Marcial Mariano P. Maestrado IV, ang Regional Director sa Police Regional Office 13. Pinaagi ni Police Colonel James T. Goffert ang Deputy Regional Director for Operation. Ilang giauhag ang padayong pagtinabangay sa media o kapulisan aron mapalig-on ang transparency, responsableng komunikasyon o mas paspas sa paghatag og serbisyo sa katawhan sa tibo o karaga, ilabi na sa panahon sa mga emerhensya.
7: Everything should be balanced, right?

0: Sa ato ang balita sa sports, gikoronahan ng Spain isip kampiyon. Human nila mapildi ang defending champion nga Argentina sa score nga 1-0. Atol sa Kolbahinam nga championship match sa 2026 FIFA World Cup final. Human sa serye sa depensa sa regular time, nakuha sa Espanya ang kadaugan sa extra time pinaagi na sa nag-inusarang goal ni Ferran Torres. Ang maong puntos naghatag sa team sa La Roja sa ilang ikaduhang titulo sa kasaysayan sa maong prestihiyosong torneo. Wala makasostener ang Argentina sa sunod-sunod nga atake sa Spain. Ilabi na human nga nahamtangan o red card si Enzo Fernandez atol sa stoppage time sa second half. Ang kakuwang sa magdudula sa Argentina na imong dakong bintaha sa Espanya aron makalusot o makapuntos sa dugang oras sa dula. Gawas sa tropiyo na panagiausab sa Spain ang mga nag-unang individual nga pasidungog sa torneo. Si Onay Samson nadawat ang Golden Glove, human natala og 7 ka shoutout on shoutout. Si Rodrigue pasidungan isip Golden Ball og ang labing maayong magdudua on MVP sa tibuok torneo. Og si Pau Cubars nailhan isip nga best young player. Kini ang ikaduhang higayon nga nakuha sa Spain ang World Cup title sukad sa ilhang unang kampiyonato ni atong tuig Dosmel Jess. Pinaaginining maong kalampusan, ang Espanya ang nahimong labing unang nasod sa kasaysayan sa football nga dunga nang naggunit sa men's og women's World Cup titles. Sa pikas nga bayanusab, napakyas ang Argentina sa pagdepensa sa ilang corona nga nakuha ni atong 2022. Ugwa na natuman ang damgo nga mahimong ikatulong team sa kasaysayan nga makasubli sa pagkampiyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang diri kita sa ato ang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa ato ang balitang showbiz, mga katropa, mainitong giistoryahan karon sa social media ang TV host og usa ka asawa sa senador nga si Mariel Padilla. Human na matikdan sa mga netizens nga gi-unfollow na niini ang Instagram nga mga sikat nga aktres nga silang Angel Locsin og Ann Cortez. Sumala sa mga netizen na wala sa following list si Mariel ang duha ka aktres human mahimong viral ang taas nga mensahe og pahayag ni Angel Locsin batok sa bana ni Mariel nga si Senador Robin Padilla. Base sa pagsusi sa mga social media account, nagpabilin namang naka-follow silang Angel og Ann ngadto kang Mariel. Gidunahan sa mga netizens nga damay si Ann Cortez sa maong isyu tungod sa pagpakita nini og suporta kang Angel. Nag-comment si Ann sa post sa aktres og "Welcome back Mars" ay dar na pala. Kainom naman ganimong sentro sa balita si Angel. Uman kini nagpagawas og taas nga pamahayag sa iyahang nga pagkadismaya sa pipila kabaruganan ni Senador Robin Padilla. Lakip na ang isyo sa red tagging. Ang suportan ini sa founder sa Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Kibuloy og ang mga kontrobersiyal ngang mga pamahayag sa senador bahin sa China og West Philippine Sea. Sa laing bahin, misalmot usab sa maong isyo ang igsoon sa senador nga si Romel Padilla. Human kini nag-share sa iyang social media post gikan sa usa ka netizen nga mibatikos kang Angel. Sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga pamahayag o katinawan nga giluwatan silang Mariel Padilla. Angel Locsin o Ann Cortez. Kalabot na sa maong giingong pag-unfollow sa Instagram.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mao kato mga katropa, ang naglangkob sa tuang mga balita. Nininga tong Express Balita sa buntag. Abansa di pa kita mo hawa, grabe yun ka hawa kita ini. Ato sang tagaano pagtagad kining mga komento sa ato ang mga naka-view karon sa ato ang Facebook Live. Si katropang Lina Pataho listening. Vincent Pataho, good morning katropa og sa tanang taga Dasagan, San Francisco City, Philippines. Si katropang Randy Santesas listening. Si De Los Reyes Lai, good morning sir, watching from Santa Irene, Prosperidad, Agusan Sur. Si Dai Itzavas, good morning. Shout out sa tanan tigpaminaw sa Express Balita sa Buntag. Happy Bliss Day sa tanan and God bless from Alegria. Salamat. Si katropang Ginalyn R.C. Omaro, good morning po. Si katropang Wilma Joaquin, amping ang tanan. Dirita sa Picas pod niya page mga katropa. Si Carmen Pataho, good morning katropang Al. Si katropang Didin Pataho, maayong buntag. Og sa tanan taga Sitio Durian, labi na kang Edith Bobot Flores. Sa mga ni Seymour ni Matoplok. Si katropang Gloria Malala, good morning, always listening Express Balita, have a blessed day from Bayugan City. Mga kato mga katropa, kato ang mga viewer sa ato ang Facebook Live. Nining ato ang panaguban-uban sa Express Balita sa Buntag. Mga katropa, wala kita ay igong oras sa pagpadayon pa sa unahan. Mosunod na taon-taon ang bullseye. Sa ngalan na lang sa kinitibukang pwersa sa XFM Network Philippines, atong kauban sa control sa pikas nga lawak si katropa nga Melanie Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, sa ngalan na lang sa main anchor ni inyong programa si katropa nga Ray Sorabascas. Kini na lang yung ubos nga higala si katropang Al Vicente Sigapon magaingon nga kung ang Ginoo dapig kanato italuwas sa tanang dagta sa kadautan. Maayong buntag Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bar, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
5: Exciting!
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon relasyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan, maisusi sa kagawasan. Magakatrupa, 5 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: kayong buntag ya kanatong tanan mga katropa Luzon, Visayas og Mindanao. Bullseye. Baga katropa adlaw ang Martes. Dali aras adlaw nato katropa nga Rimuel. It's 21 na kita baga katropa sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Bullseye. Mga katropa, o baniminin nyo, alas sitita pengon sa may alas 9. Baga katropa ang inyong mga higalas kanginan, katropang Jonje Librias.
1: Siyempre katropang Limuel Ukay. Good morning!
0: Mga katropa, welcome ug welcome kamong tanan. Dinhi sa tuag tulumanon mga katropa, Lunes ta paingon sa Biyernes. Nining taknas kabuntagon, mga katropa. Una nato ga pasalamatan syempre nga tong Dios makagagahom. Sa laing adlaw, laing dasab ga paghatag kanatong logwise kinabuhi. Nalahimo kitang buhi nining adlaw Martes mga katropa nga layo sa mga nagkadaiyang balatian og inguman usab mga katropa, iya kitang gilugwayan, iya kitang gibantayan sa mga daotang tao nga nagplanos pagkutlo sa atong hinulaman nga kinabuhi. Mao nang dalaygon kayo ang Dios nining atak na mga katropa asa ka buntagon. Welcome usab ang tanan mga katropa labi na sa mga nakatune in karon asa 95.7 XFM Bayugan City. Baya audio. Okay, kumanosab sa ato ang Facebook Live. Lakip na niini mga katropang XFM 91.3 San Francisco mga katropa. Paki-follow, paki-share, paki-likes o paki-comment. Ay atong tagaan mga katropang pagtagad ang inyong mga minsahi nga mabisa, nga mabasa mga katropa. Mga tigpaminaw. Dinhis ato ang pag-uban-uban na katropag Limuelta.
1: Yes. Pwede mo makapabot sa inyong mga komento, siyempre, ang inyong mga opinion regarding sa itong mga isgutanan karong adlaw. Kaya ito na ang basahon, katropang Junji.
0: Oo, tanoon na, no?
1: Pili na mukha mo mag-comment.
0: Ayaw magkabalakan kay bisag magka-gamay-gamay na itong oras, katropang Limuel. Aw, tagaan yun na. Kinis, priority na ito ni sila, mga katropa. Naramag yun ang buhay na ito niya. Magigingon nga ang buhay ay wither-wither lang.
1: Correct.
0: Oo, ayaw magkabalakan. Ay, tagaan ato pagtagad mga katropa ng inyong mga mensahe. Pangbasaho ng inyong mga mensahe. Pero siyempre, ligyan na ito. Ato pong hangyoon nga i-share po ninyo. Likes po mo mga katropa. Niya, kuan po mga tigpaminaw. Nabotong mga nag-birthday po diha, no? Ayaw mo kabalaka kay automatic ni tugtugan mo na mo priminti this birthday song basta kay makabalo lang po may birthday ninyo. Pahibalo po ninyo. Huwag mag-comment po mo mga katropa. I-sure po ninyo nga naapod ang inyohang lugar. Okay, para ma... Ato po na ma-shout out ng inyohang mga lugar diha. Ang yun na. Okay, mga katropa, welcome po dato mga tigpaminaw ang 13 ka mga lungsod dugo sa kasyudad ning atong probinsya. Labi na ang mga kasikbit po nato ka mga probinsya sa Tibuok Caraga Region. Ang ato ka mga kadagkuan mga katropa, gikas barangay, gikas mga kapitan, mga mayor, mga congressman, gobernador, vice gobernador, mga board member. Good morning diha ninyong tanan. Sa ato pod gabaga negosyante katrupang Limuel kay Pastilan. Morag tiba-tiba na pud ni sila karon kay siyempre kung mutaas ang gasolina, mutaas ang mga petrolyo katrupang Limuel. Siyempre mutaas pud ang mga produkto niya. Mo na makahunat na pud ni sila.
1: Mau-maura kay pong kintra katrupang Junji, okay. Mahal ang ilang presyo, dako pud lang expenses.
0: Mao gani. Nga na po na, kung naman po na, no, ilahara naman po ng taon na pastilan, kada ko bas hire aning sakinana. Alabi na sikikargahan, sumupatong po na sila. O nga na, ang resulta mga katropa. So ang makaluloy ni ini mga kaigsunan, dili negosyante, kundi li in taon, ang mga konsumador. Ang ano man?
2: Bullseye!
0: Sabi nagtrabahante ka, o may pagkataas ang sweldo. O niya ang presyo patintaas, di mo nang...
2: Bullseye!
0: Ang resulta katrupa shortage. Ingana lang ha.
1: Kaya karong adlaw katrupang Junji, musaka nga to sa 10 pesos ang mataglitro sa krudo.
0: Mo ang krudo
1: ang de... gasolina, 3 or 4.
0: Anak, yun.
1: Ang krudo na sa
0: 10. 5 yun ang gasolina. Kaya, 5 na may counted, anak. Eh, narimang ka ng... 85.90. Napila naman lang yung taon na.
1: So, karon kay 83-84 ang gasolina dari San Franz. Posible o niyang hapon, na nanay sa 89-90.
0: Ana. Ang kuwan ana. Niya, unsina. Baka na, unsina. Counted na nas unsina ng krudo. Basta yung ana. So, asahan na to niyo niya, mga katrupang. Kay update po na to ay niya tuang niya mga gasolinahan. Mauni ang tagaan po na itong pagtagad unya aron maka-update mo mga katrupa. Kaya daghin ang reklamos gasolinahan na ito mga katrupang Limuel. Kaya didtos may Surigao, Tandag, Kabadbaran, kining Agusan del Norte. Da, mga biyahidor na ito, huwag dito na pita makatubil, perte namang barato ha. Kaya pag abot diri sa San Francisco, perte mga mahal ha, halos tanan na gasolinahan. Mauni kasagaran reklamo. Kaya ang control ni ini katropa kay Limuel basta ing ana na ganin ana man as LGO. Oo, dili naman na ingon nga sa ato apan ang DOE, no? Department of Energy. So na ana nas LGO pag monitor sa kuan kay Monica sagaran reklamo nga ang San Francisco grabe gyud ang mahal.
1: Mahal gyud.
0: Mahal gyud kuno ang mga gasolinahan. Nya dintos uban pero tirang barato ha. Tag 70 ra kapin, ang dinhi sa ato tag 80 paghihapon kapin. Ana ba?
1: Correct.
0: So sige lang. Ato nang ipaabot sa mga hingtong dang ahensya mga katropa. Basig na sila ay mahimo ni ana ang pagpaluap no sa atong gabagadeng negosyante. No, kini ato mga stakeholders. Katropa Galibert. Okay. Mga katropa, syempre, di ipod ma buhi kining ato ang programa mga katropa matag adlaw sa bulsay. Kung wa pod nagpaluyo mga katropa ang mga nagkadaiyang produkto nga iya sa Y2H Incorporated.
2: Bulsay! Bulsay!
0: Unsa man ing mga produkto mga katropa? Syempre gilangkuban sa proven and tested mga katropa nga mao ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Kung ikaw nagtaas ang imuhang dugo, diha pressures imong dugo mga katropa, nagtaas ang imuhang sugar, o niya doon ay mga bukul-bukul sa imong mga kalawasan, doon ay kay acidic o kolesterol, mga katropa, ang among marecommend diha ganinyo, kining Santon Plus Gold mga katropa, kay proven and tested na gid kayo kini. Pero kung ang imong sakit diha mga katropa ang gidaladala sama sa mga prostatitis o paghubag sa prostate, kaning mga hormonal imbalances atong kababainhan, ang among marecommendihan ninyo mga katrupang produkto mao ang Santon Coffee Mix mga katrupa. Okay ding duha, Santon Gold o Santon Coffee Mix. Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Available kini sa mga Mercury Drug, South Star Drug TGP o Generica Nationwide.
2: Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Mga mga katrupa, no, mga tigpamilaw, ang isa sa mga produkto nga epektibo kaayo mga katropa. Mapalit usab ni dinhiyo di mga katropa, mapalit po na dinhiyo dinhi. Labi na sa mga parmasya nga duol sa inyong mga dapit ha. Mga tigpaminaw na to. Okay. Katropa Limuel, unang tagaan na to pagtagad to ang topiko. May kalabutan ni ining atog hisgutanan mga katropa kay Garbo Mas Malacañang, Garbo sa atong Hanay's PNP nga naa sa 20% ang pagbaba daw kuno sa crime rate sa nasod sa Pilipinas.
2: Bullseye!
0: Murag okay. Okay, atong i-congrats ulit mga katropa. Congrats ulit. Congrats ulit na to. Congrats!
2: Bullseye!
0: Kaya di ba ang ato ang crime rate mga katropa sa nasod sa Pilipinas?
1: Tinood ay nakatropan doon siya?
0: Oo, may ingon nila. Pero nag-ingon pag itong usaga, ato man ipa-play on niya. Usaga Hanay is PNP, usaga official, low spokesperson, mga katropas PNP. Ang kung ikumpara daw kaniyan to sa panahon ni PRRD, mas safety daw kuno kita karon sa panahon ni BBM.
3: Ay, ay. Ay.
0: Congrats! Congrats!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Congrats, mga katropa! Paki-comment kung safety ba mo diha sa inyuhang palibot karon o basig ang safety, mga katropa, o di sila makafail o kasamok sila gumikan kay dunay mga bodyguard.
3: Ay, ay.
0: Ato lang sa iron. Katropang Limwell, ato daga sa iron gay. Sa may inyo masulti ni ini, mga katropa, para nako gibasihan daw nila ang statistik ang nigawas. So, sige. Kaya pwede na to ma-interview tong mga driver sa katong Move It Rider. Ato tong pangutan ng pamilya ato o uyon ba sila niining ni baba ang crime rate? Katropa. O niya katong mga rape. Sunod-sunod ng mga patay, mga katropa, ang mga addict, ang mga nang biktima.
1: Tulis.
0: Tulis ang
1: kawat.
0: O niya mga addict, nipatay o mga civilian, mga ultimo. Kani, mao niya ito ang klarohon karo. Kung nahaumbas ilang iyong crime rate ang nahitabo karong panahon na katropang Limwell. Niyang ikaduha, katropang Limwell.
1: Usa sa itong taga-update, katropang Junji, no? Kining sa impeachment.
0: Impeachment, kagahapong adawa. Kay
1: tinguha magyuni sa prosecution nga ma-impeach si VP Sara Duterte.
0: Mag-target ani nila.
1: So, sa tinguha nga mapamatudan, kay usa sa ilahang aligasyon ang kining nakunoy mga di ma-explain nga
0: salin.
1: Kagtangan ni Vice President Sara. So kagahapon ang Senado, isip impeachment court, giaprobahan nila ang motion sa prosecution nga isabina ang report sa EMLC or Anti-Money Laundering Council,
0: AMLAC,
1: ang tax record gikan sa Bureau of Internal Revenue ug mga record sa bangko. Gikan atong 2007 hangtod 2025, katropang Junji. Wala itong taga-apagtaga doon niya, katropang Junji.
0: Tagaan na ito.
1: Kung sabagyod ang mahimong sangputanan ini, no? Ma-impeach bagyod si VP Sara? Mahitabo ba po ang nahitabo sa una ni former Chief Justice Corona?
0: Corona.
1: So, no. Mauna yan itong taga-apagtagad. Kay sa panahon po sa una, giablihan mo po ito iyang mga bank records. So, karon po, si Vice President Sara,
0: giablihan
1: po ang bank records.
0: Mm-hmm.
1: So, muna yan itong atangan, katropang Junji, o itong isugutan unya.
0: Oh, sige.
1: Kung angayan ba, Jod? Makatarungan nun ba? Og na po yung mga kining mga limitation ini, kay anunsyo ni kagahapon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, nga doon ay limitation bisan og isa pinaka itong mga bank records gikan atong 2007. So, mauna itong taga-agpagtagan na niya, katropang Junji.
0: So, kini ito ang taga-agpagtagan, katropang Limwell. No, mga katropa, hala. Mensahe mo, baga katropa, kaya interior na ba ang 2007 ng record? Ambot.
1: Basta-basta.
0: Murag college pa man si Sara aning 2007.
3: Ay,
1: Vice Mayor naman siya.
0: Murag ani. Vice Mayor pa na siya aning mga katropa, kuyawa ani nila mo request.
3: Ay,
0: Gikan mag-use 2007. Sige. Mga katropa, commercial naman. Magtigpabi daw sa tuang pagbalik, katropang Limwell. Siyempre, ato pong pangbasahon ni mga misis nila. Kaya tagaan, ginapot na ito po ni silang panahon, mabasa na ilang minsan.
1: O niya, ngayon mo pong nindot nga topic, ato po na tagaan pagtagad
0: niya. Oo, tagaan ato pagtagad. No?
1: Ay, murag good news.
0: Oo, gani. Good news, mag-good name, mga katropang nibaba ang crime rate.
1: Silang paminaw.
0: Oo. Sige. Mga katropa, standby. Balik lamang kami human nining pahinumdum.
2: XFM.
3: Master,
4: oyo sa man ka.
3: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
4: Dili ka boy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
3: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
4: Exciting.
5: Exciting.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanaw nun bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
7: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kid ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. May imong tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw ay clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit atong mga kaigsoonan nako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunit sa mga bukol-bukol sa imong pagihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa sa tuwag tulumanon. Doon na tayo 28 minutos ang nakalabay sa La City.
1: Pusaan! Pupusaan!
0: Kining bahina mga katropa hatod ganato. Baga tingpaminaw.

0: kuban kinis glutathione. Aga kasagaran glutathione karon mga katropa, gusto yung ka mo hamis, mo puti. Baga katropa, katropang limwel, mo ino mo kagtablitas, no? Niyang kuban gani, injection ang gamit. Para mo hayag, mo puti lang, no? Pag-ayo. Pero kinig karon mga katropa, gwapo ni, kay kapigyod. Kapihon lang nimo mga katropa, limot-limutan lang nimo, sige lang kagamit, matingala na lang ng imong silingan. Uy, hayag man imuhang dagway karon lagi.
1: Iputi.
0: Iputi, hayag lang.
1: Okay.
0: Ayong puti, ma, mahimo, tagban piper.
2: Hayag!
0: So, hayag lang.
1: Hayag.
0: O, may nga na yung silingan, uy, wala lagi ng unot ang imong agtang.
1: Oh?
0: Bakunot kit imong naong. Oh. Siyempre, alagang Santon Gold Coffee Mist kay dunay collagen.
2: Kailan? Bullseye!
0: Okay, mga katropa. Katropang Limwell, basig na yung mga nag-comment diya sa imuhang
1: sa actually, imuhang, itong mga page diri sa karaan, di magyun yung mga absent itong mga suki, no?
0: Oh, gani, no?
1: Gatang-atang magyun yung program bata sa Bullseye.
0: Ito na, pagbasahon niya.
1: Si Kuandre, pinakauna rin nga nag-comento, si Didin Pataho.
0: Didin Pataho, good morning ni mo, madam.
1: Good morning! Iyahang gitimbaya sila ni Limwell Ukay o Junji Librias.
0: Oy!
1: Og sa tanang taga Sitio Dorian. Ilabi na kang Edith Bobot Flores.
0: Good morning, good morning.
1: Naginaw pirmi sa Bullseye.
0: Oy, taga,
1: amping ang tanan.
0: Taga kuwane.
1: Ini si Edith Bobot Flores. Iyan ko rin silingan.
0: Basi. Adihan ni sa kuwane, da kanang kantagan, di ba?
1: Basi yung parinti
0: ba ka? Sitio kantagan.
1: Kaya mga itimbaya mo niya kadadlaw.
0: Iyahan yung mga
1: parinti.
0: Basta mga higala, mga silingan nga maghinatagay, i-shout out yun na. Kayo, wala na mo hatag na si Bobot.
1: Si Edith.
0: Kung di na matinabangon, asa man i-shout out? Diba, katropang Didin Pataho? Good morning, diha.
1: Si Langlang Asis Colientas.
0: Good morning, katropang Langlang.
1: Tanaw po daw siya sa live, gikan sa Buena Gracia, Talakugon.
0: Talakugon. Kumusta ang Buena Gracia? Walay baha ron kayo.
1: Madam,
0: may bagyo ron.
1: Madam Langlang, ayaw lang sa live. Tanaw, radyo kayo ipaandar sa mong balay.
0: Oo, ka na, may nindo.
1: Pahalag di may mag-live sa Facebook. Basta imong radyo na ah.
0: Gimingawan po na si katropang Langlang mo tanaw sa imuhang naon.
1: Di ay ba?
0: Oo. Si live na siya.
1: Marlon Villa Kimson. Good morning. Katropang Lim og Junji, minaw ni diri sa Barangay Aurora Prosperidad.
0: Oy, Aurora. Oy, Prosperidad. Ha? Good morning taga Aurora.
2: Good morning.
1: Si Founder Ingong.
0: Ingong.
1: Idol.
0: Founder Ingong.
1: Idol, naglibog naman ta, asa ta mo sulod para maminaw. Tanaw sa bulsa.
0: Ano naglibog ba kay dagay pin siguro?
1: Libog siya kasi mo comment kay.
0: Paisag asa ka diha basta kay live lang katropang Ingong. Mabasa yun na nato katropang Limwell. Bisag asa siya.
1: Kung mabisita, mabisitahan lagi.
0: Ha?
1: Kung mabisitahan ang page, sa mayuban mo, malimtan na itong bisita.
0: Di, ikaw nang, ikaw kayo may mabisitahan na kayo, ikaw may pabor niya. Basta anyway. Kay duhay mo ang page. Bayugan o ang katong old.
1: Ah, okay.
0: Okay, para matuyok-tuyok na nimo kay basig masuko ng ato ang mga...
1: Gani. Ayan ni Founder Ingong.
0: Libog. Basta kay katropang Founder Ingong, bisag asa ka diha, bayugan nga page sa 95.7 o katong sa old na to sa XFM 91. Babasa, amog yun ang tangita, amog yun ang tagaag pagtagad, mabasa yun ang inyohang
1: pero malibog yun siya, malibog yun siya o kanang XFM Davao siya mamainaw or XFM Tagum baka XFM Jinzan.
0: Mamailhan man ano mo katropang Ingong kay naman ay naka-address nga lugar. XFM 91.3 San Francisco, naman na, Agusan del Sur. Onya kaning XFM 95.7 Bayugan City o may lain Bayugan City tibuok Pilipinas. Nae Bayugan pero Bayugan 2 ug Bayugan
1: 3.
0: Pero kay di man na siyudad.
1: Napa si Kuandri mong ay mo tuing follower ni si Larry Tikson mga adlaw.
0: Katropang Larry Tikson mga adlaw kuya ro ba kay ni mga uminto.
1: Mo advice pod ni.
0: Mo advice ni siya katropang Larry Tikson mga adlaw.
1: Murag related ni sa imong topic nga
0: nindot. Oyon baka aning crime rate nga ni baba daw.
1: Niingon man siya diri nga basig dili ka mao mo ihap ang PNP. Kay ni baba man ka ang krimen.
0: Ha? Base daw kuno sa statistic.
1: Pero masayran na to na
0: masayran kay... Masayran tanay unya.
1: Inama kay detalye ato.
0: Na.
1: Na ba siguro...

0: Basihan ang PNB.
1: Na, na yung statistic dali. O niya ito pong basihan karon sa Tibok Asia, kung kinsa ang number one, number two, number three, number four, tama sa tin, nga napulo ka mga nasod, ang pinakataas o krimen. So ato pong i-check na karon kung ikapila ang Pilipinas. Kaya mo ingon man sila nga proud man na ito ang PNP. Sa kauluhan, ang ni maba daw kuno ang crime rate base sa statistik.
0: Pero kining ingon niya nga basig di ka mao muihap ang pulis. Ako di kumutong di kabalo muihap.
1: Ang kabalo na muihap.
0: Kay school grade 1.
1: Oo. Nga kasayo.
0: High school ug college.
1: Kabalo na sila. Kabalo, one paingon og 1 paingon sa 100. Kabalo na. Kabalo na katupoy. Kabalo. Oh, kabalo. Kabalo na muihap.
0: Di lang nato dudahan nga di kabalo. Kabalo.
1: Kabalo. Kabalo na sila muihap. Katropang Tikson mga adlaw. Kabalo na sila muihap. Pero basi og buta lang siguro sa hitabo.
0: Basi.
1: Ana lang siguro. No.
0: Anyway, imo na pud ka tropan jun di kay dagan ang oras.
1: So dinhi. Mayong buntag usab kang Wilma Joaquin. Good morning, katropang Wilma Joaquin. Idol ra ba niya ni si Claire Castro? Wilma Joaquin. Onya kang Lina si Pataho. Good morning ni mo diha, madam. Good morning, ha? Onya kang Roger Narokla. Mayong buntag kaninyong duha, mga katropang Junji, katropang Limwell. Monitoring always, bullseye, thanks, God bless. Salamat niya ninyo, ha? Salamat sa inyong padayong pag-monitor, mga katropa. Mga tigpaminaw na to, diha da pitas may... Diha napitas may Santa Irini, mga katropa. Prosperidad. Mayong morning diha ninyong tanan, mga katropa. Okay. Katropang Limwell.
0: Napaday si Precioso John Mark.
1: Oy, Precioso John Mark. Good morning.
0: Jelina Pataho.
1: Oh, good morning nimo, katropang Lina Pataho. Ha? Good morning diha ninyong tanan.
0: Libog yung deserahan mo kumin, katropang John Jelina.
1: Grabe, pwede po naghanan ng mga pataho eh. Grabing daghanan ni sila. Pasti lang. Makalilisang ni katropang Libel.
0: Makalilisang di ay?
1: Makalilisang ang kadaghanan ni nila, mga katropa. Okay. Adisirta mo kuminto, mga katropa. Ato sang unahon og paminaw. Ang gipadayag.
0: Sa PNP.
1: Sa PNP. Si Police Brigadier General Jess Mendez, mga katropa. Kay mao man ni ang namahayag kalabot ni ining pag baba based sa statistic matud pa niya nga ni baba baga katropa ang crime rate mag tigpabidaw sa nasod sa Pilipinas unya gisegundahan pud kini ni secretary spokesperson sa Malacañang na si Claire Castro, katropang Limwell. Atong paminahon. Paminahon sa natog una, mga katropa, aron nga masubaybayan sa ato ng mga kaigsunan. Kung tinuod, magyod, nga na ay
0: pagbaba.
1: Gipamulong or gipamulong sa ato ang hanay sa PNP. Ato ng paminahon, mga katropa.
2: Putang ina! Alam mo yung mapapamura ka.
0: Nonsa naman.
1: Nonsa naman ninga.
0: Lahi naman ni tukar.
1: Lahi naman ning ni tukar sinuon, mga katropa.
0: Bullseye. Oh, nara.
1: Let's ah. Nirita, dire. Kay na ko anto.
3: Ana pa tayong American ayong marine biologist. And then yung vlogger na supporter ni BB, sunod-sunod yung crime rate ay bumaba ng 20.6%. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari ko na kasi namatay yung napatay yung American yung marine biologist. And then yung vlogger na supporter ni BBM and then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba? Concern ba ang Malacanang sa mga nangyayaring to?
4: Alam po natin at kare-report lang din po ng PNP na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan.
3: One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM?
0: Mm-hmm.
1: So,
0: mato si Attorney Claire.
1: Si Attorney Claire Castro baga katrupa mga tigpaminaw katrupang Limwell na mahayag nga gibisra po daw kuno ang ilahang iyahanggi luwatan sa Malacanang ang record gikan sa hanay sa ato ang PNP.
5: Bullseye!
1: Gani na mention dito ba katrupa ang pila katausan.
0: Hmm.
1: Okay, 1,000 lang yun. Ang panghitabo kay dako biya kayong Pilipinas katropang Limwell.
6: Oh.
1: So, 1,000-1,000 katropang Limwell ang na kuan baga katropa ang kinibang record mga tigpaminaw. No? Mga katropa. So, okay, commercial naman. Basta. Sa atog pagbalik mga katropa ato ng sugdan pag-usisa. Kaya inadungog naman ato ang hanay o ang Malacanang nga garbo nila nga pinaagi sa pagpaningkamot sa ato ang PNP ni baba based sa ilahang record ang crime rate sa nasod sa Pilipinas. So ato karong
0: ipasigarbog yun nila.
1: Oo, ipasigarbog yun nila. So ato kaning kanang usisaon mga katrupa sa aktual.
0: Kung tinuod bagyod.
1: Kung tinuod bagyod, og sa ilahang dita.
0: Mm.
1: Atong usisaon eh.
5: Bullseye!
1: Sige.
5: Bullseye!
1: Standby mo baga katrupa. Kaya sa ato pagbalik, ato ng mga katrupa kontinuhon ang mong isgutanan. O niya kuminto, tabang pun mo kuminto mga katrupa bisa aktual. Baga tigpabinaw. Mga katrupa. Balik lamang kita. Humaan sa ato ang pahinomdom.
7: XFM. XFM.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Excited?
10: Mga katrupa, exciting!
11: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Nang magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: to pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel's Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, sislipin, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang sislipin.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga, makaalibis sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: enough.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katropa sa ato ang tulumanon. Doon na tayo 48 minutos sa nakalabay sa La City. O kining bayina mga katropa, hatod ka nato sa Premium D3. Atong mga kaigsunan bitaw nato. Mga katropang kuwag tulog, katropang Limwell. Napay mga humanunos trabaho. Mga katropa, sulayin ninyo manggod, sulayin ninyo og ino mga katropa. Ang ginibang Premium D3 Coffee Mix. Baga tingpaminaw kay nindot kini. Buhatag kini og extra usab nga energy nga muliski ang atong lawas. Baga katropa og posibleng mahuman yun nato ato ang trabahoon. No? Mapalit ni mga katropa sa mga nagkadaiya ang mga butika dinhi sa ato ang probinsya mga katropa. Okay. Balik ta katropag Limwell, no? Sa tuag hisgutanan. So, namahayag baga katropa ang Malacanang base sa record baga katropa sa PNP. Or mo'y gibasihan nila katropang Limwell. Nga ang pagbaba 20.6% ang crime rate baga katropa sa nasod sa Pilipinas. Sige. So, based sa ilahang dita baga katropa, ang nakalapas nga record mga katropa sa total ordinance violation nga ilang nadakpan lang ni, katong mga nadakpan lang. Anaa mga katropa sa 712,437 ang nadakpan na apprehend mga katropang Limwell. Bullseye! Samtang doon ay gitawag mga kaigsunan nga laing rate usab ba mga katropa nga anaang sa 168,657 mga katropa ang nadakpan niining gitawag mga katropa nga mga nagkadaiyang illegal. Natanan na ni, basta may yung ganig mga illegal, package na ni, wala man yung specific. Pero package na ni tanan, illegal, gika na ni sa mga sweltres, drugs, tanan na ni mga katropa. Tumaon ni ang record. Onya, samtang dunay mga dunay ingon ta nakapiansa katropag Limwell nakapiansa nakagawas gikan sa ilahang pagkadakop dunay record nga 543,780 mao ni ang record mga katropa based ni mga kaigsunan mga katropa sa record gikan sa ato ang hanay sa ato ang PNP. Karon mga katropa, mga tigpaminaw, kung ang pasultihon mga katropa ang PNP, matod pa mga kaigsuunan sa PNP nga naa sa safety ang katawhan karon sa nasud sa Pilipinas kumpara sa panahon kuno ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katropang Limwell, safety ka ha kaniadto sa panahon ni katropang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyahang kapanahonan. O mas safety karon si sa panahon ni Bibi sa iyahang administrasyon. Kay mo may record. Proud magigayo sila mga katropa nga ing ani ka baba ang ilahang rate o crime rate sa Pilipinas sa dihang sila na nagdala. Sa dihang gipahugtan magpag-ayo matod pa sa PNP ang ilahang trabaho.
1: Sa based on my observation katropang Junji.
0: Sa may imuhang observation.
1: Sa panahon ni Duterte ang nangamatay magud ato kay katong mga drug pusher. Motor kay sagaran sa daghang namatay labi na tong nisukol sa operasyon sa pulis.
0: Oo, motong.
1: Pero i-compare nimo karon mang God.
0: Ang baliktad.
1: Nga biktima karon kay ang mga innocent man.
0: So,
1: ang mga suspect katong mga kasagaran lulong sa illegal nga droga.
0: Droga.
1: So, ang mga drug suspect maoy safety karong mga safety. Panahon na.
0: Sa imong tanaw.
1: Akong tanaw paminaw.
0: Oo, paminaw.
1: Oh.
0: So,
1: kay kini nahitabo nga mga krimen diri sa atong nasod karon. Di ma kumutuo nga normal ni mga pangutok sa mga nihimo sa krimen, mga suspect. Kasagaran gyud ini kuan yung influence sa illegal nga droga.
0: Droga.
1: Munang di kay ko believe ining ilang gipagawas nga rate, munang ni comment diri si Founder Ingo nga nalipong siguro ang PNP.
0: Okay.
1: Kaya sa ilang datos ni baba ang crime rate, basig natulog ang PNP wa nag-monitor.
0: So, natong pakakatropang Limbel.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga naman, nga nung mingyong na naman, nakahinomdom ba mo mga katropa nga ang suspect nga may patay, mga kaigsoonan sa Move It Rider, usapod ka-addict kay dati nang napriso.
2: Bullseye!
0: Mga katropa. So, addict ha? Addict. Ang mipatay mga kaigsunan sa usa ka biologist nga Amerikano. Inomdom ka, tong sa Negros. Giri pa ang asawa. Gipatay mga kaigsunan ang mga suspect nga dadakpan pulos po dunay kalambigitan sa illegal nga droga.
2: Bullseye!
0: Ang kantong lima ang upat ka mga magkamag-anak or inahan o katong tulo ka anak o gahinomdom katong sa Sambuanga.
1: Oh, correct. Santa Rosa to, Josepina.
0: Josepina, sa Sambuanga, mga katrupa na hitabo to. Ang suspect, mga kaigsuunan, kanhipod surrenderes gumikan sa illegal nga droga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gitipi ang inahan o ang tulo ka mga anak. Ang suspect, kanhi surrenderes panahon sa uplantokhang kay nalambigit sa illegal na droga.
1: Pastilan.
2: Bullseye!
0: Karon, baga katropa, ato yun ning usisaon pag-ayo.
1: Kay
0: murag ni haom ni mga katropa, katropang Limwell, sa imuhang argumento nga mas daghay ang nahitabo karon mas kanabang
1: inosente
0: ang biktima kaysa kapanahonan ni Duterte nga ang mga nabikta, ang mga gipangtipi kadtong mga kriminal. Mga katrupa, mga tigpaminaw, halos tanan nga naghimo karon og krimen, pulos lulong, or nagagamit sa illegal nga droga.
2: Bullseye!
0: Sa Cebu, mga katrupa, kung karimember mo sa Cebu, mga katrupa, ang Cebu, mga tigpaminaw, no, mga katrupa, doon ay daghan mga panghitabo nga ang mga suspect, mga katrupa, pulos mga doon ay record sa illegal nga droga.
2: Bullseye!
0: So, ing ana ang karainan karon kumpara sa panahon ni Duterte baga katrupa, no? Ing ana mga katrupa aga nahitabo. Kay naamagoy pattern kani adto. Ang nangamatay, taas ang crime rate kani anto, pero ang gipang tipi, kadtong mga badlungon goods katilingban.
1: Correct. Kadtong misukol sa
0: police operation.
1: Kay mga drug pusher.
0: Oh, kana. Mga katropa. Unya karon, mga kaigsunan kung i-compare karon na panahuna, drug pusher dahi ang kadtong Move it, Rider.
3: Ayaw!
1: Murang kalagsa na lang ta makadungog karon nga na inamatay gumikan kay
0: ni Sokol.
1: Drug pusher.
0: Ni Sokol.
3: Ayaw! Oh.
0: Unya, drug pusher da itong inahan o doon ay tulog ka anak, nagipang patay, katrupang limo.
1: Correct.
0: Unya, drug pusher po, baka ha ka to, o drug lord, baka ha ka to pong Amerikano, mga biologist, mga katrupang gipatay po dito sa Negros.
1: Mauna?
0: Oo. Mga katrupa.
3: Ayaw!
0: Ha? Alabi, nangutan na yung tanin nyo, mga tigpaminaw, kantong mga gipang rape, mga katrupa, mga drugpuser niya kaya to, ang gipang rape. Alabi, daghan may daghan ng hitabo, mga katrupa, ani magod ni, na ay mga kaso, mga katrupa, or mga insidente nga wala na ma-record sa hanay sa PNP. Pero, na ay maka-video nga manggawas katrupang Limwell. Kaya ang nahitabo magod karon mas updated ang mga vlogger nga makapag-videos, panghitabo, palibot kaysa sa ma-record sa PNP. Kinaamang ko'y panghitabo nga dili na i-record sa PNP kaya dili ang complainant mo ay dili na magpa-record.
1: Correct.
0: O, naing ana. O, pas anang naing mga panghitabo nga tulis, naing mga panghitabo nga kawat, na may mga kawat nga dili na ma-record sa PNP. Ha? Dili na i-adto sa tagtungod. Kaya murag kapuyan na dito magpa-blatter.
3: Pulsaan!
0: Muna nga, mag-questionably yun kayong maingon tang baba ang kaning
1: crime rate.
0: Kaya tanawa na gud tong ex-mayor sa Lite. Oh, pati pang anak, gipatay. O niya ang mga nagpatay? mga ex-convict.
3: Ayaw!
0: Oh. Tanawaragot. Ang nahitabo magkatrupa sitwasyon na ito. Halos ang mga naghimo og mga krimen karon kantog yung dunay yung mga record nga tag-as kay kaso sa mga illegal nga droga.
1: Correct.
0: Onya, lipay sila kay baba ang crime rate. Mga ating paminaw. So karong magkatrupa, commercial naman, padayon gyapon ta atong isgutanan ha. Balik lang gyapon ta magkatrupa human sa ato ang pahinomdom.
4: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Sugarol kayo ko!
6: Oh!
5: So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee. Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santo Bas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold